0: namane alinchungeni
1: hayi jalela kandaveni le yarlindu mathe
0: arlindu mathe kandaveni
1: yeso
0: inaka minjani arlind
1: hayi kona la utomiliko safamba nje
0: inaka baba ngena a makene
1: a makene so vela a tlhokolo ya mhaka leyi i mimetwa hi yi sungule masikunyana hi bulabula hi yona swa fanela kumamanye a nga bala leswi a swi lavisaka swona hikuva hi lomu kwati hi tirha swa hina leswi hi nga twana na swona se a nga va amirito aku pfaleliwi nchumu hi nga ni tirha swa hina
0: impela
1: a wo yiva phela
0: hi swona
1: hi swona hi lawa ya mina mavonelo leswaku ha swa fanela ku a nga swi vala swa ku ha namuntlha hi nga cinca hi nga mali leswi aunamwako wa petela mamudansa
0: se loko u ni karhi u petela mamudansa lawa a loko a ya ta ni mudansa wun'wana mamana a ta ta lava ku va a wu peta laha a wu nga ta lava ku tiva swa ku mamudansa lawa a ma fundhisiwe hi mani kwini
1: hayi laya hinkwenu hi le xikolweni laya a ku na kuni ku a ma kume kwini a swi funde kwini
0: kani mambo ha swona arlindu mati
1: eka mina a ku na mhaka lani
0: ka wena ku na mhaka ku ni ku rhula
1: nada ku ni ku rhula
0: kani mambo
1: kani mambo va
0: hi tlangelile a hi kokeni
1: loko swi sindzisa hi ta vuya
0: kani mambo a hi endleni swaswo
1: kani mambo
0: 2 hours hi tlhandlekela 5 minutes ina hi tlhela eka ndhaveni hi vulavula na arlindu mati hoyohoyo lexile lexile hina mani tlakuxanyana rito mama
2: a wu xeri ba makwakwa hi mama na Joana Nyanombe
0: u hi kuma na wu le kwini mama na Joana Nyanombe
2: u ku sweswi ni kwini
0: u kwini u hi kuma na wu le kwini
2: awo sweswi ni kuma na ndi la a xikhwamanini la andizweni ba makwakwa a bulele dzonga na dzona aye wa hi thakahlile vhele kupeli hayi nge etlele
0: a swi etlelisani leswi
2: va makwakwa
0: a wu nge etlele nada
2: nada eyi wa ta vuya va makwakwa wo hi thakahla mixo
0: xa mavonelo ya wena kasi ka wena hi swini wa faneliwa hi ku khedha na wena vumayendlele
2: a kana ku pfaleliwa ke va makwakwa
0: a swa ha li kona
2: a swa ha li kona khale a ku chaliwa mayi swo swa a ka ha chaliwi
0: se u nga ta kheda navela ku ya tiva swaku u swi dyondze kwini swoswo hi ku mina la kaya hi nga swi endla a wa tshukile Joana kusukela ximphamanini 2 hours 6 minutes hi mayo hi khunga hi ya lahaya ka nsimbi ya 3 hours hi yamukela mun'wana muyingiseri hoyohoyo hallo a wu xeni hina mani a lingchungeni kusukela kwihi ka kona
3: u vulavula na Magule lani ka Khongoloti
0: Magule ka Khongoloti
3: hina ba makwakwa
0: mavonelo ya wena malini
3: nado a swi tsindzisiwi wena ba makwakwa hambileswaku van'wanyana nkarhi wun'wanyana va nga lava ku tiva swa ku swi dyondzikwini pro kun'wana mun'wanyana swi heleswaku a tshami njhani hayi ntiyiso leswaku vanhu vambirhi va fanele ku va twanana va endla leswi vona swi va tsakisaka
0: a swi nge tshuki swi endleka ku va wu konanisa swa ku yeyi a xitayela lexi se u navelaka xona lexi la kaya lana hi nga tshuka hi xi ringisile laha i njhani wu swi fundi ko loko u ya bazara u ya tana u hlwelile
3: nkarhi wun'wanyana tlhela va kona va nga pimisisaku swileswo so ku lava ku u nga
0: li pfuka guwa hi kontra swoleswo
3: hi ntiyiso swi nga endleka leswo ka vanhu van'wanyana
0: he wena
3: ya maepa loko mu li vambirhi hi ta kunene u fanele ku mi tsakisana hi ndlela hinkwayo
0: a ku rhuma ku va u endlaendla swilo swa ku la kaya mi nga swi pima laha aku khoma la tshika la uta rula wena

0: minutos, né? 14 segundos, de Kunga e Congo Magasimbi, e a 3 horas, de Congo Magasimbi, lá em Gatavaiuco, tchê, tchê, tchê, tchê, roi, roi, walecaia, lixina. E tela, e Congo Lote Camagule, e na mane ali em Kunga no Sugala Kuiga, agora. Ina kama mana Elena Gabriel. Mavonele ya wena ka swoleswi. Mali yini hikuva hey. Ta vuya phela vatovana lomu makaya lomu. Van'wana no vukati byi hela. Hikuva mamane a kombele leswaku bava a ta tshika ku veneni a endla hikuva a jika eka mudelo lowu. A ya lava mudelo wun'wana ku veneni va tsaka a nge lakaya hi nga nga swi endla. Mavonelo ya wena malini swa mi fanela wansati ku va a tikombelela a endlele ni tshamele swi nga ta pfuxa guwa leswi a kaya. A swi fanele. A ku va wansati a ti langela xitayela. Ha wena. A nuna wakwe. Loko a yi dzahi ni masigari loko hi le nkameni u swi funda ka mani?
1: I guwa.
0: Lalikulu.
1: I guwa.
0: Leswi u nga teni ku hlwela tolo u ku hi swaka ku na mpfula u hlwela ku vuya la kaya la.
1: I guwa lalikulu
0: swinene. U kuma munyembani a teka muchangana ha swi nge lungi mpela.
1: A va kandzisana u kati nge vanhu va vulaka. A munyembani phela loko a yo teka muchangana loko a suka nyembani va ri a wu seketa sati se swi tama hi swa ku yini ku veneni leni ni rito a makwa a kona leswo
0: a nga na rito wansati ka nkama lowo. A rito lina ye mufambisi wa movha.
1: Ye mafako nga ni rito. A vonela mina hi tano ni malano mafako. Hi tatwa van'wana va nga ta nghena.
0: A hi fambeni a hi nkama wa vurhongo hi nkarhi wa ku va hi famba hi ya kona.
1: A hi kona va ta nghena va zandamela va timiti ndovela va masolo. Vanhu hinkwavo a va nghena va n'wankondzo na vo n'wankondzo xitori wa nkondzo
0: a hi khungeni hi ya kona
1: ntirho wunene
0: 2 horas, 12 minutos, 7 segundos, de número 82-31-05-751, 84-32-12-287. E amo que ela me engue ser o Herroio, Lixile.
2: Auxina, auxina, dona Cora.
0: Lixile, tlacuxarrito, e na mano que suga lá com ele, cacona.
2: Olá, João David Mohale, a distrito de Amor Romben.
0: João Mohale.
2: É.
0: Amurombene.
2: Amurombene, provisa Nyembane.
0: Mavonele ya wena mali yini ka Mohale?
2: A mavonele ya mina ka Mohale wena ba makwapa. Ndzi ta longoloka na mamani laha ku kumaka swoleswi.
0: A tshuka ya ku tela mamanyana nge nyamuntlha ni lava ku boha minenge kwala ambedweni papayi.
2: A swi kona.
0: I xitayela ni xi lavaka nyamuntlha.
2: Ni malembe ya ku hlaya ni dexe ra 20 anos na ndzi naye.
0: He wena.
2: A kuma nyamukha ta ndlela ku teki ndzi khala ka sigari.
0: A ku boha ni minenge ni mavoko.
2: Boha ni minenge. Ni mavoko.
0: Se a endla sinema yena.
2: Wa wona ke ndzi la ku tiva mhaka ku a swi kuma
0: ku. Kamani kweto la xwele ku vuya ku hi swaka ku na mpfula.
2: A malembe laya ku tala hi nga ve xikan'we hi tele vana.
0: He wena.
2: Naswi nga maheki.
0: A swi tayela leswi.
2: A swi funda kwi. A dyondzisiwa ha mani.
0: He wena.
2: A ka mina Mohale ya suka futhi.
0: Lanu ka wena.
2: Ya tuke ten a ni byela swaku a swi kuma kwi a fundisiwa ha mani a ku ri tshame malembe ya ku kaya na tona rikona. Nyamukha ke.
0: He wena. A swi tayela leswi a navelaka ku va u ta cinca leswiyana swin'wana.

0: afundisiwa hama
1: na vakumana kwini
0: kwini
1: ya
0: bako atamina muhale za hambana niti ndoda kumwa akamia wonele nada asikona lezo
1: akuna lezo kuimale mbe mulishika angwe kan mambu
0: huwa ni dosi trisi anu asa sungula kwa lanusaya anu mbe mbe ukona basi siku desh kinsi finti anu
1: sala ukuboa laka mbedu
0: Aka
1: kushavela ni mazigara nge za mazigara.
0: Wana kuwa nsinga za mazigara. Ya kuka po. Kana mambu na hanya salaba ma mandoto tumwa.
1: Kana mambu muhade.
0: Mambu kana mambu zize ariel makwako.
1: Nikala hile amurombeni 2 hours 15 minutes. Ai nyembane ni vula vule na juwa umuhale. Lwe yange Leso inkwasu inchangu hoyo hoyo.
2: Alo.
1: Alo, rambula shisati, mama na mili mani vitu kusukala kwi kakona.
2: Anabela mkukala kongoloto.
1: Anabela? Ah, Anabela. A kongoloto. Kaya mama na Anabela, mavonele ya wena mali yini?
2: Mavonele anila. Nishibona shili shali kini mangozi mtamu, kwa kila shushi. Ya elega demokrasia tanto wanuna tanto wasati
1: afanela kuti balela leshi
2: asijulaka
1: ah bueno
2: dame pravata ke sana papa ina mamana
1: impela
2: mfanele ku isikozera so phela papa ina muthla hi rinisi dame so so ya kuni matelefoni ke xiraka ayiveze si xitire xi vona leswi dama ni ya ku sambi
1: linta loko a no teka sigarini ya munyika ni ku dzaha ntawu se ni muboha Mas um
2: para vem traição. Quando eu logo nunca nunca carinhas andando nessa noa, tanga alçone. Então quando eu nunca nessa na papai era cá.
1: Já que logo já se garia, não não mo boile.
2: Já.
1: Está famando já.
2: O asivona.
1: Como a vonele a ué na sifela cuva sifumele cala pagati camundi.
2: Sapumeleka papaya.
1: Saku na wena u langa xitayela xa wena ka nkarhi lowu wa ku tsakisana.
2: Hi nkozi lowu tsakisana, tangi ni mutsakisa papaya muna, mi tingi ni mutsala ni mutuprendera nyana hi xipo hi fanela nyana, xo xiya. Loko epa, tingi tsaka.
1: A nga ta sola swa ku swi funda kwini swo leswi u ta ku wo swi vona ko kwa matelefoni ntsentsentsentse.
2: Kona swi teka matelefoni ku no dzovo swi no dzovo swi prendera mbangu. Tenho pai tinha uma prato cá eu sou um tipo de feijão sou
1: olha que tá o frigela a batata
2: tenho frigela frigela rendeira né
1: e a mais a radio inch michel cima o asvona só a radio iné né
2: o asvona papai o
1: calma bom mamãe Ana Bela
2: isso é calma bom papai
1: e na papai a cor na colan
2: a cor na frente né eu acho que acho né
1: ei munique te fone munique
3: Hello.
1: Hello, papai.
3: Ina ba.
1: Usi umani vitu.
3: Hello, hello.
1: A vitu umani.
3: Erinki.
1: Erinki. Eh, usi twile leswi ansati wa wanga hlayetela swona haleni.
3: Ha, leswi twile ba
1: mama. Mavonele ya wena ba va Erinki, mali yini ka marito ya mamana?
3: Akunasha kutfula ntimo kaleso ba makwa.
1: Upfumelile.
3: Ha, ndipfumelile.
1: Shatwa kala leswa ku boda ku boha.
3: And
1: boda ku nyika a sigari. Ekuvale demokrasi yo mutwile. Hello. I awatsukile man. 2 hours 18 minutes ni tlhela hele ka khongoloti. Lomu ka matsolo alincunga la hi fambisa hoyo lixile
3: Ariel Makwakwa
1: katla katla u nikumile mehelwe
3: mina Ernest Mozi Makwakwa a ka pandi mujekeli i nyambane
1: u kona Ernest Makwakwa
3: iso u kona madana wame namada
1: a ka panda a i nyambane
3: Eso, namjijeli.
1: Ja a mavonelo ya wena mali yini Ernesto makwakwa? Mas u ni nsati wena Ernesto, u ni nsati? A koko lano.
2: A kona kona mema kinjani se magoni.
1: A ni njombo ya ku switwa leswi hi vulavulaka swona.
2: Ya a njombo nga ni yona puta kumi ngoni.
1: Ah, okay. A hi vulavuli hina. Mavonelo ya wena mali yini ka leswi? Xana mamani wa faneliwa hikuva a ta ta fika lani ka wena nge e-e nyamutlha papayi leswiyana hi talisaka ku va hi swi yenca a hi nyimeni nyana a ni navela ku va ni nga kheda a maendlele ya ka nga mafunda nga ka wena
2: leswi ni poda hlayisisitana Apresi ba makoko da kuna mati vana. Sabla veka ku mutitan chita nchum. Na mka ya koko ulebila kusangula. Kasi ku mutiva na saku mutiva yeni, di kita kuna si uyeni. Okay, duwe pisiwe, siye kune siye kuku vital niya kama aje mwa rupenja ni rupete.
1: Ya bueno.
2: Yosu wanya.
1: Haa.
2: Logo, logo, primer wana.
1: Inaka nyima kolano nyima kolano nga gijemi chela rale ka xikopitana mati ya ku vile hi tatana wona hina inaka mukumanile kuni dejanu na mufamba xikanwe leswaku swi dyondza mudyondzisanile kambe mamana ya ku tela siku lin'wana ange he papayi ni na xitayela xin'wana ni navelaka ku va hi nga xi dyondza se ti vuya hi kola ka yini hinkwaswo muyencetele leswi tayela mu swi tivaka kambe na yena va ya vuya ni xitayela xin'wana loko a tlhela hi bazara a ta ta ku byela swa ku e nkata ti vuya hi yini hikuva u lowu a faneliwa hi vukheta
2: kambe ti vuya hi laka swa ku tlheleti matima a ka na wo hinkwavo la hi ma tivaka le ya deja la a ni yile se ni vona se yi tekwini leyi a ti nga vuya kutsongo ya kutsongo so talvez lani ku u tikhome basa ku epa lanwisi asi se reko nga ngati ulivisa wana tana ku ma telefoni wala uke manje ei ta se ku sa nga ku ku muti se ma ta se leja la po idule ona se wana ni mwana mangala manje ndi swala veka va sata jezi va bula loko va ya ku kuni ku bichombe ku ma sengwe wana vandire loko va kuma vandire a ni na ku tsa ku tsa ku tsa ku tsa Porque mina manda de gente sana nele, mas já não posso falar. São 25 a 1. Se você tem como não ver isso aí.
1: Ke vuka ku va fika se hala ku boha la mbedwini ange hayo swi vona ka telefoni. A ku tlhavikela ni sigara nge dzaha sigari wena.
2: Mina ni ni ku tseba la mbedwini madani e un lugar de alegria, ya ni tsako.
1: Hi kolano phene hi nga kona, a hi se huma hi koka ndhawu ya le ya alegria hi kolano.
2: Wa u ta swi yenca ba makwakwa kumbe pa a ku nyika swin'wana ni swin'wana mase a ni bivita kunga
1: phe hi hlaya kolano hina hina varadu phe hi kolano
2: ti ku vutisela leswaku a nge vuya swi kuma kona mbeko swi nga vuya phelela
1: no five centido
2: ni vona swin'wana ni munhu mugondzisi hambi yena a nga ta tsaka moyeni wa yena ni vanuna si asa nga ta tsaka moyeni wa yena swo kota ni mi beta swin'wana swo ka swi nga ti swona haya swona
1: Kani mambo Ernest?
4: Ibongile bamakwazi. Bamakwazi.
1: Baba.
4: Lana ndandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand ka bula hi yona ya a ma semana ma si parisi hi ku mili maputu ma ya wena u nga tirha e mhaka leyi hi vulavula siku la lin'we so la nkoka swinene ma si hi kombe leswaku a yi phengiwi pur a yi swi kotaka ku nghena hi yo nghena kumbe wa le 4 wa vona so ma si ku va ya nkoka swinene vamankwako leti va ta hi endlele yi vukhamelele amapu a gaza ni nyambani a vhikela ku hela
5: a hi endle leswi a ku va hi nga pfaleli van'wana a le nqunga hi nkarhi wa 3 hora hi sinku bana le nqunga ni ta ku yamukela ku va u ta ni nyika mhaka leyo yi ku endla ka wena u nga le kumi vurhongo u ni twile ka
4: na
5: ku swi hetisekile
4: ni ku bela hi yo leswi
5: hi yowule u nga cincacinci futhi ni ku tsango 3 hora hi sinku wena wo yi kha ni ta ku yamukela Duas horas, 25 minutos na 40 segundos. E fambisa só só ia cansimbe. E a 3 horas. Warkaya, hoyo hoyo, inabani, alin kungen. Alô? Alô? Ia mukela nile. Awa tsukile muyingiseri. 2 hours, 26 minutes and 2 seconds. Ati nqunga ta hina. Ti lulamile ku yamukela vayingiseri hoyo hoyo lixile. Awa tsukile muyingiseri. Hi ta kombela tekniku wa hina ku va a chuvuka leswaku a ti nqunga ti khoma kwini hoyo hoyo. Kani mambo hina mani kusukela kwihi ka kona?
6: Boaventura mogoko a boana ba eriseko.
5: Baba Boaventura.
6: Ei, na mkozo.
5: A boane a ba eriseko.
6: Kolom ka kisilo.
5: Mavonele ya wena mali yini papai?
6: Mwana mwana ni mavonela yena, kambe ke ya mina.
5: Phe, hi leswo swi endlaka nongonoko leswo.
6: A shoferi a nga tshuka a nyikiwa ntirho ya xidyanti.
5: A swi kona leswo
6: loyi a fambisaka mosaku ei ne cinca mudansi lowu hikuva hi tsutsumi kahle laha
5: kumbe tsutsuma hileswaku haxwela
6: a wu nga ta huzuku lo mucivu ka loyi
5: he mhaka leyi ya karhata
6: hi ntamu swinene futhi ke ku nga fika lana ni matimba ya ku khoma hi njhini yo loko ha makuma
5: hi leswaku byelabyelaka swona
6: hi leswaku byela swaku hayi mudansi lowu fambaka hi wona
5: a ni wu tiva hi wona
6: a wu ni tsakisi
5: faka kwarta
6: faka la
5: futhi loko a no ku boha kumbe u ni boha mina ni ya leyi u ni boha minenge ya le henhla leyi
6: se ku nghene u ntswaka kwalano Nadi kulu swinene.
5: Leswi nga swilo hi swi endlaka hi ntsako ka papa hi ku kongoma ntsako. A wu ntswaka li nghenela kwini ka wena?
6: A xoferi hi mina.
5: Hi wena u yeke u ya susa karta dikundusawu. U hakela timali hinkwato.
6: Swi basa hinkwato.
5: U pidhile u tlha u lovola u tlha u chada.
6: Swi ku baha.
5: I pesado ni ligeiro ni profissional ni público pelano.
6: Swi helelile hinkwaswo swi a nga ti yena a ta fika ni byela leswi leswi.
5: A ta ni moya wa kaka a kwela kaka wena.
6: A ku tsaka ku ta nyima ka mawolowo.
5: Se manje swoswo wena u swi endla hi mhaka muni hileswaku a swi mu fanele mamatana ku va a kheda swona.
6: A nga va a ni timfanelo mazi ka swa ku fana ni leswi. Se hambi swa maguwa ka mun'wana mun'wana leswaku munhu a va leswaku ha ku ni fanele ya ku chakalachakalaa ku bula ka ndzeni tiyisa kona a ha va nga swi pfumelaku leswi
5: swi nge o bula munhu hi ku a nghenekela ragwini
6: Ndze ka dzintisa kona mwana mwana ndilaye loko yimingati kufana ya ningati.
1: Aha. Aku tshuka munhu akutela ngani magoda lava ku boha leni ya ka baroti. Se aku tlhavukela sigari lesa ku dzaha.
6: Ku chimanzwana swi dzaha sigari.
1: Angeni swi vonile lomu ka matelefoni.
6: Swivuya swi swi twana ka mina.
1: Kweto la swi le ku vuya hi le bazara.
6: A swigari le a wu vona nga madzahela kosi.
1: A swi nge humi ka wena nada.
6: Nada mina wa kokwa nada swi nge fambi leswi. Muchangano wa kutia mina ni wa original.
1: Ndala va kutwa ka vatswa leswa ku vona va li yini hi maendlele ya mhaka leyi.
6: Hani mambo swinene.
1: Ah, a hi kokeni.
6: A tirhile.
1: Ya, hi le ka 2 horas na 30 minutos hi tlhentekela 24 segundos i nkarhi wa ku va hi fambisa mintirho ya xiradio na hi sukela dropeni la ka Matsolo a xifundzankulu Maputo hoyo hoyo. Hallo.
7: Na ku kuma wena ni kuma.
1: Ni ku kuma khwatse khwatse futhi ka ku titimela hina mani ku sukela ku hika kona.
7: Una Philip Novela ka Jisa.
1: Philip Novela.
7: Ka Jisa.
1: Mavonele ya wena baba Philip mali yini?
7: Sina maringana sa karata singe koti
1: akuva unga teka amamani kuva hlahla ya swilo leso
7: na da singe koti ku no ku ngona a zirhala a ya zulula lo manga tsana ka masinge koti
1: majina ka leswi mungo chadana mulavela ka ku tsakisana hi vambiri kola ka kulubi ya nwina leyi ya mbedu lo munga u xava hi le randzu na ye mamana yata ku hey papa enya mutla loko a u pfumela nkata hi nga humula xitayela lexi nkata u ta hi lexi a u nge pfumeli nada
7: nada nge pfumeli so swi nga tlangisa xona hi khale loko va ku kumbexana a swi sungule na yo sungula ku tlanga swa tiyiseka manje ka malembe lawa swi hi nga na wona na hi le xikan'we a swa ha na maringano
1: a ku va a ku tela ni switayela swin'wana
7: for if mungo nada swi kona for if mungo lo ma nga swi rhwala kona ku nghona tlhela ya swikomula kosena nga vuyi naswo la
1: wena u lava switayela leswi u taka u swi tirhisa u tlhela u swi tiva
7: ni tlhela ni swi tiva na yena leswi a swi tivaka leswin'wanyana swa ni telaka na swona ni swi tiva
1: leswi a ka swi voni lomu ka matelefoni a swi dyondzi leswaku mu nga swi kambeta nada
7: mavunwa lawa nga swi dyondza nga kona wa ku tiva lomu a nga swi kuma kona
1: swi nge guwa li nga pfuka li sukela kwalano
7: hi ndyamu swinene xiyeisi xa xikulu lexi a ni telaku na xona
1: ai khani mambo na swi twa bava
7: hinaka bamakwavo
1: hi swona
7: ku na tindoda tin'wanyana tikhalaku ti tirhisaku wo to 4 masivi loko ti mukamba wo to 4 a nga pfumeli nghena va yena a va na yena wo
1: ya ni nga ka ni nga fakazi timhaka ta tinqunga kambe ni yamukela ntsena hi nomboro yin'we laha ku tshemba leswaku hi ye woyito doxi lweyi a yamukelaka a nga le mina ni swi endlaka a li to tinqunga ti nga tshukaka ti ni amphazamuka loko u nga pfumeti ku va a woyito 4 a tirha kambe woyito doxi loko a li yena swi kombaku hi yena lweyi ni tirhaka hi yena loko va swi twa a va sikiseli ka woyito doxi khani mambo a swona khani mambo ni tlangelile i bava Philip Novela kusukela ka xisano a xifundzankulu Gaza 2:33 a nomboro i 82-3105-751 hoyo hoyo hi ku yamukelile hoyo hoyo hi ntsako lowukulu hi na mani kusukela ku hika kona
8: Dertamente qualca misava, bairro dos meninos, moinho, isso é uma igreja católica, poita administrativa, camaleta, ximbo, tunzá, chua, não fuga, cremil de kumai.
5: Baba Krimildo.
8: Yena mlatini.
5: Mavonele ya we mali yini?
8: Ah, mlatini hayi amakaleyi kuyiveke hi mavondla, a wu rhandzi kuyiveke hi matandza hikuva hambileswi mpfula kweto eta ku yi kalakala hunguva leyi ma nga tshuka mabola matandza.
5: Hi leswaku mina muchangana ni tswaliwe hi muchangana se loko swilo u swi veka swi nga wupfanga ni maendlelo ya kona ma nga ta wupfa
8: impela ene loko swi za swi hlala a swa ha koteki ku u nga ha swi vuyisela swi wupfa hi laha swi lavaka ta ha kona
5: ene hi swo
8: inaka mulatini wa mina mhaka leyi ya tsondzoma hi ntamu swinene hikuva ni malembe hi ntamu na mamani
5: he wena
8: ya ku hanyeni ka hina lana leswi hi nga tekani swa swo ina ta hi lana hi madrayivha vambirhi nala ku na ko braduri
5: macincana
8: ya lana hi madrayivha vambirhi la a ku na ko braduri
5: i movha u suka u ka gaza ximbutsu u ya beyira
8: exactamente yena hi yo hambana lana hi nga funda kona makarta hikuva a yi dyondzanga xikan'we ka xikolo xa xin'we kambe ke hi va driver hinkwenu
5: hi vambirhi
8: mun'wanyana a funde ku driva swakafa zama ka sentizinti
5: hi swona se mavonelo ya wena papayi Krimildo swa mu fanela mamani ku va a nga kheda a ti lawula swa ku papayi hikuva hi nga ka nkarhi wa ku tsaka a ni navela leswaku papayi u nga ni thintha lawuni u ni thintisale swa mu fanela xana ke ka wena
8: masiku ndzhaku mulati u kama hi nga tekani hi wona hi ze hi ta ta fika nomo lowu swa n'wi fanela maji ka nomo lowu a nga swi mbalanga ka malembe la hi nga ka wona a nga swi mbalanga laya swa ku yena a gama ka sentiwa kenda kumbe tizindla hi tisa laya ka ponteri ahihi se hi malembe lawani ko swa swi mbalaka leswiya na da swi nge koteki
5: hi ku muta mi famba hi senti 20
8: leswi swi kotekaka hi laha ka ku a ni byelile yena swa ku a gama ka senti 20 mina ni ku gama ka senti swa senta sentiwa kenda antaw na mina va na hana mayelana ya ku ni nga ha veka a dizezi ni hetisa laya se ka malembe laya ni nga na wose ni ku ha se ni tiva a xipidi xa wu veka dizezi ni swi pfundzeki kolomu ni famba wu kona hi lomu ni fambaku se ni tlhokonyota a senti 20 liya para ni hetise ku mina ni byele swa ku a xikola xa mina a xikola xikolo xa wu hetise ka senti wa kenta ahihi a swi nge koteki ngova yesu nge mi khomi kwata nga ni vutisa bembeze ngapa wote u gameka senti wa kenta se a dizezi mi hetise hi makamu
5: leswi a ka swifundhelo mo ka matelefoni a vona velocidade leyin'wana ka matelefoni a wu nge swi twisisi
8: na da swi nge koteki madala loko hi kumanile laha hi nga kumana koho malembe laha hi nga kumana koho hi byelanile swa ku mina ka xikola dyekundisawu xa mina ni game ka sentimani na yena va ni byela swa ku ni game ka sentimani ta upronto hi va hi hanyisa swoswo leswa ku se ku ni ku tlhatekela leya swa ku a tlhe a tlhela ya sweni ya xikola dyekundisawu a yengetela ma ama speed ya ku ya magera a swi nge koteki nga famba u ya mahako teyo holana nada
5: kani mambo swa twakala
8: ina ba
5: ha swi yamukela hi ta twa man'wani mavonele a hi kokeni hi ta nyima ntsena hi nkarhi wa sinkora leswi
8: kani mambo hayi xikan'we hi tlhelo lehaleni loko aligadi la koka misava kani mambo Krimildo kuma a fambile
5: a ximbutsu hi le kaya Duas horas, 38 minutos na 17 segundos, Rádio Moçambique, Maputo, Gaza na Inhambane. E a mucana mwana mwingi ser roio roio. Alô?
9: Kanumambu, kanumambu, kanumambu. Iba muhale a uya kukama e kosen morrobenes.
5: Baba muhale.
9: Mina zitewa no mama kwako. A swi nge koteki laha ka mina muhale. Leswaku a ta ndzi byela ku a yi bohelele nenge le henhla ka baroti bya sigari a swi tirhi leswo
5: a wu nge pfumeli
9: masiku yi nga ta hi wona ya lekulu ngopfu a swi nga hi kona ndzi ta ku i swi kumaku wa wona mamakwakwe hi tirhisa matelefoni prisi a ku tala ka tumunuku wa hina vatima lomu Mozambique a wu lahla hi mhaka matelefoni
5: Kama telefone pa.
9: Na CD2. akamila sitiri tani mama kwa ala ukhafo leso te
5: a utwisi siti makata ma telefone
9: nada
5: kani mambo
9: nada
5: kani mambo ya aichuka hiyo makale hitwa ka shivutiso hilesho watsi konga shikumanga kwa ubiwe vurongo ufambile hivula vula hita mafambele ya masangu kutlanganisa kami nkava kanuna ninsati lumakaya sayi nava radio la radio Mosambiki ama puto gaza nile inyembani hita maje verdade hivutisa soku maje ah sati wakona nkosi kazi ya yena mamana wa munti laya kamunti luya shamu fanela kuba hinkamalo wa usiku kungo yozwe kukutititi loko vakudorova kukwatsa naye mamana ngata nge nkata speed sha tolo shini tsakisile kambe nyamuntu ane navelele swaku hinga chincha mafambele baba ko landaweni ya hina ya kutsaka azulwini atilweni ninga kombisa leswi na mina uni swi lavisaka swona hi ku vutisa a swa mufanela ku va mamana anga kheta ke ama yendlele ya siku lelo ni nkama lowo loko swi mufanela hikola ka yini loko swinga mufanela swi mufanele hikola ka yini ku va anga yata ni mayendlele man'wana anga lilawa ya tolweni ya tolo ya tolweni wa seyo ya lembe linga hela hi vulavule hi galinya asada lweyi hi taka nge hey, famba yena na kaya hi mbela mavoko se mamana nga swa galinya asada nkata xega a hi nga jiki ni lavaka ku boha minenge hi khwela liniya hi ta hi jika hi ba jipulokotso hi ku na u phuzanyana ni mati lawa ya sumu kumbe u dzahanyana sigari se hi ku vutisa hi nge mavonelo ya wena mali yini swa mfanela na wena mamana u swi vonisa ku yini hi nga hi yangula hikuva wo u fana u yo zwe tititi va ka swi ku fanele kasi wena u li yini we hi swoho hi yanguli halo halo halo va ki theni swi ku tswatswatswi tswatswatswi ku hi ku kumile hi tlhaya hi swita swa ku u kona wa hefemula hi va hi sungula ku twa moya wa wena u ba haleni ka hina hallo lixile hina mani le nqungeni kusukela ku hi ka kona
10: George Mashube ka Xisano
5: George
10: Mashube ka Xisano
5: Mashube ka Xisano hi nga bala ka Mashube
10: a vonelo la mina lava va ha sungulaka mfambu lowu a va qhuveki na swoho purke vo ho sungula hina hi nga swi sungula masiku nada a hi humeni ka swoho khani mama
5: khani mama Mashube ni amukelile heyi ya ha famba kasi mamani we u li yini hikuva loko a le ka hina ka gaza bava a swi fanele ku va u nga fa hi torha u nga bali leswaku u lava a ku va u cheleliwa mati ka gaza ka hina leyi va le munhu loyi a twaka xirhami a nga kombiwe ndzilo se hi nga nghena nawe u hi byela leswaku a ka mavonelo ya wena bembembembembe u swi vonisa ku yini allo allo hi ku yamukelile hi mani kusukela kwihi ka kona ina ka ba matsolo
10: kone to tana mpa
5: he mina yelo murandziwa
10: amaga amaga tana tana yo ani ni ni maga to tana mpa amo ba lu ni fambi sa ni fambi sa malende kwa ya manyi akiva tsira de sa u sugala ga mavoko ya mojana nambela u khubukela ka u tiva ku khubuka hi dia de hi modantu za na kunene amanga le hi ni ntsaka ka mongonya ma ni swa ku mativanana na ni mulo ni malenga ku tsala mativanana swa ku ayi wa tsaya mosi makambe se Ataya papa nga jemili tala wa gama gaye. Na dali ima chungu. Ima chungu nga bende tala. Ama bansi leo kamba gaye wane kituma yoyo. Iza nga gumele. Iza nga gumele. Ine nchela nkamene ya niya. Ituwa mene kama wa nyingi mtima. Unde nga ba sisa msisira li. Sisa msivona lomu. Mazi. Ini pongu. Ini pongu.
5: A pongo lita ila nika ku mamana tsuka ya humerela na abala silo swa xitayela xa ku anganga ku byela hi zona. O lava ku swi kamba hikuva swi vonile muka matelefoni a ku kombela swa ka hi swi endle. A wu nge swi yamukele ha hombe.
10: Kanyenge phela na yabo dimuka ka ihlonqo kwa kuyini xa kuyini na iwa phetha wa phetha vela ka ati tshisi ba kanye za angikumule enkomo ngwane ni pongo mathaya ngwane ba yindisi ya ke ja mele ya ngwane ya ngwa ka ni kumova le kuyifamba la ikuputela ka pono wa ikiva ka ikuputa he
5: he mu dansa muni
10: ya ikuputa ntinte na muso e nazo
5: la hi khupuka ka hi tirhasela se u lava va ku hi khupuka hi kinta
10: ntawu movha leyi fambisa hi vanhu vanyingi i fambisa hi vanhu vanyingi ku ri va khupuka ka hi modansi wa
5: ken mambo ntlangelile
10: akatsela
5: kumala alikamu ahi etlele ikona
10: ha kitamu zvadiya
5: 2:46 na 17 segundos nitlela elaka mavoko lwei longolokeke kunwe lwei ijwao matsolo ave kama vonele yakwe alincunga haleno bava alinyimi lokinginza swiphela hoyo lishile hoyo hoyo ina mani alincungeni bava novela kaxisana ya mavonele mali yini novela wo tla uphinda ah hi swona lwei i Julio novela lwei bava Julio bala kama vonele ya wanga fanele ku kombela swa ku hi cinci xitayela lexi mutaka hi xona a nga ku byela bang leswa ku tshuka ya xava leswa tingomondo la dropeni a tata ku bohabohanyana ka mavoko a ku tshimba minenge swa ku nkata nyamutlha hi xipesiyali nada a nga ku komba lweyi a nga mu tshimba yena hi tingomondo a wu nge pfumeli leswaku a ti ta tlhaveka masigari a ku dzaha sigari ni khomilana nada kani mambo ya hakunga 2:49 kumiratimenete na meneti yin'we ku va hi ya khoma simbi ya 3 hoyohoyo sasekane ka rito li lumba mani ka michini ya radio Mosambiki Maputo Gaza na Inyembani
11: imondlani ka ri ximondlani ka xisegwani lweyo
0: amaka makene ntiso wa laveka loko lindzeni ka camera wa swona akula ku tifihla wa swona ku ya ku tipula ku fana ne wa sati tenga tipula wongweni la yena
11: hi swona
0: wa swona le la mbebini wa n'wina vambirhi
11: impela
0: akuna panela ya khale akuna panela ya nyuwani panela ya wena na mbeyi wa ya khale
12: swi fana ni chukela papayi
0: hi suka re ya wena futhi
12: ha wena
0: nambi loko lova litsongo dyiwa ya gweketa se leswi ni la ku vekela ka ku antiso wa laveka tingeti kuti porke loko na yo wansati umutwe swakwe swa ku mudansi wa khale tingeti lo sweswi hi nga mahisa swona a huko yi ku gaa sweswi u nga yi hoxisa swo ka greda u nga ta yindzuluta a swoho
11: a hi swona
0: naxo xidluwa loko u swi veka ka thuridyelo u nga yi wa xindzuluta ha swoho a swo leswo
11: impela
0: a ntiso ti ku vuya ntisweni a pfuleka wansati a tigwela position la yena u tigwela position la wena u ya ndlalela na swifuva hinkwenu
12: a kombisa ku navela ka yena mamani
0: hi swoko na wo kha wumbuti na ya ku vusa ku a wu swi lavisa ku nengisa kwihi ni gwexa nga fana nengisa swona a ku na ku fihlafihla ku loko se le handle wa dlava tonyotonyo hana
11: wena u kale ku nga swi lavi ku va swi endleka la kaya
0: loko ni dizenji la kaya la kusuka u teka kinyenji wa dya barakeni a yi nonga mudlanga la kaya dizenji luya wa swivo antiso tengu timpfaluleka hinkwawo la swo u swi mahisaka swona a ku bela ximbirhi kwalani u tsaka na wena u ta lahle ka position u nga ha ta famba hi ku loko u ya beliwa hi wa le handle leyi a loko se u gama u swi pimisa na wo jantara la u li suka u lavuya swoswi wa famba u famba hi mhaka munhu
11: u la ka ya beliwa position liya
0: se ku na yaku a mi belana kola ndlwini la
12: pfuka position liya wena wa yala ku va yi biwa la kaya
0: ya
12: kambe loko yi biwa leyi
0: wa pfumela se aso ai biwela ndlwini la mutsaka hinkwenu kwala ndlwini la
12: muyo zwe
0: ni swo ni loko huma u kumbe wo boha thawula a nga limina kwa dola ni rhandzela ndza khalisanga ku leswi hi nga ni vanhu u to boha thawula lwa rhesi mukaliwa laha
11: loko wela
0: u huma u titwa swa ku ba hi mina mulundzana ni humaka endlwini ni ya ku tambeni ka zanibani
11: impela
0: wa wena loko ni loko wa ku fayina ya tlhela loko kumbe ku munhu o da sense ni miso a ku papa ho humulanyana a ni position la yena ni rhadzawuni la yena mamana o swo leswo hi seteni ku tiveka xilawini u nga tilahli na luwa nuna u nga tilahli na luwa nsati veka ntiyiso wa
12: wena mavonele ya wena ya ku basa mamana a fanele ku kheta leswi a swi lavisaka swona
0: hi swoho a tlha ku gwela ku u ku swi kombi loko ni nga swi koti bene
12: a loko siku lela ya fika
0: va bula vasati ndleleni
12: maseverdade
0: i dozi ku na madrinya swiku yini va kokana va bulisana va kombana
12: va nge nyamuntlha va va muboha mubohe hi swigodana leswi u ta mi vona mu nyika a mati ya ku ya xelada phuza
0: a tlhaa ku anuni wa mina a nga nga ni komba kumbe u mahali ehandle ni swi tivi
12: va nge famba nyamuntlha wena
0: vo bula hi swivona leswi
12: ni novhela u nga se xitira handla u ya etlela
0: so u ringisi wena rhanga u tila uya ka dadwa wa tabona uya ka tabona uya
12: ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya
0: ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka
12: tabona uya
0: ka tabona uya ka tabona
12: uya ka
0: tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka
12: tabona
0: uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona
11: uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka tabona uya ka
0: kwasha sikuma la kaya
11: ya
0: eh leso ntiso wako wa maka la inga jika jikeni mosho
11: kan mam
0: na wena wanu na wafundisiwa ka wena kule luma kule laphengwe lesinwini mosho masalisi leso ndiso wansa twani chakala ama bosso manje ukuri kupa ireve kuno ka kugawa taka mnengo haika maka swinyenge swi nga fana ku swi endla mbedini wa wena
12: ni vola va ku ba mnenge ka baroti swi kona hinkwaso
0: a kumbe a ku boha u boho hi ntiso madaa tiso
12: ti
0: wa komba position ya leswo van'wana va ta nanekela va kona va makwaaaendle dlandlamela marakweni leyi aswo leswo
11: kani mambu akhunga hi ya ka nsimbi ya 3 horas 2 horas 54 minutos Hi amukela mun'wana muyingiseri hoyo hoyo. Ah, lowu nongonoko ba va ta fehla lowu. Lweyi i Sylvester lweyi. Akunga ya kona 2:55 minutos ni tlelele bowane ka Sylvester Dzimba ale ha ka yena nada nunca mais alô
13: alô
11: oyo oyo
13: ina ba makwaka
11: hina mani li ncungeni kusukela kwihi ka kona
13: una irinki ko tsema credit ka madoni ka po
11: irinki a khongolote
13: ina ba makwaka be ala no ba makwaka ko lava ku hi vulavula ntiyiso antiso kakazadi kulava ku va ni ku khulumisana hayi leswaku mamani yena tinki a va submisa ka swilo leswaku yena nga swi lavi a fanele ku va chuseka la ndzeni ka muti hikusa loko a nga chuseki la ndzeni ka muti
11: ku kona lomu a nga ta a chuseka kona
13: i ntiyiso phela nkarhi wun'wanyani hi wundla vana va ka va hina imaka xilo xo fana ni leswi hikuluku a lila kaya la hi lava ku hi vuyenca a chava
11: a ku chela batoma
13: hi ntiyiso kuendla leswi a swi lavaku hi lava ku hina hi ku endla leswi endla leswi
11: a nga cheli batoma a nga toli leswa ponsi ni movanti kwe wa swi rhandza we munhu muzana wo swi rhandza loko u lile handle ka van'wana
13: hi ntiyiso yo magadi gama ku se loko se a huma mamani la kaya la aya ya kumana ni vavanuna van'wanyana lani se a swi swoneka loko se ali na mina lani ka mbhedu la ti nga pimisa un'wanyani hi mhaka muni hi mhaka a lava a mapozisawu lawayani mina ni yalaku ku ni mukomba wona kumbe ni yalaku ku a tipfula yena leswaku hi va kota kuma yena si hi ntiyiso wa mhaka ba makwakwa ku lava ku va ni dialogo a mhaka ti yo yenje ngi yo hlekisa ngi hi vavanuna vanyingi ni vatwaku va fonaku va ku ha hi swona hi swona ma hi swilo leswo hi mavonela ya mina mina swi hoxile wansati a faneleke a chuseka ba makwakwa vanhu vambirhi loko va li xikan'we a li kazali a li swi for example loko ni muchatile mina hi 2000 xikombiso swo swi li ka 2026 a muchumu ya cinca ba makwakwa a fanele ku a chuseka n'wansati loko muli vambirhi mbedwini a tipfula leswi yena a swi lavisaku swiswona leswaku ku nga endleki leswaku a huma mundzuluku a ya ya geleza handle ku ni bava mun'we a nga fona laha ni tsaki ngopfu swinene lweyi hayi lweyi a nga fona swoswi lweyi mbenyani a nga fona a vulavulile mhaka leyi ya ku hi ntiyiso hina vavanuna hi fanele ku hi yenca ni vavasati na voo va chuseka onito ba makwakwa
11: na yingiseta hi unene mpela
13: a ku fanelanga leswaku vavasati hi va endle nge over scrap disculpa xitirhisano swaku hina vavanuna hina hi faneleke ku hiara xihupu a hi chusekeli a ni hi le ku tsakeni ku nga khatariseki leswaku a hi famba hi primera ku swi laha yo khwela ganga hi famba hi primera a hi cinca hi ku yi epa a madesejo kada dia kipasa munhu wa cinca ba makwakwa hi kundisa swa ku televiziyo ku ndizizi la ku asi navela o bula mpela na vamamana u si phela mina no ndo mina leswi anga sina ni yenja ku hi nga ringeta wena ma TV wa wa swi yenja muchuma u ta swivona swa ku nuno wa wena a ta cinca de
11: u ta khoma hi makatla
13: exactamente se loko a tata swi yenja u gama ku swi dyondzile kwini a ku dzuku a gama huma ya handla ya
11: kwala ku komba swin'wana nga ha ku kombi
13: a nge hi ku kombi mpela a ta chava inkwantu ka vanhu vambirhi loko va rhandzana a swi lavi leswaku ku va ni ku chavana buruku loko ku va ni ku chavana la xikarhi la hi leswi swi endlaka swa ku gama ku va ni tirayisana
11: a lava leswiya se a ya swi lavaka swi fanyatana la handle
13: ehe hi tlhela hi ta hi ta hundla swivana a swi a vana vavoko a va hina ni ku va va hina hi mhaka leyi ya ku yi tiyisa tinhloko hi lava vanhu ni fanele ku yi chuseka kada dia ke passa e facilita ra muchumu eh ha ile swa ku galinya sa dambe stinkser galinya sa dambe hi ku hundzuka inga hundi to dza yitswa phela mabama kwa ya hile swo mina ni
11: kwa swi lava ku va yupfa hi vapori inga tshanga
13: inti so phela a munhu fanele ku xurhela kaya baba makwa eh loko u dzawona unga xurhela kaya hile swa ku ta suka wa dlanga la nunga ta xurha ku se hi fanele ku hi va ni dialgo principalmente ka kazi leyi porque phela a ka kazi leyi i kazi la muti important leyi leyi endlaka leswaku hi nga endli porque van'wanyana vanhu swi ya endleka leswaku se va maha ku supportarana loko se lirhandzu li lava ku hela lo swi hlakuleliwa phela lirhandzu va makwakwa swi fana ni planta a planta tengo u li hlakulela u li regara u li hlayisa li tshama li xongile loko u nga li hlakuleli u nga susi mabyanyi kumbe u va ni maxambi ka ntirho u nga byala la salada u nga susile mabyanyi a swi nga ta mila phela muchumbuliya swa fana ni lirhandzu swa fana ni mhaka ya masangu hi fanele ku hi dialogara hi twa hi twisisana wansati a hileswaku a ni xidyoho loko a ku byela na mina wanuna loko vona bula ni munghana wa mina na ni byalaswaku hi jonga ringeta pose sound li la famba la ka hlula na mina tenke ni li implementara swi nyoka nga ta ku heyi wena se a pose sound lili u lukuma ku yini a fanele ku yo bulisana yo tsakisana para hi nga humi hi ya geleza handle hi nga a nga humi sinyora ka ta hivisela vana va ka va hina a nga li leswaku loko a yetlela na hina lani loko mina ni yetlela na yena hi kumana timhaka ta masangu ti nga pimisa munhu mun'wanyani a xi fanyatani lexiya xi nga n'wi endla kahle hi ku mina ni muyenci nxo wumu kalakala hinkwanto hina wa swi lava ti nga mira no hayi vavanuna a hi cinceni a ndlela ya ku pimisa swona se hi leswi mina va makwakwa yi nga la ku hlamusela swona
11: khari mambo ni tlangelile
13: ina
11: hi kongoma ku va hi ta kuma a nongonoko lowu u nge nqambi ya vhiki kambe hi nge se kuma nongonoko lowu bava swa yantswa ku va hi koka moya heyi hi fambile ni nawu nxaxameto hinkwawo wa vayingiseri lava hi beleke tinqunga kusukela ka muyingiseri wa ku sungula ku ta fika ka wa vugamu ni heleketa ku tlangela ka mina hi leswi a mhaka yi fambiseke swona swinene ku va hi twisisa leswaku ku hambana ka mavonele swi endla radio Mozambique vonele u byi siyeke vonele byi siyiweke hi wun'wana ka hina hinkwawo mavonele ma hlonipheka

Swinene ku va na hi nge se gijima ku va hi ya kuma a nongonoko lowu u nge nqambi ya vhiki. Hi bala leswi, a ve hi ntsako lowukulu hi kotlaneke ku fambiseni ka lowu nongonoko. U pfuliwe hi ku rhanga hi Arlindo Mathe, kambe lavumbirhi hi amukela Juana Nyanombe kusukela axiMphamanini, Magule a hi Beleli Ncunga kusukela layana ka Khongoloti, Ilena Gabriele Mashava a ku a nge sale ndzhaku a tlhatamiwa hi Juwau Muhale kusukela amurhombeni a yinyembani, Mamanana Bela Beli Ncunga kusukela aka Khongoloti ni munumuzana wakwe Erinkish a va le ka Khongoloti, Ernest Makwakwa aka Panda amujikeni, Boaventura Makwakwa a Bowani, Philippe Novela ka Xisano, Krimildo Khumayo a Ximbutsu, Muhale a tlhaa Bali Ncunga kusukela murhombeni, George Mashuve layana ka Xisano, Juwau Matsolo a Beli Ncunga kusukela ka Mavoko, Julio Novela ka Xisano, Carlos Mondlane ka Xisegwani, Silvestre Dzimba a Bowani na Erinkish ka Khongoloti. Mavonele mavelewo ma hambaneke henhleni ka nhloko mhaka leyi ya ku navela ku tiva leswaku kasi a mamana wa muti swa mu fanela kumbe swi mu fanele a ku va na yenavo a nga va ni rito hi nkarhi wa ku tsaka, hi nkarhi wa ku hlanganisa ka minkava, hi nkarhi wa ku lavetela ku byala kurhula hi ndlela.

kaswifunda kona ka van'wana anga ya komba lweyi amudyondziseke swoleswo ave vatsongo va buleke leswaku swa fanele ku veneni ku nga va ni dyondzo leyi pfumetaka aku yentelela ka mahanyele ni mafambele xikarhi ka nuna ni nsati mafambele lawo ka wona ku nga pfumetiwaka ku va mamatana na yenavo a nga hefemula hi ku kombisa ku navela kakwe ka nuna wakwe lweyi va tekaneke hi lirhandzu va bava va ku loko swi li xitano hi mpfhuka wa malembe hi tekaneke ha wona a swi na ni maringano ku va loko ha ha sungula hi nga kota ku kombana leswi a ntsaku u faneleke ku fambisa swona kambe leswaku a ya ta nyamuntlha a ta ta bala a tlhela a kombisa maendlele mantshwa swi nga pfuxa xipfunyi hi ku katsakanya swi navela ku va hi twisisana ephakati ka mindyangu ya hina ku ni ku lehiselana a mbilu ku ni ku twisisana ku ni ku kombisana hi ku rhula ni ku tenga nkongometweni wa ku va hi byala ku tsaka ni ku rhula hi tlhela hi pfalela sathana leswaku a nga kumi ndhawu ya ku nghena eka yona ku pfalela sathana yini hileswaku hinkwaswo leswi wena u nga ta swi yala la phakathi ka muti leswaku swi nga endleki ku ta va ni lomu swi faneleke ku endleka kona hi vunene kumbe hi vubihi marito ya hina ya vugamu hi nga ma kombisaka na hi navela ku byala ku rhula ni ku tenga lomu ku tenga a nga mujeke lowu u faneleke ku ya mahlweni hi ku hanya endyangwini wa vanhu vambirhi nkarhi i wa nongonoko unge nqambi ya vhiki.

Enhlikani mingiselo ku rhandzeka hi tlhelekoezela ka siku ri ra muntlha tanihi ntoloveto musumbuluko wa vumbirhi wunharhu no wuntlhanu hi nkarhi wa ka torisiwa ra xi 30 minutu xi kumeka kola ku va hi kota ku va hi pangalata na wena ka nongoloko lowu kunene hi taka ni nqambi ya vhiki tanihileswi hi tolovelaka ku va swi endla. Tomas Bruma a karhi a khomakhoma michini ku va nongoloko wa hina ku fikela khwatsi kasi David Ntimani hi yena mulamisi tlhelo mukombisi enhlikani ku phinda. Namuntlha hi ta vulavula hi nqambi leyi kunene hi hlawuleke ku va hi vulavula hi yona ka siku ra namuntlha ni ku va hi ta ba vunanga byo karhi byi yimbiwaka hi nqambi leyi. Hi vulavula hi Guilherme Silva lweyi a vito rakwe ra mapasi a nga Guilherme Elias da Silva lweyi a nga muchayi lweyi kunene a kalaka a nga hambani ngopfu machayela yakwe na Fernando Luis.

hi ta ku chumutela titsongo ti lanaka ni muyimbeleri lweyi. Guilherme Silva a velekiwa xifundzankulu Nyembani hi siku ro rhanga ka n'hweti ya Mayo hi lembe ra 1958. I n'wana Alberto Silva na Etelvina Masitela. Guilherme Silva i mun'we ka vana va Alberto Silva na Etelvina Silva ka lava 14. Ka vona 5 wa vona a nga vachayi va tiwaka tikweni. Ka vona hi humelerisa nakona na Arnaldo Silva a nga mukhudlwana vona hinkwavo a nga lweyi a endleke leswaku Guilherme Silva a za a navela na ku va a tsakela timhaka ta vuchayi. Loko vulavula ha Arnaldo Silva i makwavo kunene lweyi a yimbeke vunanga kumbe n'winyi wa vunanga bya ndhuma Filomena, vunanga lebyi byi yimbeleriweke hi Wazimbu malembe ma hundzeke. Vuyimbeleri lebyi byi sungule ku va byi mu nghena ngopfungopfu a titwa na yimbelela ku la se ku hundza ka ma 71 wa malembe na a tinghenisilile kasi a yimbelelile a xifundzankulu 30. Hi lembe ra 1960 a sungula ku va a ve muyimbeleli wa ndhuma swinene loyi a yimbelela swilo leswi se swi twiwaka hi vanhu vo tala ka makulubi a ku hambanahambana ni vusiku laha a kumeke mali ya ku hlawa. Hi lembe ra 1969 a hindzele tiko ra Swazilandia loma a nga eSwatini sweswi, laha a yeke nakona a tipatsa ka ntirho wa vuchayi. Hi laha a xaveke vhoko a vhiola ro rhanga rinene, vhiola leri kunene ri endleke leswaku se a sungula ku va ku vuya mapimelo wa ya milorho liyana ya ku va hi ntshimantshima a navela ku va a ya tikweni ra Portugal. Se swileswo nkarhi a xaveke vhiola ma fikile manyawula wa ku va a fanele ku va a endzela a Portugal, laha a gameke ku va a endzela kona a ya chaya malembe ya ku hlawa. Vunanga byi endleke ndhuma yikulu lomu tikweni a ve bya Marebenta Mixi. Hi ku landza kasi tiko ra Angola ri tsakile ngopfu vunanga a byi yimbeke bya Amor Robado. A disco ro rhanga a ve a yimbelela hi tindzimi ta ku hambanahambana ka tona hi katsaka Xiputukezi, Xinghiza, Xitsonga ni Bitonga, laha kunene a veke a va lweyi a endleke albamu ro rhanga. A hi nga ha ta mahlweni ku va hi vulavula hi nqambi leyi hikwalaho ka ku va nkarhi wa kona na wona wutsongo swinene, kambe tiva leswaku hi wa munhu hi ta ku tisela yin'wana nqambi leyi i nga ta va ka hi vulavula hi yona kwala ka nongoloko nqambi ya vhiki. David Ntiman a ve mululamisi tlhelo mukombisi, kasi Thomas Buruma a ve a

Ave nongonoko nkambe ya viki kamintiru ya radio Musambiki Maputo Gaza na Inyambano. Aimi. Hikongo makansimbi ya 3:30 jinkarlu inga tavahi fulashi engeshi mwana. Eka shona muyingi seruwai na bava angata keda vunanga ilana shifanela kakona. Kambe inge sefika kashi yengelesho baba. Sinene kuvahe kunene. Hiya mahlweni. Hiku kushuvela ntsaku. Launga kona. Hinga tabala lesaku hiku kushuvela vurongo dzinene. Hile saku. Hinga pfumala wakulongoloka naye. Akuva hinga mpfumali wakufamba naye baba. Swi lava ku va wena hi ku khedeke hi li rhandzu hi li kun'we ka mafambelo lawa. Mafambelo lawa bava hi lawa hi ma khedeke leswaku i nge hi loko ma ni ntswamba ni vulombe hi nkarhi lowu wa mpundzu wa xivuvu. Nga dza kuva hitemulela tinjini anga kona nga hisolaka hi kontra ya soleso poke la dzi yaka kusheni Maputo Gaza na Inyambano to empavutisana kati mani yelwa vulavulaka to empwe vulavula hiyo zwe hiku tititi Lika matsolo papai. Radio Vunanga, Radio Mahungu, Radio Mbutsano, Radio.

Swivulavulelo swi tikomba kan'we leswaku ku nge le khale papayi. Sungula ku tsatsope. Imovha loko ba pixikapixika u lava ku hambuka u lava ku jika. Totse ku tiviwa ngu xikwembu papayi. Kusuhi ni ku pasa ka xikola lexi.

0: Ya swinene ku va hi kumana ka makhedele ya tinsimu haleno a ku va hi ta sungula ku chela hi chivirika mpela. A ngoma ya ku sungula hi nga na yona lana i ya Nelson Ntivane. A le agwala bava. La hi nyakatsa. Ngoma ya vumbirhi. Iya mfana lweyi Sezaritu loko a vulavula hi timhaka ta vukati. A ngoma ya vunharhu. Iya Nani Jackson loko a ku hey. Lexi hi endlaka hi nga yetlile xikola kaya nkata. Masol Brothers. Ma hitela ni ngoma yinge wa wu vhumelani. Nelson Ntivane na Mr. Bau vayimba Love Wami. Mr. Shiketo ange hi vatsendzeleki. Lorena Nyathe ange hey ni langile wena. Oliver Ngoma ayimba Mule. Makhadzi na Prize Benza. Vayimba ngoma leyi nge moya wanga uri yes. Yondo sister atani ngoma leyi nge muntu. Mfana lweyi maberimuda hitelani ngoma leyi nge papa shego. Oliver Muthukuzi na Mutserendende. Justino Baka abangoma leyi nge khiyela. Tirisa khiya lelo. Kilu wa Rafaele hi vugamu ange ni vonile wena. Loko u hi bela lincunga u khedha ka tinsimu leti. Hi ti hlawuteleke hi ku kahlula ku va nkama u nga hi siyi vhelavhela. Hoyo hoyo. Halo.
1: Halo hi xikan'we.
0: Hi na mani? A ngoma hi yini ya kona u yi kongomisa ka mani?
1: Ni kombela Lorena Nyathi.
0: Ni langile wena.
1: Ni langile wena. I Philip Novela ka Xitswana.
0: Philip Novela.
1: Ni mkongomisa ka wena u nga ni amukela. Nkosikazi ya mina u Linda Nhlayiso. Baba George Mashuve, Elia Zandamela, Julio Novela, Krimil Dukumayo, Ernesto Mazini Makwakwa. Mamani Elena Gabrieli.

Warikaya indlela leyi hiva hi misakola xiyenge lexi ka xona hi longolokeke ni va hina vayingiseri kusukela ka nsimbi ya 3:30 a li nkarhi wa ku vene ni vayingiseri va tihlawulela tinsimu leti hi ti xaxameteke. Hi 4:27 khungile hi va hi famba hi ndlela ya ntshako hi endla tanihi ku leleta ka ntirho lowu hi temelisiweke wona kusukela ka nsimbi ya Meyer Noite.

nkarhi wolowo ni balile leswaku a ni nga fikanga noxa ni fikini valikwerhu lava hi paniweke swin'we a ku veni ni mpela hi ta landza mintirho ya lowu muti mabele ya mina mavhele makomba hi ku hambana loko na ha nghena laha hi 4:29:44 a ni ku sungula ka xihitana xi vumbiweke hi maworra ma nga le mangakhi.

Fundisa mbilu ya wena leswaku swilo hinkwaso eku hanyeni ka hina vanhu swikona leswi nandzihaka, swikona leswi tsombelaka, kambe swikona leswi hi minkarhi min'wana swi ketselaka hi ku tlulisa kambe hi fela ku yamukela. Hi 4:34 minutos ave hi mafambelo ya hina lawaka wona hi tamelisiweke ntlhanu wa maore. Iva hi pfumela leswaku wora lina 60 wa timinete hi ndlela ya masuku swibalaka 3,600 antlhanu wa mawora swibala 18,000 segundos swi tlhamuxelaka amadzana manharhu ya timinete 300 minutos hi mpfhuka lowu hi tamelisiweke hi radio Mozambique, Maputo, Gaza na Inyembani. Va henhleni ka wona hi kota ku longoloka ni wa hina muyingiseri hi balile loko ha ha fika leswaku a nga kona vun'wana rhandzekaka ka hina nakona vu hi rhandza wena ku tlula ku ti rhandza ka hina a hi swa nyamuntlha ntsena i swa masiku hinkwawo forever. Ave mina na Dia Shibindi. Dia Shibindi i muchayeli wa movha hi paniweke kun'we a yi nga yingeke ka matlhelo yo hambanahambana nkongometi wa na ku butsa valikwerhu a va kongomisa ni ku butsa lava nga ta hi nceda ku hetisa ka mintirho ya radio Mozambique hi tamelisiweke yona.

pfuka usaleke ihutsongwane ku venene mpela hi nqedana ni valikwerhu sweswo swi xungeta ku va hi tlhelela ndzhaku lomu hi sukeleke kona hi 4:40 hi balile hi nkarhi wa chayile leswaku a yi li nkarhi wa rito xa hi tiyisa hi nga chelanga papa leswaku radio hi vunanga radio hi mbutsano radio hi mahungu radio hi ku famba na wena hi nkarhi wa kona hi hambanyisele vunanga rito la xinakulobye tanihi ku leleta ka mintirho ya radio Mozambique kumanga nkhotlwa khale hi loselile ka vayingiseri hi tindlela to hambana ku va hi ya jajama ka nsimbi ya 12:45 lana hi tiseke nongonoko wu vulavuleke hi ta majele a ritweni la bela ri mina nyanto hi umahorre hi tisile a nongonoko wu nge xihita na xanga Pambeni ka swona Armindo Masinge kusukela hi Nyembani. A vulavula ni valandzi va mintirho ya vusiku. Lana hi kumeke a xihundla xitirhisiwaka hi mun'we ka vona. Hi 2 hi chukile nhlokomhaka yo karhi leyi ka yi fambisiweke ku fambeni ka vhiki la tolo. Kambe hi ku kombela ka vayingiseri swi sindzise ku tlha nhlokomhaka leyi phindiwa xana swa fanela ku va mamane a nga kombela ku va bava mu cincela xitayela loko va le karhi va hlanganisa minkava ke mavonele i va lawo ma hambaneke swi endleka ntsena a radio Mozambique wa sala wena u kale ku nga na radio wa sala wena u kale ku nga fambi na hina kambe pfumela ha famba hina hikuva yi bilensini hi nge se famba hi nkarhi wa 3:30 hi nghenile ka xiyenge xi nge tihlawulelelisimo xikolya inon xitukamon

ave mafambelo lawa hi tamelisiweke hi valukweru nkongometweni wa ku veni ni mpela hi kota ku ma landza hambi hi ku ma xixima hi ndlela yinene ka swona i nkarhi wa ku va hi tlangela hi tlangela hi ndlela leyi baseke hi tlangela hi ndlela leyi yi kaleke yi nga fanini tin'wana na hi bonga ku longoloka loko mi hi lombeke kona hi tlangela vakwerhu lava hlulekeka ku hi nghenela hi ku tirhisa tinkunga a yi nyembani ka ncayincayi ka gaza ni lomu ka maputsu xifundzankulu vayingiseri swa karhata ku va hi vulavula hi n'wina.

4:57 xa Mozambique ya gongonza muyingiselo ku rhandzeka ka xikhomamoya xa wena. Mixulo leyi ya mulunghiso nyamuhla 16 ka Mayu lembe ka 2026 na mitirhiso sangula ku leswi famba na yo ka lama 8:54 na ku ta valava matirhela ka mixulo leyi u nga luzi ma 5 mahungu ya kusukela tsindza ka mikrohina ka maputsu. Ndzhaku switiviso landzela magezi va nyimbeleri ka lama 5:40 xikarhi xa mahungu xindhawu masoko laya riem hi ma 5:50 ku ta va matimu ya siku 6 mahungu ya mixo mahungu ya provhinsia ku landzela switiviso ndzhaku hi ku xiketisa longoloko wa ngoma ya vhiki ku phinda laya riem ndzhaku ka longoloko wa ngoma ya vhiki ma 6:30 ku ta xihena la radio Mozambique ku ta va u kuma amoloko va u fona muyingiseti u hi byela macela mugangeni mafungu ya kumbela ka vhiki ma 6:30 kala kusuhani ma set oras mahungu ya kusukela tsindza ka mitirhohina ka maputsu 7:10 ku ta va tirhisani wa switwixi leswi nharhu nyambani gasa ni maputu kota hi xihena kala kusuhani ni ma 8:54 xikarhi xa ku va hi hlehla nyikela xitulu lexi ka vana ku lori hi xiputukezi kota u cinca ni tirimi la radio Mozambique mulunghiso lweyi ku xivela kumbela kunene ka vhiki mpfukeni muyingiseti hi kuma hi 102.1 MHz ka hun'wini 89.9 ya ka masinga 89.0 ka chisiku 88.3 japand distrito ya guvuru 88.0 mukuhwini distrito ya ka fanyoloto lomu dorobeni nge nyambani mpfukeni hi 101.6 MHz fm stereo. Horacio Romão yena kumeka koloka ku polomba mixo leyi famba swin'wi mungiseti kalama 8:54 vangana lavanene ni nga tsikanini ni pfukeni ni nga tsikanini ngeleni ya kusa vangana lavanene hi vona va pangalatana ku kala kala kala basi kichi.

0: okunu tawa vakasadziana galakanya malembe ya 2000 tawa lounga va umbiwa lembe ka 2000 na upata a kano nimu vachai ngwa kwane pureza wa film wanyimbelela he chimakuwa lichwabu lichwabu bungile 5 horas 40 minutos já Moçambique sobre o escadete já mahungu chinda o masoco lá RM Wingset Lignen
1: província yo inyambane ni masoko ayo

0: Pelosi yelimwengisethu wakurhandzeka mapfukeni mahungu ya mixo ya nyamuka la xitichini atlhika ku mhaka yeleti auhosi ka xitrupana xa le ka masingi gi karhi gi pinyama ka mitirho ya wuphakeli ka mati lomu migangeni alembe leyi gi na ni makungu ya ku vegi vula swisima swa wuphakeli ka mati ka miganga minharhu ya xidorobana lexi lomu inyambani a vahanyi va belwa mandla hi vuhosi bya doroba hi ku ve va tinyiketela ka ku hakela mikhupu ya ku tsalangana ya wun'wana tiko hanyaka lomu doropeni ka 23 ta ku sangula ta lembe leyi vuhosi bya doroba gi ve gi kuma mali ya ku ringana 16 million jometikali na yi tahelaka tiresa to tsalangana ka mihlekano ya ku tiyisa miri ADV atave abela hi mambiri lohi ya ku ka yena a hlakani wa kulumba chigava cha umuni cha mapalisana ya kavelga bola lo Mosambiki kula liga Mosambikana de football ka mukhwepa u palushile ku awazi hlanu ya lohi mwingi set letu tihloko ku tsana ta mahungu ta ku nauka mishenya mukhela xitichini a mahungu la mambiwa hi mina munyo gezi mugizi wako Avelino Antonio ina kulori Tomas Valoi ika usasel ga mchini imishuvela wingi set legine auhosi gash doropana chale kama singi gikari gipinyama kamitiru ya kuvula zvisima zva upakeli gamati lumigangeni kuve avahanyi vanga shaniseke ukuba amipfuka na valava mati la manene hichifananiso akamuganga wale kap kap kutave ku akiwa chisima cha upakeli gamati lechi chitangave chipakela mati ka 600 wa mingangu ya muganga lowu kasi ku akiwa chisima lechi kutave ku tirhisiwa tichapau ta ku ringana 3,500,000 meticais mali ya lomukaya ya Mosambiki na yi huma eka nkwama wa mfumo wa hosi ga doroba ahungu leyi ku tsakisa gi vekitisiwa ka mutirhela ra Mosambiki hi Roberto Zunguzi anga murhangeli wa hosi ga xidoropana xa le ka Masingi yena a tshembisile ku nga hi mati basi a hosi ka xitoropana xa le ka Masingi gi ta sima gipinyama ka ku chukwatisa ka mitirho ya ku lwela ku chukwatisa a mahanyela ya vahanyi leyo lomu doropeni ga inyambani a vahanyi va belwa mandla hi vuhosi ga doroba hi vuhlengeli va taku na va kombekisa ka mitirho ya ku andzisa a doroba a katlegi murhangeli wa doroba ga inyambani Bendito Gimino a kombekisa ku tsaka hi ku ve a vuhosi ga doroba gi swi kotile a ku hlengisa mali ya ku ringana 16 million jometikali na yi tahelaka tiresa ni mikhupu yo tsalangana lomu doropeni Bendito Gimino ana ku a 16 million leyi kumiliweke hi mufumo wa doroba lembe leyi kala xikhati lexi yi kombekisa ku kandziha ka ntirho lowu hikuva lembe ti nga mbela a ka xikhati xo fana ku va ni kotiwa ntsena a 13 million jometikali hi ku landza magezu ya murhangeli wa doroba ga lomu inyambani Bendito Gimino mhaka leyinene hikuva leswi swi kombekisa ku avahanyi va lomu ka doroba ga nyambani va swi pima ni ku alakanya ku va fanele ku hlengela ka mitirho ya ku antswisa doroba gabyi hi toto chapau leti tekiwaku timaha zvinyingi leswi avahanyi va vilelaku a gunyetisile Bendito Gimino.
1: Sabemos hoje em dia que precisamos de construir mais escolas, precisamos de levar mais água para os nossos munícipes, precisamos de construir mais hospitais, vias de acesso, também precisamos de atender os problemas da nossa juventude, habitação, enfim. Então, a contribuição de cada um é de veras importante para que o nosso município continue a crescer.
0: Bendito Gimino, murhangeli wa doroba ga inyambani na bela mandla vahanyi va doroba leyi hi vuhlengeli gabyi leswi ku hakela a mikhupu hambi ni tiresa to tsalangana leti ti tirhisiwaku a ku andzisa a doroba leyi lomu ka provhinsi ya nyambani mazana manharhu ya zvilawu zva ta gondzu zvi nga ve zvi hohlotiwa hi tivhula hambi ni chingulu gezani zva ha ri ndzela a ku ve zvi lunghisiwa zvilawu leswi swi ve zvi hohloliwa ka zana ni ntlhanu wa makumi wa zvikola zva madistrict ya le ka Masingi Murombeni Jangamu lomu doropeni ga inyambani ni machichi ahungu leyi gi vekitisiwa ka mutirhela ra Mosambiki Domingo Xibinji anga munyiki wa mahungu akamitiro ya tagonzu lomu ka provinsia ya Inyambane hikwalaha ka ku a swi lawuli swa ha ri ndzela ku lunghisiwa ku ve avanana va tlhela va gondza lomu ka xikhati lexi ku lolowa xipandzi xa 40,000 wa swivanana leswi swi gondzaku laha ndengelengeni kambe na swi lomu ka matshamela ya ku nonoha na ku nga hi swi lawu ntsena swi ri ndzela ku tichapawu ku ve swi lunghisiwa ku laveka tichapawu kasi ku lunghisiwa a swipetru hambi ni mimiti ya vagondzisi yi nga ve yona yi hohlumelelwa hi vula hambi ni xingulu gezani munyiki wa mahungu ka mitirho ya tagondzu Domingo Xibinji nakona ka ha ri ndzela tichapawu kasi swi lunghisiwa swi lawu leswi hambi ni mimiti leya vagondzisi swi kona swi karhi swi mahiwaku a ku chukwatisa ntsena a ku khomeletela kasi a tirho wu nga nyimi a vanhu vaswa ka hun'wini va ve va veka mavonelo ya byi mayelana ni leswi a tiku ki fanelaka ku fambisa swona leswi ndzeni ka mabulo lama taku na maheka lomu tikweni ka Mosambiki na ku yi makungu ya murhangeri wa tiku kasi ku ni ha ku zwanana ka vana tiku mabulo lama tiyeka ku vitikaku i dialogo inclusive va li yini leyo a vanhu vaswa yena ku lori Danielson Nyankula
2: a vanhu vaswa aka district ya lonka hun'wini hi vona va nga kumeka va hlengela a ka mabulu ya ku doketekisana hi xiputukesi ku vitaniwaku a ku ideal ku national inclusive yi nga woneka a ka payila leyi a ka nhlangano lowu hi kona ku nga kumeka ku buliwa a swa ku tala ngopfungopfu hi leswi kumekaku swi karata a vanhu vaswa a ka masiku lawa ma hundzaku a xa tshimatshima va nga kumeka va swi xaxametela a vanhu vaswa ku kiyela a ka mintirho
3: masawuti lixava ke vuxikoxo lisawuti a munhu wa leka rixava ra ku a ya kuma ku buluka kanye malala kumbe a taka sizini é uma distância.
4: Quando um jovem decide que é de um partido X, automaticamente esse jovem é notado.

0: vakona vati tiva kuti muzika ta mina
1: hizwa
0: yeah
1: wena u navela ku ve chikela ku hi ntirho wa ta u chai wo sangula 2015 kani leswi wa he jaha ku ku shiva ka wena
0: hi ku shova ka mina a ni shova ku ni nyimbelela a Mosambiki hinkwawo va ni tiva swa ku hakunene ni muchayi loyi wa yi lomi nyambani ya ni kota ku kulisa tiko ka mina hakunene epa va kona lava vulavulaka va ku nyambani ya ku na vachayi ku na vachayi kasi ni la ku va vanhu va kholwa swa ku lomi nyambani ku ni vachayi
1: na wona wena
0: ya
1: tingani leswimilekinsi ka layamu
0: mina nani dozi wa ti music timbenyani gravarile hikola ka ma gravasan la ya va studio leti ta falso epa tin'wani ti pagariwile maji mina swi nyike ku epa ni ya phambeni kala ni ta swi kota swa ku ja ya muhla ni hahla ti musica leti ya
1: u tshemba kwalomu nyambani tsimu ta wena
0: ya ni gravara kwalomu nyambani ni gravara maxixi
1: ulala hiyene kaskat nta wena kaseta ko zwikota ku fufuma kwatsi kwatsi tshini tshine ha ku laha kasi loko lweti swaka ku aya impela
0: ya la ka ti musika ta mina cha ku sungula ndzi ulawula hi lirandzu ndzi ulawula hi ku akumeke ku rula lomutikweni ni ku lomutikweni akunga tsakiwi a hiri vakelwa husiwana leghingana gona kota lominyambani vulala ngopfu husiwana ku patsa ni tindhambi ndhambi leti ya ti musika ta mina ti kumeka na ti ulawula hi ti message to leto
1: u nga hi byisa yihi ka lexikati u nga hi pfumeta ku ve hi deketa yihi lesimu kasi hi yingisela ni va yingiseti
0: sweswi nga va hi yingisa leya ya ku lola hi mamani hi lirandzu la mamani rirandzu la mamani ya yena kumekako na ndzi a nga ndzi hlayisa kola ni ta chikela nyamuhla ndzi chikela lomu ka ma radio lomu ka ma studio ntawu ku ve yena ni tsakisaka lomu mbilweni ka mina ndzi veketaka a ndzi lwelaka ka cihinicihi
1: wabili wa mandla wa nyike xithuzo swa leswi hi ta yingisela lisimu ya onario na aku mamani
0: useke meu sossego
2: é só pra dizer mulheres moçambicanas eu vos amo dou-vos abraço vos merecem.

0: 인조나 리스믈레야 오나리오 나코 마이 봉일레 진 리스마고 헨니가 슈투즈카 바마마네 마이사고 예네 리스무타 와나 로쿠 라코 티테파 오 타마스 쿠만가 이나 우짜라 쿠타니 유메레라 우이 알카냐 젤레 젤레 수 데구 소게 콜 하예네 야 테파 리스무 이쿠 바라다
1: 아 리스무타 미나 nza tsala e kamba ndzina tihahla ndza tshuka ndzimbeta hambe hweti timbeyeri na ndza tepa yo lisimulelo man'wani masiku ni yetlela ni lora swin'wanyani
0: leswi
1: lavekaku
0: maheka
1: swa maheka ya kusukela siku ndzi nga vhumela ku nyimbelela ni ku landzisela swa tistudio swa maheka swa maheka
0: leswi u tepa wece kutani ni wo karhi loyi u tirhisanaka na yena
1: tepa ndzoce maji va kona kambe vo karhi lava ni pfunetelaka swona leswi
0: va ku pfunetelaka tshamela munhu ku pfuna hi mavonelo ya tinsimu ta vuchukwana kutani va ku pfuna hi ku va ta nyimbelela swin'we na wena kutani va ku pfuna hi ku nyika cinyetana va kumba ya nyika loyi a nga produtori
1: a cikinyetana ndzi nge hembe ndzi nge hembe maxi va kona lava ni pfunaka hi maidea a ku epa a studio ya karhi yo karhi yi bon or famba ka studio ya karhi yo karhi yi bon maxi a cikinyetana
0: avanyiki mali va
1: avanyikeli mali swa karata
0: wa ndzingatsara mavoko lomu phaketeni
1: swa karata
0: inaka u mahisa ku yini wena kasi wa swi kota ku visiwa mani ku tepa ni ku hakela va produtore
1: ya mina ndzi pedreiro ya ni ku pedreiro a ndzi dependeri hi munhu ku ta ndzi nyika pawuna ndzi tshamile ya ndza tiphandela mina ndzi mamabixikatu ya ni kumeke na ndzi nyimile ya
0: ndhawu a ntirho lowu wu nyimbele lowu mahi ku wu rhandza mpela
1: ya ndzi mahi ku wu rhandza
0: ya sala yo u tizama wena ha wexe u tizamela u tiveketa wena ni ku wepo u tlhela kambe u tsakisa mbilu hi ku vo thepa tinsimu
1: ya ya sala
0: ya sala
1: ya
0: tinsimu tona ta wuyisa nyana byo karhi uyisa malana loko leyi humaku
1: ya wuya nyana mali leyi ndzi u dinga wuyihohle maji ya wuya nyana
0: yi wuyisa ku yini
1: loko munhu a ndzi vitana purike mina ndza famba lomu ka mafesta na festa ndzi ya tuwara agora munhu loyi a panda ku nyika doge loyi ta ku nyika treasure pa hi wo mawuyela ya kona ya mali yi wuyisaku swona ndzi swi tivi swa ku fambeni ka mikama swi ta mihahisa ku yini purike mina ndzi haya phambeni
0: loko wa ku rhamba ka ti-festa ha swi tiva ti-festa mibuzu mibuzu yo hambanahambana ka ni lomu ka switiki ka ni michado ka ni lavo hlanganisa malembe ngo aniversario kota leyi ku dyiwaka va tshikele va se va ku u ta heta yi kuma kwalaha leswi nga lunghisela hi sweleswi khoma parato leyi u nyimbelela
1: loko loko ya mina lomu ndzi nga famba kona ndzi nge hembe va ndzi khomile khwatsi hi ku va ndzi nyikile xitulu va ku tshama laha uga va tlhela va humesa leyi ya ku va ku famba va xava sabawo
0: a swi gumelaa ku gana basi
1: laha na swi gamela a swi gamelaa
0: kani leswi a kota ku xiva ka wena ku ya mahlweni ku tiviwa ka gokhitiko a wena loyi a ku pfunetelaku
1: ndzi to loyi a ndzi pfunetelaku ya hi yena xikwembu rike a van'wanyani vanhu loko va ku wona na wu nyimbelela va le loyo gaxtara mali maxi mina mbilu ya mina a yi ndzi byeli leswaku tshika leswo purike ndza swi twa swaku ndzi ya kwihi a ku xuva ka mina hi ku ndzi chikela ndzi kombikisa swaku mina ndzi wa lumi nyambani kambe van'wanyani lava va nga karhi va ku olyalaki lexove xi ta gaxta ri dinyero epa va kumeka na vona na ku va dana hi swona leyo ya purike va kona ni sweswi va nga karhi va nga xi kutara ma muzika ya mina maxi loko va yizwa muzika ya mina na yi chenda va prefera ku famba ya kombela ku nga ndzi vhiyerela muzika leyo
0: a nga tilaka wena wecha
1: kuaayi
0: kumela mavakhoneni
1: a yi kumela mavakhoneni u vo komba na xi kutara bazi ya
0: hiswona ka leswi xikombi xi ta tlhateka woko ha themba
1: ha ndza tshemba
0: hi ka munhu lowo karhi loko a lava ku vona a nga swi kotisa ku yini hi ndlela muni
1: ndavumela ku sempre loko u la ku hanya awungegi wetse ku la ku vuniwa
0: ehha
1: u la ku vuniwa hi ku tsongwa la munhu wa ku vuna ku hambi ko va kinyeta yinwa ku nyikako i ku vunile
0: ehha
1: ha kunene
0: kan leswi loko kona ndzi nga ku zwala ku wa nyimbelo muka mibusi yo hamba na bana swi nga masa ku yini loko munhu a ku lapha nga kumbisa ku yini
1: support ya teka numero ya mina support ya teka numero ya mina loko wa ni lava ni ligarela ni byela hi nkarhi ya kwepa swi maheka leswi a nga chavi munhu ku ni ligarela hi ku talvation a nga ku ni ta kombera ra mali ni kombera ra mali ya yinyingi so no la ku vanhu va swi twa swa ku mina nyimbelela na tsakisa vanhu
0: kambe a wu tirhile kha ni mambu basi
1: nada a wu tirhile kha ni mambu
0: mbalo laha hayi wena u nyimbelela swo kula mpimo a wu lavanyana chikinyeta na wena
1: ya chikinyeta na yana
0: basi loko hi nga hi nyika numero ya kona hi nga yi siya kwala xikati xa le xikasi loyi wo karhi ka ni ku ku vuna ka ni ku ku rhamba a swi kota ku a kumana na wena
1: a numero ya mina 87 74 20 484 ya avito hi lega onari ka muchayi
0: onari magise gumesa hi ya ku gumesa ni ka longolo kwa hina ngoma ya viki la viki legi hi bula ku na wena u nga kuma a thomu leyitiyo tala ra Mozambique kota ku wula ka lava va nga swa tinsimu ta wena ku nga hele radio hi ku amukelele hi gigezi u nga navula ku ngisiya hi ku gumesa ka bulu ka hina
1: a gezi ka mina ndzi lava ku siya goda hiku andzi kombela ku munzuku hambe mondlwane loko ku hi ni divertimento munga ve wonwe na munzi vulela ku tindlela ta ku mina ndzi sima manzi ya phambeni
0: hi zona onari u zisele loko ku fanisa loko ta lungiselwa dzingoma dzinyambane ta swi kota ku ve u nghena ka mapalisana lawo kasi ya u nyimbele ka wena kifufuma kasi ya tisimu ta wena tifufuma hi bungile hina ku ve hi ku amukele ka xinkwanaxana xa vuhaxi ka viki legi kasi hi ta bula ntirho wa wena wu ta wu chayi basi hi nyima laha mwingisete hi ta ve hi wuya ka viki taku ni wun'wana longoloko nyamuhla hi amukele onario kota hi nga si na hi wula ku fumbeni ka longoloko a mufambisi wa bulo ku ve mina Louis Batista.

chikale chikati chikati cha mungiseri kanle zwa beda wala ka number phone lay ya masiku vha itolovela ku hai kumeka na ikari itira zwa leso alternative vhe chiputukezi 293 20 4 55 293 20 4 55 wala ku uitala kwa number phone lay ka itirisa men ka opal sugar na la radio Mozambique 293 24 55. Valete leia 82 30 09 752. Imasa tora shmahungu ya kusukela tsinza ka mitro na kama putu mshule ya mulungisu bakona vanga hlawula ku va bohana tipera nyamukha basi wa chada maninyane mishivela litsaku ka muchadwa nwina nga kuve muchadwa pinzukelo lirandzu nga yi akanga ngwini bakona zvokari zvikarati mutsamela asi mubula nga hlongolisana nemigomba kutani kumufakana mimpama imunga mahendlelo lirandzu wa lavi lero wa anta kuhahla mpama wa delela samanela asi mubula.

0: na yini va ri swa ha ri kona ke swa mahungu lalawa ku loko wo tshuka u thlangana na vona hey vona wa ntima a ku khumbetanyana papa hi munhu loko u fika kaya ayiwe ku yonjo se ke leyi mhaka yi hi hluphaka loko hi twile ka mabulo hi veke na vona ya ku pfuxela na ni muyingiseli tlhelisa ri tikutiwa swa ku minjhani n'wina
1: hi swona ya khensa hi kala hi ku hi nga tlangeli lawa hi matwaka ya ku va ya mahlweni mhaka leyi ya manginingini ya ku va ku ni swilo leswi swi endliwaka leswi swi vangaka ku va hi ku khumbiwa kunene loko ntimana u nyamalala se mhaka leyo ya xikuvalisa a yi tivi kumbexana i ntiyiso hikusa a swi fanele ku va mavula lawa a humelela loyi a swi hlayaka hi ku hetiseka leswaku ka kunene leswi i ntiyiso na ko a tintlhari ta ta vudawo leswi namuntlha ti nga na hina kola ti ta hi basisela swin'wana i nyambani vutomi byo yini
2: se ni nyambani macela hi lawa manene nyamukha gici li khwatsi ku ta va ku pfumela ku chikela 23° lomudorobeni ga nyambani a gambu gi humile hi ma 6 horas ni 6 minutos gi ta pela hi ma 17 horas ni 3 minutos ku landza tikhera ta ku vona hi matshamela ya nkama tilugi bohile ka vonakanyana marefu a vanhu a va wona va mahu phingwaphingwa hambileswi ku nga ku eyi a ku fambeni ka fikileki va ba hi nkondzo hikuum vanya mimovha maxapa va wa tirekile kani leswi se va sangulile ku pakanya na vanhu kusukela tolo muvulu wa zibili wa zithathu wa zina wa zihlanu eyi ko biwa hi nkondzo wa ejinaxi ka lomu inyambani kani leswi a wutomi ki kona vena ku lori
1: hi swona yi khensile na hina ka mapotso vutomi byi kona hi bulile ni vayingiseti hi ku endlela ka vona lava va kalaka va nga bikanga tinyingi ta ku karhata vo humelisa swikarhato swa ku va tindhawu to tala switarhato a swi tshamisekanga ngopfu ka nkarhi lowu timpfula ti yaka mahlweni ku va tina mimovha ntleketlo na yona ya va xanisa xin'wana xikulu va xi humeleliseke leswaku ka miganga ku hambanahambana a tinsila a ti susiwe hi vurhangeli bya madoroba leswi swi nga tshukaka mundzuka siku swi vanga ku duvuka ka mavabyi i swikarhati leswi va swi humeleliseke mpfula hi yo leyi ineke haleni xiyimo xa xifundzankulu mopotso haleni doropeni ra ka matsolo mpfula yi nile ya ti vona a tindhawu ta ku hambanahambana tin'wana a mati a ma nga si na tshwa ma hitiseka kambe yi tlhele yi na mpfula swi tlhele swi yengiseleka swoleswo swi vanga nxaniso tlhelo rin'wana kambe van'wana va yi vilela mpfula leyi a ku va va yisa mahlweni ta vurimi ku va ku bindzuliwa swakudya leswi swi vilelekaka leswi swi lavekaka kunene ku va swi bindzuliwa nkongometini wa ku va ku pumbiwa tinxanisa ti vangiwaka ku tlakuka ka mali ya nxavo maphalafeni a hi navela ku va yi tiva leswaku inyambani murhambiwa kumbe varhambiwa va nga va se va fikile hi va mani mavito ni ku va va losela
2: hi swona David Ntimane senu nyambane varhambi wa hina se va chikele kota hi xihena va chikela hi nkama hi amukele vambirhi wa swi kota ku va u tsala mavito ya kona hina na bava Leonardo Muhandzuli Leonardo Muhandzuli a ta hi ka muti wa ku buvisisa a vaongori va infermeru ni tin'wani tikhari hi amukele kambe bava Americo Jimu munhu loyi a nga weta ndzima yakwe ka matirhelo ya mfumo se i reformado infermero reformado oga mawongwe ya le kaya kani leswi a tata fakaza a ku buvisisiwa kota infermero swi vula yini ka le ka kona
1: hi swona yi khensile ka Gaza varhambiwa va hina va nga vese va li kona hi va mani
0: kani mambo wa ntima halenuka hi amukelele muongori tlhelo muwupfisi wa vaongori mamani Eunice Pedro Muhati kutani se ya laha studio
1: hi swona hi khensile

0: Na hina hi amukelile murhambi wa hina. Murhambi wa hina namuntlha a sukela the Region Provincial Tsaud kolomu xiyimo xa xifundzankulu Maputsu i Jaime Mashel. Ntirho wakwe i wa vunguli a nga infermeri. Xileswo hi ta sungula mabulo ya hina ka siku ra namuntlha laha hi ntshimantshima hi navelaka ku va hi bula hi siku ra muongoli leri siku ra infermeri ri tlangeliweke siku ra dosi ka n'hweti i tsutsumaka, laha nhloko ya ntshima yi yelanaka ni ku va hi tiva leswaku vuhofisi bya vaongoli bya famba hi tindlela tinene, va nga va landza ntirho lowu tanihilaha swi faneleka kona kumbexana swikoho swin'wana swi tikamezo swi nga kona ka ndzima leyi yi landziwaka ya ku va kunene hi ntshima a nga ku va ku hlayisiwa a vutomi. A hi navela ku va hi sungula mabulo ya hina ka siku ra namuntlha hi kongoma tatana Jean Michel lani xifundzankulu Maputsu loyi a nga na hina ku va la micinini na hina ta vuhaxi, na hi vula leswaku hi siku ra dosi ka mayo a tsutsumaka ku tlangeliwe siku ra muongoli. Xo rhanga hi navela ku xi tiva a hi lava ku tiva leswaku kasi loko ku vulavuliwa hi infermeiro ku vulavuliwa hi ma
1: avuxeni vahanyi va xifundzankulu Maputsu, Gaza na Nyembani. Na mi pfuxela hi nkama lowu. Ni vaongoli ka hinkwavo lava tirhaka eswibedhlele ka hinkwaswo swa swifundzankulu leswi ni nga swi hlaya, ni ku konta ni tikuka hinkwalo le la Mosambiki. Loko hi vula hi muongoli kumbe infermeiro, hi vula loyi a tshamaka ni vanhu ka hinkwavo kusukela ka loko ku tumbuluka munhu kumbexana loyi a nga tika a hi nghenaka maternidad a duhala kambe na a fambeleriwa hi loyi va liki muinfermeiro kumbexana muongoli. Se kutani ni nga sungula hi ku vula ka vanhu va nyika ku nga swi tivi swaku dosi di mayo a ze a vuliwa swaku i siku la muongoli hi mhaka muni ke. I siku leli hi leli ku nga tumbuluka ka misava leyi Florence Nightingale hi lembe la 1820 i nga va yani loyi a nga ta ta hluvukisa a ntirho lowu wa wunguli kumbe infermeiro. Leswi loko hi swi hambela tikonto ta kona a lembe leli a swi ta kombela swaku a ta hamba duzinch i sejanje hi hlaya swaku khale ta duzinch i sejanje a muunguli hi loyi usiku ni nhlikani a tshamaka ni lava va nga titwi khwatsi kumbexana timbabyi. Van'wanyani va muka kambe a muunguli hi loyi a tshamelaka na wena a ku va a ku nyika leswi swi fanekelaka. I munhu loyi ni tintswalo ta yena a nga na tona a ku va a vonelelaka hinkwavo vanhu lava vabyaka kani mama
0: hi swona. Ya makuma marito wena a yi navela ku va hi tiva leswaku leswo marito lawa ma kongomisaka Eunice Pedro Muati. Hi navela ku va hi tiva leswaku kasi kona a ku va u va muongoli ku laveka yini?
2: Avuxeni vayingiseti va xifundzankulu Gaza Maputsu ni Nyembani. Ku va infermeiro swi laveka ku munhu i li munhu loyi a tinyiketaka a tinyiketa hi mbilu ya ku veni a tendela munhu ni munhu loyi a humelelaka a li ni swikarhato kumbe bodinga li swikarhato swa ku a vabya maji ili ova leswi a taka naswo pura u mi amukela u mi wingisa kahle leswi a telaka swona ni ku u mi tendela u mi kompanyara a te aza a tshamiseka ka vutomi lakwe.
0: Hi swona hina ku ni nkarhi lowu tsemakanyaka lowu mongo la kona tolo infermera a ve kona mundzuku a ta va kona, kambe a hi navela ku va hi tiva leswaku ka masiku lawa ma tsemakanyaka tintlhari leti ta unyika risima ntirho wa tona tanileswi fanaka kona ku fana ni tolo kumbexana ku ni ku hambanyana ku nga kona loko u vona a nkarhi lowu tsemakanyaka tatana Americo Jim.
3: Halosa ka ka maprovhinsi hinkwawo lama nga vuliwa Nyambani, Gaza, i Maputo. Ndzi nga vulisa swa ku a matshamela ya tolo ya nyamuntlha television lamo to ta manziku i matshamela ya ku ma nga hambana hi leswi swi nga ya ha swona nkama wa kona lowu ni leswi nga byona nyamuntlha. A swa manziku swi nga karata ku tekela ku swi vula se hi ku khwatsi uma xi unda doxi porque hahaya makunu loko hi vulavula hi timhaka ta leswi nga maheka tolo a tolo ndzi nga vula bya ku loko va vulavula hi mfermeri va vulavula hi munhu loyi a nga ni hlabya mbilu, a munhu loyi a nga ni xalaza, a munhu loyi hi xiputukisi vi nge a na ni vontad ya ku va a tirha porque a infermage yi wa mhaku a munhu loko a karhi a tizwela lomu zimbeni ka yena lomu mirini ka yena a ya xipitali i wa famba na themba leswaku leswi ndzi yaku leniya ndzi ya ndzi ya lava vutomi. Makunu loko ku mahaleswo yena wa infirmeru i wa tsaka hi ku laha ka xipitali xakwe ku kumeka vanhu hi ku tala hi ku tiva a ntirho lowu mahiwaka porque loko a heleniyani a karhi a tirha wa swi kota ku a vuna ku a vanyingi va kona loko mahi mabazi kani ku bayisa ka timbika ka nhloko ku bayisa ka yini ento a swi kota ku va a vanhu lava a va vuna hi laha swi yelaka hi kona. Makunu loko hi ta vulavula hi masiku ya nyamuntlha byo maku khwatsi byo rhelela byi nga ha kumeki khwatsi leswi nga mayisa byona kale hi leswi vo tlhelelini hi byi tivaku. Xo sangula hi lexaku a vanyingi va yaku ka infirmage a va yi hi ku leswi a kale va nga karhi va vulaku hi nga mahareda sawu lexi loko u karhi u gondza u ke deseja seri kwanda adulto va ku lichini u nga navela ku va u maha hi ntirho munhu u nga navela ku va maha loko u kulile a tsala ntirho wa infirmeri hikuva a navela de facto ku va yena va infirmeri. Maku leswi a swa ha hi lomo leswi ma ha ku masiku na lawa hileswaku a ku na ntirho ento kwale hi mazomeni xi ntirho wa fasile ku hatla wu kuma a ku a komu a Saudi ya rekrutara kamahi wa maezami sina bara ku mahakurisa ento va tsutsumela ku ya liniyani ku fana ni ku khwatsi hi lomu maphoyiseni va ku he a polisa ya teka ento a munhu a nga fambi hi siniya hi mbilu yakwe hi ku navela i mahela basi ku huma ka gujeguje leyi ya ku va ku nga hi na ntirho ja loko ya chikela siniya a ta maha kursu leyi porque ja a le xikolweni maxi loko a suka ja a le xikolweni a sangula ku tirha a nga ha tirhi hi laha swi lavekaka kona porque lombilweni kakwe yena i wa lava ku maha kutani kani i piloto wa mavhiyawu maxi a swi tsandzile a ya siniya ka infirmage hi ku navela basi ku a kuma ku tirha a va ni mali para ku sustenta ra yena ni ngamu yakwe ta lexi hi lexa hi xi vonaka ku va xi i nchumu xa hombe xa ku sangula ku xi mahaku lebyaku musikwana lawa a vanhu xa va nga ha tirhi hi vontad liya xa kata ku ta tlhatekela nakona kambe timhaka ta leswi ku nga ha byona a mfumo leswi va vulaka ku nga lovi vona a va hi na materiali de facto a leswi hi nga tirhisa swona xikhati lexo a materiali yao lava ma nga kona nyamuntlha a hi lawa hi nga tirha hi wona kale ma wa hi kona man'wana ni man'wana maxi sweswi swa xota swilo swo tala nguvu into lexi xi mahaku nguvu hi lexaku ku xota ni materiyali ya ku yena mfirimeri a ti vhikela ento leswi hi vula hi maluva hi vula ni swin'wanyana leswi lavekaka makuru leswi zva karatisa kuva amunhu akuma voluntad ya kutira porque hinga wana kuhambe efardamento kada munhu ofamba atizamela ka leswo ve kazvetingu leti ta kalamidadi leti loko akumba nguvo yo base u enzi vuyane entao leswi amufumo awa zvi cheri nguvu kota zva kudistribuira mafardamento wa mukuma kone infirmeiro seno hansa boli jeans loko hi wasatoteka zva masirola leswiyani zvo mudesinyara miri wako wo tlhelele aboha buruku gavi sirola seno basa bohanga njhani anga njo basa basi kumba ku ye yena elene machikati lexi zvi wanga mahekele ku va kumeka loko wo xipitala loko u ku swewa u ta kuma zvaku loyi i parteira porque ku va yini tinguvu ta kona ta propre ta ku kombekisa ku i parteira ku ta kumeka infirmeri munhu zvaku loyi i infirmeri leyi i bata infirmeri ku ya kumeka med ku technic mitsina loyi i technic loyi i medic loyi so hi ku boha ka kona loko u muyela epa dotori senyora infirmera senyora parteira vongi
0: isona ka mavonelo ya n'wina tanihilaa khumbeke mhaka leya ku va vatalwa vanhu va famba va ya dyondzela ntirho lowu hikwalaho ka ku va va tivaka leswaku ku ni mukhandlo wo karhi wa ku va a kota ku va tholiwa a tirha kambe a nga le hi li rhandzu leri yandla ku va a tiva leswaku ntirho lowu a fambaka ya wu landza a fanele a wu landza hi li rhandzu hikusa a ta va a vonelela a vutomi bya vanhu a ku va ku cinceka mhaka leyi yo vuyela ka xiyimo lexiya xa tolo xa ku va a swi twisisa loyi a yaka ya dyondzela ntirho leswaku a fanele ku a vonelela a wongola a vutomi bya vanhu hi yi ndlela i nga endliwaka nkongometini wa ku va matshamela la ma cinca a swi twisisa leswaku okay leswi ni yaka na dyondzela ntirho lowu ni fanele ku va ni u endle le rhandza a hi timhaka ta mali
3: hi ku cinca ka malembe matshamela i minchumu leyi karatileku talvhexi sweswi ku nga hlamula a kolega wa mina seno a nga le Institute de Formation o Institute de Sciences de Saúde mas ndzi va ta vula leswaku laha ku va laha ku va ku kumeka primeiro makadera leswi va vulaka leswaku lexi ka leri ka ni fazi liya va yi vulaka ku prepedeto liya ya wasangula liya ku gondziwa leswaku lomu u yaka kona u lava ku ya tirha kona ku lava ku tirhisa leswi ni leswi u va ni u hlaya mbilu u tiva bya ku laha a xi londzeka ni xi bolile a xi laha byo tlhelele laha ku lava ku va byi tirha ndzeni ka nawu lowu u to kusukela ku hi nyamuntlha leswi u va na wona a te ku za u ya mbeta okay hambi sweswi byi kona ku na madyondzeloxi yo professional ya teka professional ku na ni yini maji hi matshamela ya tiko leswi ku nga ha zona porque a mhaka leyi ya hunyihunyi leyi a yi lomu ntsengi ka sawudi byo va bayisa porque sawudi i nchumu lowu wa ku loko a munhu a ya loko a vona infirmeiro i wona Jesu Kristu wa munharhu u kambe wa vumbirhi ku lahaya a wu tumziyandziyanusa lahaya entao bya karata loko a munhu a chikela de facto a kuma a magezi yo kala ma nga tsakisi ha tala ku vabya va lava nga yi dada avansada lava vola ku va doza vakokwana loyi vanyingi va kona wa ku loko va chikela va ku epa mama a malembe u ngana loko a mutsalela vito ni malembe a ngana a ndzi na ni 75 a ku xa a malembe lawa u ngana wu mama lawa wa hata u karateka kambe hi ku lava u lava ku hanya kambe wena entao byili leswi byi karatisaka nguvu ka kwalikeri munhu loyi a ya ku a ya a ya laha vutomisini ja akumahundzulela ya kona ma karata porque infirmeri loko a helaha a tolovela ku va na hi yexe ja ku vile ni ku va kambe va ku n'wina muyaku le xibedhlele muyamuya kuma a ku va muxanisiwa kani hi mawulawulela kani hi mahlayisela la ya kona hi matirhelo ya kona ku na ni lomuya va tsalaka ku va ku kula ku aliya va vula ku loko tenke ya ya byela ku na ni malinya vhiri leyi ku na ni yini yini so ke hi nawo vabyi a ha byi koti ku u ya siniya u ya u ya wula siniya buriki ha chava ku loko ndzo wula laha hambileswi yenge ku na ni segredi siniya ngin'wana siku podiki palexovetiga mina ma kumina ndzi hanya lomugangeni lomu baxa ku ku tshwelo mirini tsutsuma ndzi ya kwalahaya ntao loko xa va byi tivi vaemfermeri a ndzi swi tivi ku nga humelela yini hi lexi xi mahaku ku hamuta lexi xi byi karate byi karatela karatela vanyingi a ku va va luma ka malinya xivedi hambi ku ya tsaletela lahayani hambileswi ve nge u nga tsali vituga wena ma xi sempre byi ta famba hi ndzima ya kona buri ku va ta kuma vaemfermeri manya a tendele va maa vanhu a se go e ja de facto laha ku laveka ntirho wa hombe ku ta ndzi nga wula talivhixi ku lego mina ku mu ahele institute leniyani a nga le institute bodi yena a tlhamusela ku va xini xa ku byi nga maheka khwatsikhwatsi kasi ku za a vanhu va kota ku va formariwa va gondzisiwa a pasa a ya tirha ndzeni ka leswi vona va nga gondzisa leniya
0: hi swona tatana Leonardo Mwanzule ya tiva leswaku u mun'we ka lava va kumekaka ka miti ya ta dyondzo leti tlharisaka a vaongoli hi navela ku tiva ka wena leswaku kasi a swikarhati leswi swi humelelisaka tatana Amerikulana hikusa ti kona timbabyi leti ta ku va a ku loko ya fika xibedhlele a ku ixi hi ku fika ka mina ntsena va nga se ni nyika murhi wa ku va ni phuza no vhela ni hanya hi leswi a nga ni amukelisa xona muongoli wo karhi mun'wana a ku a yi kona ni sukelana a swi nga ni tikeli ngopfu kambe ku fika ka mi xibedhlela se swo fika swi ni karhetela ngopfu hikwalaho ka ku va a muongoli loyi nga mi kuma seni ayi ya kumbe a kumana na yini kumbe xana swi kona leswi a nga sukaka swona kaya se a tata swichula hinkwaswo ka mina kasi laha ka ku tlharisa a vaongoli swi kona leswi mi swi vonaka loko mali karhi mi va tlharisa a vanhu lava swa ku lweyi swa lulama swa kumbe swa mi fanela ku va a nga famba a landza ntirho lowu kumbexana hinkwavo lava tlharisiwaka laya loko a pasa hi yo ndlela ku va a kuma thikithi ra ku va a ya tendela vanhu
4: ku sangula ndza bonga nandzelo wa savangiseto wa radio mosambiki ni vatirhi hinkwavo va radio mosambiki ni kolega wa mina loyi ndzi nga na la kusuhana ni van'wana lava nga lumuka va nga Maputo ni Gaza ndzi ta vula leswaku matirhela ya ku gundzisa mutirhi wa infermage wa ku tirha lomu xipitali a ma si nga cinca ma ha fana ni ya lawa ma nga gondzisiwa swona van'wana a kale ka kona ko va leswaku a mikama hi yona yi cincaku hi matshamela ya leswi a tiko ni sociedad yi hanyisaku swona hi ku a mathekinolojiya ya mainformasao nyamukha a kala swo a kala maxinyamukha u ni telefoni laha u nga kona wa wana swilo swo tala wa vulavula ni munhu wa le ka kule na u nga sukangi laha u nga tshama kona xa vona ku sweswi a vatirhi va xipitali ni vatirhi va ku gondzisa ka vainfermero va tirha na va lava ku vuna sempre a mubabyi lexi karataka ngopfu hileswaku a kusukela mubabyi ni yena mutirhi wa xipitali vo tlhe va lumuka mapera ku pasawa hikuva a disinvolvement ku nga ku hluvuka ka tiko swi hambanile nyamukha a hi preparado hokeni pra ku tiva ku a disinvolvement cini swi vula ku yini a matirhiselo ya fone vanyingi va tirhisa fone na a nga tivi ku a fone yi maha yini yi gondza yini wa lava ku a ku vona swoke swi nga lumuka telefoni yin'wana se ku a tlhela lahla leswi a tirhisaku swona lumuka a nga gondzisiwa swona ka ntirho wa yena navhela xivutiso xi vula leswaku va gondzisiwa a ku tiva ku a ku hlayisa ka mubabyi cini ndzi ta vula leswaku kala ni nyamukha ni leswi ha tirha ka ha tirhiwa lomu ka gondzisi para ku hlayisa khwatsi a mubabyi loko a ku chikelela laha tirhweni wa wena atenya mukha kambe va gondzisa akuloko kuma mbadi la hangelena unga muvuno muvunisa ku yini para ukota ku kala azo achikela la afela ku kuma manwana ma treatment ya ku etaka wona lelo ndzi vula hama primary socors ma hadariwa kala ni leswi maje loko ndzi ta ku sociedad na yona yi hambanini leyi hi nga eka yona ka mun'wana swilo leswaku hambi nyamukhe wa koma munhu na bilo hi movha para ku munhu a mun'wana munhu a chikela ku sokoro para ku teka mubadri kuloni a munhu kuloni a nga bayisiwa lahaya brian a ya na yi xibedhala i rendzelekela nguva a ku i zama ku a ku loko a chikelele niyani yin'wana siku va ta ku hi yena a nga mahawa accident ku vini iso para ku sokorela a munhu loyi a feleke ku a ya vuniwa zvoke leswo zva maheka hi mhaka ya ku loko ndzi ku i sociedad yi nga cinca hi matshamelo ya kona kambe a vatirhi va xipitali kota ku va tshama kwalomu ka sociedad swi hava swi maheka kwalomu ka sociedad vona va nga swi hanya va swi hanya na vona kani leswi hina hi fanele sempre mun'we ni mun'we a nghena xipitali a ya vuniwa maxina ku hi ku hina tiva swa ku yena mutirhi ya lowu lomu xipitali kolega wa mina laha i wulele ku lomu xipitali a ku na matiriyali hikwalaho risangulo ya kona ku a ku demoralizara ate a vatirhi hambi lava kari ni va lava nyamukhe kambe loko va chike xipitali u boha uniform wa swi tiva swa ku a seringa ndzi ta yi kuma kwihi wa swi tiva ku a murhi wu laha u ndza wu kumela kwihi xa leswi loko u chikela xipitali ni ku u ta kuma seringa wu swi tivi loko u chikela xipitali a ku a luva u ta yi kuma wu swi tivi hi nga vona ku nyamukhe ate mbadri wa xava a murhi a ya na wu xipitali a nyamukhe mbadri a xava maluva a ya na wu xipitali nyamukhe loko va ku i na ni operasa va mu nyika lixa ya matiriyali lawa va tirhaka kona lomu xipitali lomulasala doperasan para ku a ya xava kwihi a xava farmasi ya qualquer farmasi yi xavisaka a ku matiriyali lawaya mana ni prazo mafara de prazo a nga mativi o xava hikuva murhumi ku ya xava a muxavisi roke o xavisa leswi swi nganga na swi va fela ku kuma mali nyamukha swi fambela ku leswi swi va fambela ku apenas para a governo ou a vatirhi va xipitali tihosi ta xipitali ti vi tona ti fanele ku lava amurhi ni matiriyali wokhe ma fanele ku tirha lomu ya xipitali maxinyamukha hi ku fatara karhi ka makrizi hi kota makrizi ma nga hi talela a ha swi tini ku a swa swinene hi swi hikwalaho hi dyondzo lexi hi to yi kuma ku loko munhu a infirmero a chikela laha xipitali i laha murhi a nga wu kumi mavabyi i naye hikuva mavabyi sempre ma ta hi woja a ma na kama wa ku ndzi ta chikela ka mamona kama ni kama wu chikela mabadri maxa ku i badri mu negative fa ku chikela a wu getivi maxa ka ni leswi kombela ku wena u mu tirha a ja hombe hi ku laha a ku na matiriyali ka kela matiriyali u la luva wu na luva laha kusuhani munhu wa kuta na bayisiwile na humesa khata for example wa wona ku munhu a chikela i bayisiwile wa humesa khata swi kombe ku u travhela khata lowuyani okay mu vuna mu khala para kota ku a xilondzo xa chaka xi hola maxi u kuma swaku laha kusuhana a wu na alcohol yi mbilile a wu na masiringa ma kona maligaduri a ma kona ri kombe ku kala familia ya lava a murhi leyi hange wu ta sena xipitali xa vona swoke leswi hi ku kiyela ka michumu ni yo krizi leyi hi vulaku yi kona lomu tikweni swileswi nyingi swa onhekela a hi sawudi so ka workmandawu ya mitirhi ya hina lomu mosambiki a swileswi nyingi swa onhekela hambi mixapa hambi lo mixapeni hambi kwihi va tirha kona sembre ka onheka michumu kani leswi swi kombela ku hina hokheni hina ni patsani sociedad hi hlengela para ku fela ku a mutirhi wa xipitali ana swi tiva swaku leswi ndzi tela ku rhona laha xipitali hi swihi ndzi teka ku ta tirha loyi a xanisekaka loko yin'wana siku hi ta kuma ku a disinvolvement ya engeteleka hi ta swi kota hi lwaku pra leswo hi kwalomu ka ku lunghisa ku hi gondzisa a vatirhi hi gondzisa xitshungu hi gondzisa vanana va jehovha va hina akuluku uya tiraka uya tiraka sawu tirela hina akusingana wa hele kai vakona vatsoka heka na na toko iko kuna ntitiyo ndzinga muone o nwana ndzi nsiku ndzi mu ndzi no anhonzi tshipitala wona ama kadru ako tetea kuna tiriwa na akusaka wala a formara a opinion ya kunina ndzi navala ku tirela akufani tiyo ganga tira papa wa mina wanga tira ku kona mina nga tira shaga mina maje nyamunga hambele ku zwama hekala example munato yokuma mwana na ukazwa a chika chipida kuma ku infirmary famba la makindi trial wana wana muti wana nwi wana shaka ga gambadzwe e vontad munato yokuma kuza a formara opinion yako wana vela ku tra chipitala prisu he vanyingi va kona vanga na chipitala va tanga na chipitala va tra chipitala ku fela ku vakuma tiri so ku fela ku kuma ku hola akuma muhola mas na verdade a zwelozwinyenge a zwa fambe khwatsa pro casa ya ku faltara ka material hambe hina lomu a xipital lomu xikoleni a material ma faltara lemi a xipital hina ma faltarela kani leswi tank hi mahazwoke leswi swi feleke ku hi kota ku hi muvuna a n'wana kaya loko a famba le xipital na twa ku i fambela yini va ha gundzisani ni sweswi va ha gundzisiwa ni sweswi wakhe vatirhi va xipital kani leswi a sociedad yi cicile a ya hi yona leyi hinga hi nayo wa malembe a ndzhaku ndzisange marhawu kha ni mamba
0: isona tatana jami mashele ku ni mhaka yi tolovelaka ku va yi humelela ya ku va kuma leswaku timbabyi ta khala xikhalo lexi xa ku va a fika xibedhlele na a yela ku va a yonguliwa loko a fika sini a kuma leswaku loko a nghena infermeiro a tamele telefone a busy ni telefone nkarhi wun'wana hikusa tatana Leonardo a vulavulile la hi vutirhisi bya vutlhari bya ximanguva lawa leswaku hinkwavo lava tivaka ku tirhisa vutlhari wa ximanguva lawa kambe u kuma leswaku u nghena layana a tamele telefone swa ku layani hi swihi leswi a swi endlaka ka mbabyi a hi lava ku swi tiva hi ntiyiso kona swa mi fanela ku va muunguli nkarhi lowu a landzaka ntirho wakwe a nga tshama ni telefona a deketela kumbexana hi swihi swa ku a faneleke ku swi endla
1: kani mambu xo sungula loko ku ni munhu loyi a tiki ndzeni ka xibedhlele na ku ni leswi swi n'wi xanisaka a fanekele ku tenderiwa hi lisima a telefoni a nga limexa loko i li minchumu ya ku a lava ku kombela van'wanyana a ku va va n'wi pfunisa hikusa ku ni mavabyi lawa ya ku u ma vonaka ku lawa yi nga ku ma nga ni karhata ku va i va mi ni n'wi swanga ntsena a swi vona hambi swibedhlele swa swikulu va dokodela va nyingi va dokadokisana hi mbabyi yin'we ntsena a ku va va kuma a matlhingaka hinkwawo loko va ta swi kota ku va va mu susa mavabyi lawa ya se kutani a telefoni li tirhela hi timhaka leti ni nga ti hlaya swa ku loko yi li ku va kombela van'wanyani ku va va tshindzekela a va mu pfunisa a ku va mbabyi leyi suka laha xibedhlele na yi tsakile kambe ni nga tlhelanyana ndzhaku ka kutsongoho ntsena ka leswi van'wanyana va nga swi hlaya loko a ministeri da sawudi a swi voni swa ku ngaku ku minchumu a ya ha pasi hi tindlela linene a swi kotile ku va a veka vanhu lava va le ki va tendela leswi va ri ki humanization va fambaka swibedhlele ka hinkwaswo swa tiko la hina va fundzisela kumbe va dyondzisela a tintlharika hinkwato leti zaka xibedhlele leswaku a ku va ku ta munhu na ni swa yena kumbexana mavabyi a ni ku tika a fanele ku tendzerisiwa ku yini ke se leswi va swi fundzisa va ku tlhamuxela hi wena swa ku se loko wena wo vabya kumbe xaka lawa ni lo vabya leya xibedhlele xin'wanyana liya hlayisiwa hi mahlayisa lawa wena wencaka van'wanyana swi nga ku tsakisa ke se kutani wena u ta swi vona swa ku swa ku lani na phazama i xa vumbirhi ku hambi leswi va liki ma komite de cogestan i nga vanhu lava va taka va tshamaka kolomani ka tindhawu to loko seni xibedhlele va tataka xibedhlele lexi va tirhaka hi ntamu ni varhangeri va xibedhlele alava vona va fanekele ku va langutela mabixa va vona swo ka siku enceka yini matendelelo ya kona ya lava infirmeri si a li ku tendeleni ka telefoni hi vona va fanekele ku tlhela va swi hlaya ka vanhu ka hinkwaswo swa ku intswini swi enceka swibedhlele hambiloko ku fika mimirhi va ya mukela va yi languta mirhi liyani swa ku yi tshamisi ku yini i va voni va tlhelaka va yi vona ni loko yi huma mimirhi leyi se leswi swi vona swa ku yi ta va minchumu leyi taka hi pfuna hikusa voni lava loko ku ni nhlangana swibedhlele va swi kota ku va swi hlaya a va fihli mhaka ne yin'we kambe a telefoni a li fanele ku va u ri tirhisa nawu ku ni munhu loyi a xanisekaka hikusa va swi hlaya hi xilungu va ku dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Kumbixana a minchumu imbirhi nge swi koti ku va yi va ka ndhawu yo la yin'we ne kumbixana munhu mun'we a nge swi koti ku va a vonela minchumu imbirhi hi nkama wolawun'we ku ni nchumu xin'we a ta ka xi tendela tindlela letinene kambe xin'wanyani swi nge ti pasi se kutani loko le xibedhlele u fanekela ku va u vonelela ambabyi a foni u ta ri tendelela hi nkama wun'wanyana kanma
0: loko ku humelela marito ma tivisiwaka ya ku va mongo lo karhi a nga landzi ntirho wa yena tanihileswi fanelaka kona tanihi vurhangeli bya xiyenge xa tavudhawu hi xiyimo xa xifundzankulu mapotso leswo ni swi vula ka miganga hinkwayo swini mi swi endlaka hi ku landza kongometino ku va mi n'wi kombisa leswaku a leswi swi endlaka hi swona fanele ku va a landza leswi a dyondzisiweke swona ni leswi nawu u pfumelaka ku va ku landza swona
1: ni nga hlaya leswi makerekeni ku ni bayibele leli pfuliwaka li vulaka ka hinkwaswo hi mazito ya Xikwembu nakona ka mfumo ku ni bayibele ya hina leli va li chiwaka swa ku i Statuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado i nga bayibele la hini vatirhi va mfumo se kutani loko u phokwa nawu va ta pfula layani ka xitatutu va ku komba leswi wena u nga hoxaka swona se kutani hi wu swa ku ta swi vona swikhatisi swa kona i leswo va encela ku va ku pumbiwa mhaka leyi ya ku va ni vanhu vanyingi va phokwaka nawu kumbe va hoxaka nawu lowu u fanekelaka ku va u endliwa loko le xibedhlele a swi vona masiku lawa swibedhlele swinyingi se swa kombisa nambe hi ka mathelevhizion ni nga hlaya hi leswo a vafermeri kumbexana vatirhi va xibedhlele lava va nga khatisiwa ku va va tsindzekisiwa tlhelweni kumbe va nyimisiwa ku tirha a ze proceso la voni li fika makumu hikusa va ve ni ku hoxa ka wukulu va hoxi ka nyingi se leswi xikombiso ka lavan'wanyani swa ku a va ti vonile u yile xibedhlele a ku va u ya tendela timbabyi u nga muhunguli se a ntirho wa wena wa wu tiva swa ku hi wini a munhu luyani a vuya na khunguvanyekile hi leswi mi xanisaka mizini ya yena ni moyeni wa yena se loko a fika xibedhlele a xibedhlele a fanekele ku va a kuma a li tsako i xa wu sungula va kona lava va timbabyi va ku loko va fika xibedhlele va kuma muhunguli lwe a bulaka na yena hlekaka na yena nambe swa ku vabya leswi a swi twa swa chuka swi kumeka ingaku swa pumbeka nyana wa mutwa njhe ambabyi yi hlaya ku eyi ingaku se ni titwa khwatsi ingaku ku tika loko a ni ku twana na vuya hi kaya ingaku se ku nyamalalile kambe a wu si na munyika pilisi ne lin'we leswi kombisa swa ku va kona lava va landzaka nawu se lava va ku va nga landzi nawu va fanekela ku mejimu va kombisiwa ndlela kona hi xitatutu lexi ni nga xi hlaya hi swikhatisi swi kola yani kambe xo sungula na u nge si na pfula swikhatiso fanekele ku mi komba ndlela leyinene leswi ni nga swi hlaya i nga humanisa sam swa ku bulisana na yena lani wa phazama lani na u nga yincisi xileswi hikusa u ta va ni swikhatiso swa kona ni nga vula swa ku kambe a leswi xa xitatutu ku ni nkama lowu wu pfuliwaka ka swibedhlele ka hinkwaswo kumbe madirhisonka hinkwawo ma kombisiwa a vatirhi a ku va va tshama na va swi tiva kanimama
0: Isona, e quem se lhe na sete horas e 52 minutos, e tetla e vuia ne singuana subutisu cambe, em carlo vacuva, inicelam canlo, va tirculore, acuva va veca subit socare, zacuita cotacuva, flatin conga, e cotacuva blanuming setuaina. Orazio Romão, e cunicancar.
5: Bungile David Ntimani kuva u hinyika molo ko hiveka swutiso ka varambo va hineta sikwela senu inyambane bava Leonardo Muhanzule kota u ta ku hika muti lowa ku buvisisa ti Charlie ta udaw va enfermeiro loko a vakukari vala ku maha ava enfermeiro va landzelelani lori wa ku maha wa enfermeiro swi mahisa ku yini ku za va chikela xikoleni mu va gondzisa va hundza hi ka swikambelo muni kasi ku mu va pola ku ah lweyi hakunene lweyi kokwatsikana a na ni wumbirhi kwa ku maha enfermeiro
4: ndzi bongile ndzi ta vula leswaku sempre loko ku nghena ka gunzi ka enfermeiro ku sangula ku na lava nga maprova xida admissão a ri nga si nga maprova da admissão teke munhu a titsalelisa ku nga mainscrição hi vontade yakwe depois obrigatoriamente terá que fazer aquilo que é prova da admissão ya o conhecimento no que tiver nível ya yena ya ku gondza ka yena e kuna nilero vako exame psicotécnico psicotécnico é exatamente para kutiva ku amapimo ya yena ma fambelana ni ku tirha leswi a swi navelaka ku tirha lomu ka saúde kota ku va enfermeiro o kota qualquer mutirhi wa saúde. Então, depois de quando vamos à seleção, já que fala com o Rimani, ele anga a família na conta de ter lo ao concorrer lá, ao lá vai concorrer a uma para a ter a saúde.
5: Inaka, o Angerna, a co sangula co gondesi o a co ve enfermeiro. Gondesa aí né, a mundo é caso co acho que a co aí a tentar a baixo manso com a seco.
4: Zvigondziselelo zvinyingi kuna ne leswaku ma fundament de enfermagem kuna ne leswaku hi prevenção e controle ya mainfecções lomu ka saúde lomu hospital kuna ne ma primeiros socorros kuna ne ma técnicas lawa a feleko ku munhu a swi tiva swa ku para ku ndzi tirha a xilondzo o ndzi tirha a mabadi yo karhi ndzi fela ku maha yini ndzi fambisiwa ku yini laha ku na ni teoria ya kona ku nga ku tiveka kona ni mapractica ja ya kona na a nga si nga famba xipitala i gondzisiwa lero laha xikolweni ja loko a mahiwa a valiação ra ku swikambelelo swa kona swa ku tiva ku ina wa swi kota ku maha na a nga si nga famba le xipitala ku ya tirhela a muvabyi hi kona xa va a valiaraku a kumaku hi mun'wana ku wa swi kota ku a ku tirha a muvabyi loko yena a pasa ka fazi leyi hi kona a nghenaku lomu ka ku a ya tendzela vavabyi lomu xipitala
5: murhanga ku muhlola mu vona swaku loyi a buvhilwa wa swi kota ku ya xipitala
4: ya
5: swo suka swi vonaka ku mu vona swaku a lweyi a nga ta maha wa mfemiri wa munene mu nga mu khupukisi ku a ya swipitala
4: iya leswo swinyingi
5: swa maheka leswo va kona va nga xumbara ku va nga swi koti ku
4: va kona va nga xumbara va nga swi koti ku nghena a va nga yi xipitala ku a va pasangi ka fazi leyi ya preparação ya kusukela conhecimento ni pratica a nga si nga pasa loko a nga pasi va nge ngheni xipitala
5: mu muhlola ku mapimo yakwe hi wahi ya kona loko a chikela xipitala ku a ta swi kota ku ya tendzela khwatsi hi lihla swambirhi vavabyi
4: roke lero ra nghena ka valiação
5: hi ku yini swi maheka ku loko va chikela xipitala se va cinca ku pima va nga landzeleli leswi mi nga va gondzisa
4: laha ndzi vulavulelamo
5: yo phazama
4: aku phaza maka hombe zwa maheka na kuni ku phaza mapriki a munhu podoku aku komba angwa nyamuka manzi ka komba inwana ngwa ku munhu munhu mapimo ya munhu mapimo ya munhu maje la hanzi la kule leswaku mavhali ya sanja leswi mama hisiwa ku zwona zwo komba ku a hitiva ku hakunene lo ita zwikota ku ya tendera vabadzi hi la hingela leswi zwilavisa ku zwona hi Madrid ni madeviri ya kona swifambela ku fambisa zwona loko a hino mutipitana hi na ni acompanhamento na loko a sukela ka mapratika ni teoria le xikolweni a vagondzisi ni vatirhi va le mutipitana va mu acompanyara na a nga teka ku chikelaniya na teka ku va mu tshika ma nyika amuvabyi yexe i rhanga hi ku acompanyariwa hi vatirhi lava nga le mutipitana leswi nge mastage va nghena lomuya vatirhi lavaya hi vona va fela ku hlolela a siku ni mumu va tiva ku n'wana loyi leswi a nga theleniya xikolweni leswi va nga gondza leniyani seno i ta swi kota ke wa tirha khwatsi leswi va nga mi gondzisi leniya xikolweni kani sempre leswi swo cukiwa lomu xipitala hi leswi va nge fana ni mavaliations kambe ya ku a swi kota ku hambiloko a pasele leniya a loko a ta seni xipitala a maha swo ka swi nga heli leswi swi ringalaka nayo wa luza kursi na sangule xitaji mina va reprovara va mu tlhelisa ndzhaku
5: loko a xikala xipitali o tsiketiwa ntirho kutani ku lava ku lava kale va efermeri va mu komba tindlela va tshuka swi vonaka ku va a xikala siniyani va xitaji ri vona va tendela ku va bavi basi
4: loko a xika xipitali ya ku xo sangula ku tenka a vatirhi va amukela a xigondzana va tirha na xona vana va xi kombisa leri ri mahisaku zwa loko ku hi munhu veridade lomu xipitala depois na va mahavali ya sawu ya leswi va ti munyika ku a tendrisa zwona mubadri va swi kambelela ni kwale xipitala hi vatirhi lava va tirhaka lomu xipitala ekaya hi leswi tirhisaka zwona
5: a masikwana lawa ka voneka ku ku gondzisiwa ngopfungopfu swigondzo bya hombe hambi wa infermeri ku na swikola swo tala ngopfu Mosambiki swin'wana swa gondzisa ma online swa koteka ku gondzisiwa efermeri hi online
4: a swi kona leswi hi online a nga gondzisiwa infermeri hi online swi kona swikola swi nga lavele ku maha leswo hi yo mhaka ya ku epa a dzimbovhimente ya karata ho yi lava maxin'wana leswiku ya karata a ku yi landzelela va nga ringeseli ku va ta swi maha a ku gondzisa wo infermeri a distance mas ri valiwile a ordin dos infermeiros a intervenir logo hi teka ku nima a xikola lexi a xa ha formara a infermeiro a distance no e possible
5: a swi koteki leswi
4: no e possible
5: majimu a mangenela kwela ka wo infermeri swi fambisile ku yini
6: a xikhati xa kona leo hi nga sangula
5: kwahi ku maha tiprofeta dadmisau ku lasariwa makonkursu ku fana leswi maheka kutani kwahi ni ku hambana manghenele ya kona kwahi ku nghena hi wumbilu
6: ya ku wahi kona ku nghena hi wumbilu maxina kona kambe yi ku vile ni nkama wa kona lowu ku nga ku loko u nghena sexta class na hini bya six bya set yanus então wa nyikiwa fish and ultimo trimestre para ku preencher le ndzula mali ya 77 78 79 até quase 80 a ku loko u ma sexta class u la ku mahayini era 4 ku wa hi 4 wa mandau era tropa ira cuba ni coisa como enfermagem e educação eram esses quatro termos vinga cara de tirar ngovo nkamalo wa presidente Samora Machele então lá aí tinha que o langa o la kuma hayini mediante ya leta de quatro ya zwiphamu leli então pronto o langa então logo já um langile baixa o kubise esta classe já estava wa ile na ka lista lene ya ku vitaniwa para uya ya mahakurso então hele zwinga ngenisa zwona hina leswi maxa a kale a na swi nga se sangula leswo ku wa mahiwa kambe makonkursu entao a te kwasi ma 75 74 ya ku wa mahiwa makonkursu laha ya ku hayi maha munhu hayi ma xikirisangu khwatsi leswi xa swi wile ku kambe leswi
5: se loko muchikelisiniyani xikolweni kasi kumbe ya gondzo wa infirimeri ku hene va yena ku lori van'wina va nga tshuka vachofi va ku a n'wina na da na mu tilunghiselangi ku maha va infirimeri swi va koteka kumeka leswo
6: swi va hi kona ngopfu leswi ya teka swi va bindza hi ntamu porke swi va nga lava hi mapercentage ka turi malahela 60% va pasa kwatsi leswi maekaka edukasao no seke hikuva vanyingi va kona vaprofesori va tlhela va khala va ku exe problema do ero do stado makuseniya ku va nga hi na percentage wa tiva tenke u pasile a wu tivi kambe ku va nga hi na swa per down swi ku yiniyina a va ya segunda prova va ya no se swi ku yiniyini
5: ku he prova yin'we basi loko xumbareleyaumbara
6: liyani u xumbarile pronto tlhelo ya kaya ente hi leswi nga mahisa swona purisi ku va xumbariwa nguvu mina ndzi vulavulaka ku loyi na verdad a ku ri ndzi nga maha eagent de medicina curativa entao laka curativa loyi a nkama wa kona lowu ndzi ta maku vulavula hi tenikhaza experience ku a ministro de saudi a nga hi kona nkama lowu era pascual mukumbu falecido loko a ta ta chikela era institute de science de saudi de beira a ta ta vutisa ku ku na ni tituru matela ku gumesa ke va ku i turuma munhu wa ku agente de medicina va ku i mahele infirmage ya ku a sinfeje infirmage bazi now e lava ten ke voltar a fazer infirmage 6 meses por isso a curso yi prolongarile byi mahele bya ku hina hi mahele infirmage como se aliás hi mahele agente de medicina como se fosse enfermeiros byi mahele bya ku a nkama ndzi nga ta sangula ku tirha nyamani mina ndzi tirhile na enfermaria de medicina como enfermeiro durante 6 meses pediatria foram 4 meses oftalmologia 2 meses é quando a gente ganha banco de socorro para fazer enfermagem nem coisa então não tinha dificuldade quando era uma dificuldade eu vou tirar como se fosse enfermeiro já que é um agente de medicina de ter como se fosse agente de medicina então eu ganhei uma dificuldade lá
5: eu ando na gawana malembe ma nga vekisiwa ka siku ku bufisisiwa a vaenfermeiro hi wonela ka wena ma sufficient hi xiputukezi ma enera kutani ka siku a bufa enfermeiro ku la a nkamanyana wa ku leha
6: leswi ndzi nga vula leswaku kani ndzi nga vulisa ku yini to vula hi xiputukezi swi ku depend maji mina ndzi vula leswaku a nkama lowu nga vekiwa para ku bufisisa enfermeiro é muito normal, é suficiente. Porque em cama lua, como a enfermagem, era enfermagem auxiliar.
4: Sim.
6: Então, lua, liane, eu a gente, se cadeixava, se só um ano, parece era um ano e alguma coisa. Batata, samos, vana, jogo, não, lá, é quando não era, porque matéria, eu tala, mas falta, para que vá, como a alguma enfermeira mesmo, ou bova. E quando a gente, com quem isso já, levando com enfermagem, então ligo com a enfermagem geral mesmo vai engitar a malhembe já mas hundza lá vai um ano e alguma coisa então mas nela quase mais suficiente malhembe lá vai para que vamos ativa atira hilaje lá o que é o
5: então é bom que ele merco Jim bom que campe baba Muhanzuli Leonardo Muhanzuli se não me engano a Gaza cota a enfermeiro kula swaku ku ve enfermeiro ku lava ku ve munhu wa lehla swa mbilu ma tluleta a experience ku nga wu tivileku ka vena ku lori van'wina kasi ku va tiva matendelela lomu swipitali va tendela khwasi lehla swa mbilu a va vabyi
2: ni nga hlaya swaku ka hinkwavo lava va fundaku a va fundhisiwaku a wudawu hinkwavo va fundhisiwa a matendelelo ya munhu swa ku a wu tendela munhu hi mbilu swi mahisiwa ku yini seniyani ku ni leswi hi fundhisaka va ngo i deontologia va fundhaka ku a munhu loko a fika u mi amukelisa ku yini u mi yangulisa ku yini u khulumisa ku yini na yena bra munhu u mi komba swa ku u ni vontade ya ku mi tendela u tsakile hi ku akula a lavetele ntirho lowu u tirhaka wona hi swi pra a ta tenderiwa swikarhato leswi a nga naswo ku ni swin'wana kambe hi fundhisaka swa va ngu hi fundhisa makhulumelo swa ku wa munhu umuyangulisa ku yini loko wa fikile umuyamukelisa ku yini prota kuma ku munhu loyi ata fuleka mbilu yakwe a hlayitela hinkwaswo leswi karhato leswi ataku naswo u ta kuma ku u swi ntendela ben u swi twisisa ben pra u ta mu nyika u ta mu tenderisa leswi a swi karhato swakwe swi lavaku swona ku ni swin'wana kambe swa ku a munhu loko wa fikile hina hi fundzisa swa ku loko u li ntirhweni ku ni leswi nga khulumiwa hi mhaka ya mafoni swi ku yini munhu a tirha a tshameni foni hina te xikolweni a foni ya lisa foni swa ku mi nga tirhiseni foni na mula xikolweni a foni u ta li tirhisa loko u humi exikolweni swa ku alunu loko a kumiwa na tirhisa foni lomu xikolweni ku ni leswi swi takula ka regulamento ku fanele swi a nga bala min'wana kuleka swa ku ku ni biblia ku ni bayibele leli yi nga ni nawu lowu hi tirhisaka xona ni ta n'wi kombiwa nawu luyani hi mu komba swa ku a chachazelo ya wena hi leyi hi loko u ma hi leswi swa ku u tendela foni u tlanga hi foni la xikolweni a nkama lowu wa ku funda ni ta nyima kolano kati mama
5: bongile kota muongoli infirmeiro hi ya ka maputsu leswo murambo wa hina ka maputsu kota infirmeiro u nga hi nyika experience ya wena ka ntirho lowu wa vuinfirmeiro ni ku loko u cuka khwatsi a va yina ku lori va n'wina amatirhela ya khanya kutani hehe masola hi wona laga n'wina hi leswi mu tirhisaka xiswona mabula navo kasi ku va swi kota ku tendela khwatsi ya vabyi
1: khani mambo hi ku hlaya ku mina ku leswi va swi vulaka va ku ku leswi u xi lavaka hi umbilu la wena se kutani loko u swi kota ku swi kuma wa swi nyika lisima se hi matirhelo ya mina ni nyikela lisima hi ntamu hi ku na swi tiva swa ku kusukela na hali ntsongo a ni swi hlaya ni ku mina ni lava ku va ni kuma lava va xanisekaka ni va nyika lirhandzu kumbexana ku va susa mavabyi lava va nga na wona xo sungula a munhu na nge si na ha fola mavabyi ya wena loko se u mu komba litsako i minchumu ya yinene swa fana ni ku va u yamukela ka munhu hi litsako a titwa hi tindlela letinene a wa swi kota ku vula handle ka mavabyi ya yena leswi swi mu xanisaka i loko yena a swi kota ku swi vula leswo a kumeka na basile mbilu ya yena a titwa se na vevuka hi leswi encekaka ku va nyingi na u nge si na va nyika maphilisi lawa yena ku va madama mavabyi ya vona va titwa se na va tlhavukanyile va titwa na va nga ha ti hintwa mavabyi lava va ma xanisaka se hi mhaka leyi encekaka kasi ka vanyingi vamakwavo va hina kumbexana vaunguli van'wana ku leswi swa ha va tsandzaka hikusa a vona munhu loyi a xanisekaka swa ngi i munhu loyi wa ku a nga swi lavi leswi yena a swi twaka ndzeni ka yena i nga ni va vula hi mavabyi mavabyi lawa ma mu xanisa se loko fika xibedhlele u kuma munhu loyi wa ku na yena a ku xanisaka ku kumeka na ku wa a mavabyi lawa ni ma engetela hi ntamu se hi mhaka leya ku ni nga yi hlaya
5: bungile na ku lori ntimani bungile a ku hundzelawuleli ndzi nyima lawa
0: hi swona inkomu i tsutsuma ikongoma ka gaza mari martins i nkarhi wa wena ku va kunene u tiphina ka mabulo ya hina ya siku ra namuntlha
7: kari mambo david wa ntima kutani ke xivutisi ni ta xi fikisa ka tlhelo ra ta vutlhavukanyisi mri ta vuvisi bya vaongori i ta sungulela kola tshinyeni la mamaneonisi muongori mi vulelana hi muongori timfanelo ta yena nhlamuselo wa vuongori kambe khale loko hi ya xipiritana hi tivaku ku ni infirmeiro nyamuntlha nga ku vito li cincile nga ku tekniku de infirmage ku cincile yini lana hi nhlamuselo wa kona
2: kani mambo antiyiswe ki aku cincanga vitu ni swoswi a hi va va infirmeri so ki hinkwavo lava tirhaka va nga funda a te nivel medio va vitaniwa swaku i technical disability podi leswo swi mahaku swa ku ngaku swo hambana nyana.

0: vafunda mayelana ni ntirho lowu va nga ta tirhaka wona. Va informela DSME, for example, vafunda swa ku a wansati a tenderisiwa ku yini, a te a za a chuseka ni swivanani swa ku swi tenderisiwa ku yini. Va informela general na vona vafunda swa ku munhu loko a vagwa i nga le nyimba i nga le yini a tenderisiwa ku yini a te a za ya mandlula mavagwa lawayani ni man'wani makursi na wona ma tendrisa swoleswo. Se leswi nga cinca hi ku a nkama lowuyani a va funda i le man'wani mafundelo i mafundhiselo ya kona ma nga cinca ni leswi lavekaka ku munhu a tirhisa swona loko se a hetile a tidyondzo leta ta kursi leyi a fundaka yona. Swoswi ku ni i kurikulu a buku leyi li vitanisiwaka i kurikulu ku ni a kurikulu leyi li tirhaka swoswi hi lela basiadwe incompetence swa ku munhu a tiva ku tirha a tiva ntirho maybe ntirho wa mavoko ni ku munhu a tenderisiwa ku yini ni a fundela ni makhulumelo nini ni ku leswi hi fundhisaka swona swoswi eke munhu nompodi a ya a tendela muvagwi na a nga se pasa ben ku pasa mesmo a ku tirha a ku tendela hi swifananiso kumbe ni ta swi vulisa kuyini ni nga swi vulisa ine swi vitaniswaku i simulasan i demonstrasan a ringisela a ringisa ku tendela munhu maxina a tendela hi maboneka o na a tendela hi munhu maxi nga le muvagwi a fundela ku tendela ni ku fundela ku khuluma hinkwaxo ni ku fundela ku tlhava jasan a te a za a tlhava ben hi kona se hi nga ta ku ya po swoswi se podi u famba a xibedhlele u ya kuma a vanhu pra u ta va tendela ni loko hambiloko a fika xibedhlele a nga tenderi yexe sempre a ni lweyi a taku na yo xikolweni a fanele ku va le ni lweyi a nga mi fundhisa se ni ya xikolweni bra famba ya mi cuvukisela na a tirha bra ku swi ku yini swi nga humele swaku a phazama a maha swa ku kalenga leswona ka munhu porque a nga mi vavisa swin'wana swi nga kala swi nga fambi kahle. Ni lava va tirhaka exipitali na vona hi vona va voniselaka a student xona va vonisela student xikan'we ni lava va fundhisaka seni ya switututu bra ku veni a student leswi swi ta tendela munhu a te va za va pasa ku tendela munhu i mayelana ni leswi a fanelaka ku tenderisiwa swona a lava va alunu lava ka programa leyi nga kona swoswi alunu nompodi a ya tendela munhu na nga se pasa a ku tendela hi ku ringisela bra hi ta swi tiva swa ku lweyi se a podi se a ringisa ku tendela munhu maxisempre a tendela na le ni munhu lweyi a nga ni u tivi la ku mu tlula pra ku a ta kuma ku a mi cuvukisela swaku hi swona mahaku o hi swona mahaku ni ku kambe xin'wana eki loko ka nkama lowu hinkwawo lowu a fundhaku lweyi loko hi vona swaku lweyi a nga fiki lahani ku lavekaka pra ta za a tendela munhu wa nyimisiwa ku nyima u ta tlhela u phinda leswi a te u za wu pasa hi kona u nga ta fambaku xibedhlele.
1: Karimapa mama Leonisi hi ta ka bava Leonardo Mwanzula kutani na yena i mutlhavukanyisi kumbe i mudyondzisi wa vaongori a tshandzile laha nga tshandze kona mama Leonisi mayelano ni ta matshamela ya muongori swoswi kumbe leswi a le muongori mayelano ni ku panisa leswi a le muongori khale kambe le xibedhlele ka ha ni ku karhateka ka swilo swinyingi mayelano ni tshamela mayelano ni vonela mayelano ni tirhela tani laha hi tweke hi kona ku vulavula ka muchaviseki nkulu Ameriku Jimo bava Leonard Mwanzula i xini xi endlekaka mahlweni ka hi ta ku hi swigondzani swa n'wina hi vona va kalaka va nga khikhwatsi leswi mi va chululelaka hi n'wina vadyondzisi mi phazamaka laha ka ku va phamela kumbe xikolo lexi va fikaka na xikiyela laha a xikolweni ka ku ta va ta dyondza kona.

0: Ndzi ta va ndzi bonga kambe maxina ndzi khamusela ku engetela ka leswi a nga vula mamana Yonisi leswaku de facto exigondzani munhu loyi a nga ni mapimo i nakona a ku gondzisiwa swi fanele ku a munhu ni munhu a swi lava hi mbilu ya yena a fanele ku tiva ku loko leswi va ndzi gondzisaka ndzi fanele ndzi rhumayisa kwini loko ni chikela laha xipitala. Va kona vagondzani va ku va nga ni mapimo ya ku hambanahambana hi valava va nyimisiwaka van'wani loko va mazwo kala swi nga hi leswi nga swa laha ka nayo ka ku gondzisiwa ka yena hi ku wa khentero lomu swikolweni i hava mugondzisi wa ku a gondzisa a mutirhi wa xipitali na a nga tivekelelaka ku ve muvabyi na yena hi ku a mandziku wa siku yena mugondzisi loyi wa swi tiva hi ku suka ni ku nyima leswaku loko a tshuka a vabya gaya na gondzani gaya na a nga tivi khwatsi ku gondzisiwa ka yena loko a ya wa mangheni ka yena de verdade yena yi ta phasela mali ka mugondzani ka xigondzani xa yena por isso a matirhela ya hina hi laha ya ku preparara xigondzani para xi fela ku tiva ku a ku hlayisa wihi ni wihi a muvabyi loyi a chikelaka mangheni ka yena por isso loko swi maheka leswo yi nga ve fali ya gin'wana siku ya ku mun'we ni mun'wanyana ya ku a xigondzani xi huma xikolweni na xi tiva na xi pasile hi ku xi maha leswi nga fanele ku na swi mahisisa swona xi chikela le xipitali xi maha swin'wana swo fa swo swa ku fambana ni swa ku swa ku hambana ni leswi a nga gondzisiwa lomu xipitali hi ku munhu u kota a munhu a nga ni mapimo ya yena maxina we preke loko a hahe lomu xikolweni swo kiyela a ku gondzisiwa ka leswi fanele ku a tirhisa swona loko a hahe lomu xipitali.
1: Mambo swinene. David Ntimani hi tlherisela rito ka n'wina va chaviseki.
2: Isona hi khense na 8:20 minutos swa fanela ku va hi pfula tinqingho ku va vayingiseti va hina na vona va veka swivutiso va veka mavonela mayelana nhlokomhaka yi hlawuleke leyi khumbaka mun'wana na mun'wana nhlokomhaka ya risima loko hi vulavula hi siku ra mfirmeiro na mintirho yakwe leyi a fanele ku va yi landza siku rin'wana na rin'wana xileswo ka maputsu hi tirhisa 82 31 057 51 yo va ni nhlayo leyi ntsena hikuva u kota ku va muyingiseti u nghena u veka mavonelo ya wena. Nyambani
3: se nyambani hi na nswikarhitonyana ya ntini number phone ta hina hi nga ta swi kota ku va hi amukela vengiseti hi khelu ka sena
2: Mario Martins.
1: La Emissora Provincial de Gás é 87-00-511-333. 87-00-511-333.
2: E no Minxeto Arranga, lo é Congelaca, Rishile e Bulanamani, ui, como analogo. Minxeto Fukeni, a coisa é Bulanamani, como analogo. Swa tsundzuma ku va hi bula ni muyingiseti wa hina kambe sindzisa nhlayo yi tirhisaka yo le 82 31 057 51 kumbexana a kona muyingiseti loyi a nghenaka oyoyo
4: avuxeni
2: yina mani yi kuma na rikwini
4: hi ku vulavula na hi rinki maguli
2: eri
4: maguli
2: maguli Oi, como é que é?
4: Ele é o Congoloti.
2: Congoloti, isso.
4: Ei, Nicaré, Nicela, Lise, Babula, Bulaco. Só que antes disso, isso é só que a vasta diária, o que isso ocorre, o que as donas de uma escola, o que as donas ocorre, a van acompanhamento. Loko ni ku a va ha ri na acompanhamento mina ni khume hi experience proprio lani a Centre de Saúde de Zimpeto mina ni yi na tindzeriwa hi xitagiyari a ku nga na infermeiro wa khale anga tira va maku vutisana stagiaire 3 swo swo danger yini so si ani Steve swa ku talvege leso swine inchekele majituwa xifi swa ku danger yini kwa vanga Steve va doka dokisana entry vona va stagiaire a kungana munhu lwa nga le laya ili nwanyane ni yini na nili parana na tlhahisiwa Jasang hoko a nili ni xilondzo kuma swa kwa Jasang liyani vona yo pfuma ni tlhavi kanharhu kanharhu na va tlhava na va humesa na va tlhava na va humesa a ku nga na lweyi emperimeri wa khale lwa nga yimela a ku a va kombisa swa ku yincani ni vi ni ku chava ni ku kanakani ku tlhela ni chava mina na chava na mbi ku ya Saudi ya Zimbabwe for example hi mhaka ku stagiaro loko swi vona se swi huma swo tshikiwa and a ku ni fadla lani la ku ni pima mani lweyi wa ka Gaza a ku loko va huma tingi va akompanyariwa hi lweyi a nga va dyondzisa a va vona swa ku va dara ku ya xibedhlele ni loko se va le xibedhlele va kambiwa swa ku ku ni lweyi wa khale a nga susa a ku suvele kolani ka Saint Louis Saudi leyo manje a wu contrario ke sta acontecer se ku ni fadla leyi nga kona a ni swi tivi leswaku a fadla leyi ka swibedhlele lani va va vetaku kona va ta xitagiari kumbe li leyini kalani va taku na va dyondzile hi kona ku a va na wu tivi la swifiyes kumbe a fadla ili ka ministeru Saudi si swa ku va controlarisa ku yini ma situation yongile la kumbe ni nga tlhuveka
2: i swona i ya makuma a marito wena
4: se a ni na ku hlamusela swa ku a ponti yin'wanyani hi leyi endlaku va infermeru va nga tsaki na fertilizer ku pfumaleka ka material swa vavisa leswi swi endlekaku nyamuhla ka siku swa ku loko u ya xibedhlele hambi pharmacy ku na makomprimidi u kuma lowu paracetamol hinkwaswo tingu xava handle maluva kunene tingu xava handle ta ku lave ku ni nchumu lexi xi hoxekaku ku ri munhu a fanele ku na yena tirha na tsakile mbilu ya yena wa vona hayi leswaku loko a ya hala na yena phela ku ni mavabyi ya manyingi ya ku ma contaminara va infermeri tingi phela va ni material eka a fandla lani ngopfungopfu laha hi fanele ku hi ba hi ministeru di Saudi a ministru lweyi a nga kona swoswi ta vulavula ntiyiso a swinyingi hinkwaswo swo onhekela Saudi ni vulavula hospital central a ku na makinini a ku na amaluva a ku na materiali a mchumu di qualquer manera kasi yoni yini hina xitshungu
2: i swona i ku kumile inkomo yi mi nyika mikandlu ka Gaza kumbexana kona qungaka
1: khari mambu ntimana mungiseri u nga mpfukeni hoyohoyo oho a hi tshwi timukerileke mungiseri mi ta amukela loko mi ri na a vuyile mungiseri u nga mpfukeni hoyohoyo
5: inkomo i swile radio Mozambique
1: hi kombela ku va u tima xikhomamoya radio ra wena
5: a xi khoma xi tiviwile bawa xi tiviwile va mphoya
1: khululeka khululeka hosi qhuveka
5: a ni vula swaku ni lasa switixi swinharhu maphotogaza nyimbana ni va rhambiwa
1: nkomu
5: a ya mina mariti matsongo swinene kambe ntikelo wa wona i makulu i swivutiso ni nga na swona ka varhambiwa mayelano ni ku xavisa ka mimirhi a handle ka mafarmasia ya mfumo hambi mafarmasia ya lama nga pfumeleliwa ku voneka ku ya phambili hi ku xavisa mimirhi lomu tindleleni a mimirhi ya ta ndzhavulo ya vudaha tikweni la hina na misaveni i nga vi n'wina wa ndzhavulo ya vudaha ku phazameka kwihi hi kwihi la ku nga ni mbhovo ya ku vanhu lava va kuma mimirhi va fambaka va xavisa lomu tindleleni ni vulavula nomu lowu a wenela ka cancayi a kola wenela ka cancayi siku lin'wana ni lin'wanyana hi vulavula hi tona timhaka ta ku ku ni vaxavisi va mimirhi lahaya a wenela ka cancayi mukwihi n'wina va ndzawulo ya ta vudaha muka munga si twisiri mfele leji baka wate akume mwishita nkara problema leji yango kungo linga ak nakara deke podive mkui imu ina watanza uya uta inkomo ndai kena rap
1: kalamambo sunaini
2: ina mwishiti amfukeni oyo oyo ibulana mani kumana lukweni
6: Aushen Radio, Nyambani Radio, Gaza Radio, Maputo. Nani kensa hinkwa wa rambi wala wanga rambi wala anu astudio leso soma profite lawa ninga mashaya. Nikunene leshishi julaka. Amini Elias Andres Andamela Amara Kwen. Leshi mini ni kombela ka shone ka vatizi va hospitali hikuva va va ni ntwanano ku fana ka leswi a vatizi va xipiritana lava va khale va nga ri formarela a va swi kota ku swi endla ku va va tendera a vanhu a munhu loko a khase xipiritana de verdade loko a khasile a vo mu khoma hi mavoko mabizi va tlhela loko va mu tendera va mu polisela va ku yini a dzivela hinkwaswo leswiyani swa ku wa vabya ku nga vi nexo swa ku va u mwemesa ra munhu kumbe u ku ni dzula nchumu xa ku e-e para ku endla kota ku ku tendela agora mini na xivitiso xanga lexi ni nga na xone ka swibedhlele hileswaku a mimuzi yi kala hi yini lomu swipiritana purke loko a timbabyi ti wongoliwa hala ko kumeka maparacetamol leyin'wani mimuzi a yi kumeki bya leswi swi endlaka swa ku mimuzi yi nga kumeki i nga va mhaka munhu ni tlhela ni beka leswaku mun'wani ni mun'wani loyi a nghenaka a hambi pergunta constructive yi nga le bya ku hahlula para ku va hi ta yaka tiku dzezu ni ku va hi dyondzisana hi tindlela leta tinene khani mambo
2: inkomu swinene
6: khani mambo
2: 8:30 Mario Martin
1: munseri u nga mpfukeni hoyohoyo
7: awuxeni
1: losi wa mani
7: i fela u khumaya kusukela nkhumini
1: Inkomu Ndabezitha ngena.
7: A nina swa ku tala mina ku a ku lingisa ka tiko nda swibalisa ku swa karhata swi fana ku ya ka munti tena lexi ni swola ku xona ka Sawudi leswaku ku ni xitagiyanti lomu swibedhlele lo se loko ku ni lumeka ku swi vekiwa ka ku tirha swi kombiwa ntirho tenke ku ni lava khale va va kombisa a matirhele va tirha na vona ku leswi kun'wana matelefoni ya mathaxi a va dyondzi vanyingi va nga le handle va foli bixa va kheti va habula ku kuma ku ahali student vanhu la ngopfungopfu kola mina nti fihliviti mi selo khumayo kolo hospital vixongweni la swi maheka ngopfu stereke kuma ku i xitagiyanti swa ku swo u funda ntirho para ku susa ngati yala ka kona loko ni u phuza makinina epa va tlha va jesaunki vo tlha va tlha va nayithi liya para ku susa ngati liya ya test liya inki loko vo tlha va xiharhi u twa ku vava mbirhi va ta va fadlarela ka nsiyana kwantu lava va xipiriyenti va ku va yo tshama kule le ta swi faneleke ku ve ni xitesawu ka Sawudi lexi ni nga ha navela xona ku ve ni va ku famba va cuvuka ni numeri ya linya verde a swi laveka leswi ku a ha hlupheka ka kukulu ni ku kombela ku mavagu ya tinyu ma nga ve ni ku konta tinumeri tinki ma fana ni loko munhu a va ku hi mali ri kale ku ri nkama wa tenderiwa ni fambile mitirho leyinene viva Sawudi cawu cawu
1: nkomu felo kumaya
2: Ina mwingiseti mwana mfukeni, oyo oyo.
8: Oh, Rishile.
2: Rishile.
8: Ya. Mina kusungula. No tensa arambiwa hinkwawo. Ili swa nga beya va ta yi dyondzisa ni ku yi xamaratisawo. Kasi mina a maka ni vonaka ka vatirhi va Sawudi. A vuhosi vhela ku laveka ku dyondza leswaku pa a munhu loyi a tholiwaka a tholiwa loyi a navelaka ku tirha mfumo kumbe Sawudi a yi veni leswi va vitanaka swa ku yi vokasawu hikusa mundanyana u famba lani yani hi ku pfumaleka ka mitiso fikela kwa ZF soparani ya kumamali ni kota kuhangisa muti wa mimi saudi edukasau polícia sei que o ele cuidado se nem nem para que tu olava no lado por exemplo tu olha ni ele cima se nem nem como a gente olha ainda saúde tu olha cima se nem nem tu olha sabe que a gente olha cuidado a polícia na lona para que para qualquer descuido do qual a polícia anda já imu nunca tava lá olhando estamos vendo sendo como a polícia porque isso é nunca saúde é saúde e como mais gata vocação mas segurava é na hora na hora no início materializou o que terá a saúde também já não vai comer o quando a lumbete vai sair ir ir eu como vai ir ir na verdade não estive e me ir ir como mais gata hospital é no como aí é só na só na só só nisso aí que só o rosto da gata com a usar na maquiagem uau agora um dia está no meu hospital e lá vai vai tirar o hospital aí eu diria imenso a quando até que me ruem vai sair sai está em uma cola louco não me comprova isso ele é para não comprar revalido louco não comprova isso o rosto mas é o rosto que leva o cola muito com a saúde louco anda me focar só para tirar a saúde louco anda me focar só para tirar um pouquinho obrigado.
2: Isso na ikensile.
1: Wingsirunga mfukeni. Hoye hoye.
9: Awushini.
1: Awushini shiselwa man ke?
9: Ah no khala ni ungena mini le saw 2 minutes mina na shoni xikombela.
1: Khululeka.
9: Leze ndireza ndamela kombela leswaku. A kombela leswaku va yifrimero lavaya ni vakhale lavaya ni vanga kone. Va tiva ka ntizo va tlhela va kontrakariwa uxmezi jasi para ku va va boya va ta trainara va astagiari leswi nga kona ni va infirmero lavanyuwana va va komba matizelo lawa a va tirhisa wona minkama liyani hi leswi a ni kombela swona kumbe swi ta koteka o a swi koteki khani mama
1: khani mama swinene.
2: Isso na e temos um treino que vai ir amanhã vai ser tudo aí na campe congarcal e temos que lá vai ser tudo ambiri nza co e quanto a coisa pula amanhã logo vai varrambo vai na vai chamula a subir se subir com que e vai ser oi oi vai ser tipo lá na mano oi como logo
8: mano ele na Gabriel mas a verdade é que a pula
2: isso
8: já o pula não está muito bem estudar não está barabio. É assim, diz na tabula agora só, né, na minha mulher. A louco usa o acumafo tendero a quase. Eu costumo ganhar com a doutora. Doutora, a ganhar, só de saco, a ponte saco, não me lembro de mangane. Se o chava, o dia não me lembro de uma na outra. Mas para esse presente, me estagiado, me primeiro. É a mesma coisa. Nina Puzani se ganha muita vez. Nani Fekhali, o doutor Akilimana Ganerola, Nani Vekwe Hansi, Niko Amatina Yako, Ayo, Nama Fambela Nakani Bilani, Nini Nima Badiami. Até que ela tudo bem, Nuka Ani Mutisa, Nimi Zela Vito, Aya Lava Pumala, até que a Pepa, Tikosa, Asala, até ela... anima la vita se ele combate a cana ou lá vai a vai ser gente de vai ser melhor vai com ele agora mapa também vai com ele apoia essa esperança apoia isso é macam então a la vita mas a pula ninguém vai com a cona a cona pula com ele mas vai se andar ele a fazer como caminho a com a cona lá mas tinha lá manica manica com a cona anteca a na mapa esperança anteca lá com a mapa também magi só nesse curso que acaba não engas se operar eu ai nando wa bona ba doktori ba ke kama lowa wa dzina swa ku holova lowa ba ku amuru lendeleni progression nana ko operariwa ndi ku apisa mazi ba doktori na bahlanza ni lava vangalani va tsaluma swa ku upa ku tsali kwa swa swibalaka ha swi twa hi ku ri swa ku a va tinimeleli vo vekisa
10: antiro ta ku la patira kana aba mbilu ya yinwe aba landi le swivona aba dzindziswa ka swona a munhu afika amahle samaka swona ke nikombela swinene xa ku aba hilweni mitamu swinene mhela makinina a xitrikana a kuma kumi mazini a fara masa wa makumana tiro unene kumukana ha hombe
2: isana ikensele
1: mungisiru ngamfukeni wewe
11: ya agitini
1: gitile ulolo na mani sikala kwe
11: ulolo ni abeli hisen malaisa inyambane
1: kongoma baba abeli
11: mene nola ni shuutisu zini kontrol ya hospital provinciali tawlo kuvanzi balela amimiri nziya lahaya a farmasi ya du hospital lahaya farmasi ya public a doktor atala mimiri ya 3 months tawlo kunziya lahaya a farmasi vanzi nyika mimiri so para 1 month mas vatala ku certo lahaya ka 3 months selezo andisitivi ku swimayisa ku yini kumbe a chamuseli ya kona hi ku yini ta kompetarsa ku yini a masiku lawa ya 90 dias ni makinini ya 30 dias tendzela tshamuselo kumbe bodi va yi kota varambi walawo ya kuswimayekisisa leswi mhaka ya yini bongile
1: kani mambo swinene tlhelisela ri tukeka David Ntimane
2: inkomo swinene hi matwile a marito ya vayingiseti va hina nkarhi wa hina u tsongo swinene loko a nga leswona leswo a hi ta mahlweni ku va hi pfula tinkunga ku va muyingiseti mun'wana na un'wana a veka mavonelo yakwe ni ku va a veka swikhalo kambe
3: kumesa hi ma 8:50 xisenu nyambani hi ta va ni linya direct
2: hi swona hi karhi hi lulamisa hinkwaswo nkongometelo ni ku va nkarhi lowo mu kuma hi ta sungula kola hi navela ku va hi tiva hi navela ku va hlamula a swivutisi leswi swi endliweke hi vayingiseti va hina
3: ni khensi swinene a ku va ni twa ka hinkwaswo leswi swi hi xukuvalisaka hi ni vahanyi va maputsu gaza nyembani a hi ntsena swifundzaku leswa swinharhu i tiko ka hinkwabyo lebyi swi encekaka leswi i ni ta hlaya leswo sungula kalo a sungula nga Balitlunga a xibedhlele loko xi amukela lava va thwasisiwaka kumbexana va xitagiario ku ni loyi va n'wi vekiki swaku i supervisor kumbexana i muvoneleli wa vona loyi a fanekela ku va a va vonelela leswi va encekaka hinkwaswo loyi i munhu loyi a enceke swivaliki ku sina ra contract se kutani i xihlamaliso loko swi enceka muchumangeleni i xikombelo xo sungula ni ta ka xi enca hi lexi i ku va mi ya lumbaliki sekretaria mi ya kombela a ku va mi tiva xivangelo xa kona loko mi encela leswo mi ta va na mi pfunaka hinkwaswo hikusa lavani hi vona va ta ka fanekele va landzelaka se mani loyi a fanekelaka ku va a va ni xitagiaro leswi se loko hi ni hi miyela a hi hluvukisi tiko la hina wa ya mahlweni hikuva hi tlhelela ndzhaku ku ni lwa nga Balitlunga wa mbirhi a vula timhaka ta maphilisi kumbe mamedikamenti lama xavisiwaka handle ka swibedhlele kumbexana lomu va leki mafarmasi ya pública hi tindlela leti hi tinyingi ta ku nga fanekela ku va ka tona nahambi hi mapholisini u nga swi kota ku va u ya se loko u chava ka xibedhlele leswaku u nga chuka u nga tindzeriwi ka xibedhlele hi mapholisini va kona lavani va vonelaka timhaka leti va ta ka famba voni va khoma vanhu lava se ku va va hlayisiwa swa ku va ma kuma kwini mapilisi lawa hi mhaka leyi fanekela ku enca yona u ta vana wa hi pfunile loko enca leswo a kona loyi a nga hlaya swa ku a kombela ku lava khale va tlhelela kambe ku va va tata swibedhlele swa hina a ku va tata kombisa ni nga vula leswi swa ku a minchumu yo a yi cinca siku ni siku leti khalitaka a mavabyi lawa ma li kona khale a nge heli woni ya namuhla ntsena vone va nga kombisa umbilu leli va nga tirha hi lona
12: kasi imatirela kona vanga tshuka va dya ukombela kwa va vana vone va donza nchumu akuva va swikota kuva va tirha vakona hi tshukaka hi va zamba njhe kambe va swi vona swa ku a nkama wu se wu cincile hi ta vula kambe mun'wanyani loyi a nga vula swa ku kukela umbilu laha hi ni vanhu ni timhaka ta matendelelo ya kona kambe leswi kombelekaka hikuva na hinawe i vana va hina va suka makaya ka hina ka hinkwavo lava va tirhaka swibedhlele i vana va sukaka munti a hi va gwelini a hi buleni na vona kaya kumbe ka muyakanyi vhizinyo nhla swa ku vhizinyo a hi swi koteni ku va hi tirhisana na vona se a ko ni kambe loyi a nga hlaya swa ku va mu nyiki maphilisi ya hweti na ku va swi fanekela ku va a kuma ya tin'hweti tinharhu u fanekela ku khala loko le timhaka leti nga yimeli siku langi i la namuhla xikombelo xa mina hi lexi hikuva u ya lomu va xavisaka masenya va ri ki sekretaria kumbexana va ri ki ka ku admitira vana u ya kombela ku tiva xivangelo xa kona kumbexana u tlhela u ya ka dokodela loyi a nga ku tendera u kombela ku va nghena se u mu komba a leswi swi encekiki a ku va na yena swi ta swa ku enceki yini i ta va yena yi lwi ta ka swi kota ku khanela ni vanhu lava a ku va mi kuma ndlela leyi ya ku za u kuma maphilisi ka hinkwavo loko le xihlamuxelo va ta ku hlamuxela hi leswi ni ta ka nyima kona kambe leswi kombelekaka i ku va hi nyika hinkwezu hi vumbanana a mutirhi wa xibedhlele a sukaka ka hina ka van'wanyana lava nga ba tinhlonga swa nceka ka ka yini na ku ni mutirhi wa xibedhlele kambe swa hi tsandza ku va hi bula na yena la ni ka yela va le a ku dyondzisa munhu swi sukela kaya a xikolweni wa kuma u tlhazi kumbe u tivi a hi dyondzisaneni a hi vumbananeni a ku va hi ta kota ku hluvuka tiyo bya hina khani mambo
2: khani mambo i kongomisa amarito ka varhambi va hina kusukela a xifundzankulu Nyambani hikwalaka ku nga ri khale hi nga ta va ka hi kemeta mabulo lawa hi kombela ku va muhlexo karhi mayelana ni leswi swi vekiweke lani swivutiso ni mitlhamuxelo karhi ka nhlengelo wa mabulo. Leonardo Muhandula.
0: Ndzi ta bonga kambe swivutiso hinkwaswo swi nga mahewahewa vayingiseti va hina varhadio Mozambique. Laha ndzi nga ta vula xona hileswaku a xigondzani loko xi nghena lomu a xipitali para ku tendera vavabya xo sangula na nga si nga tendera muvabya tlenga ta presenteraku hi yena mani para a losa muvabya a xa vumbirhi tenka a kombela muvabya a ku wa vhumela ku a tenderiwa hi yena kota xigondzani ke zwa koteka ku mbadwe a vula leswaku epa mina ku tenderiwa hi xigondzani a ndzi swi lava yena xigondzani te wa ku tiva langa kona a infirmeri wa yena wa ku tiva langa yena a nga kona loyi a mukompanyaraku a ka xitaji xa yena a mubyela epa mbadwe loyi a nga kona ye a nga vhumeli ku tenderiwa hi mina kota xigondzani i ta za chikelaku swin'wana a hlamusela leswi kombelaku a tenderisiwa swona ileyi i direti ya mbadwe a ku vhumela ku tendeliwa hi xigondzani o a nga vhumeli ku tendeliwa hi xigondzani a xin'wana xilo ni nga ta vula hi lexaku bo a swilo swi nyingi laha leswaku swi fambelana ni xipitali bode hiku hi leswi a vayingiseti va nga hlamusela laha swin'wana swi nga ta swi kota ku hlamula purke a swikolo a swipitali eyo madirhisawo teyo ma xitisawo intawu zwoke hi swi khomi laha lomu hi taku hi kona hi ta hi ya partilyara ama mapergunta woke lama nga humelela hi ta hlengela ku hi swi vona ku swi ni fela ku mahisa swona kasi laha ka murhi lowa 3 months ya ni va ku nyika ya umixi yin'wana siku bode swi fambelana ni ku laa ku tiva ku a murhi wu kota ku hlayiseka purke a November comprimides a ku tshama na wona kaya 3 months man'wani makhati bode ma hi wonhekela makinene na hi nga si nga swi tiva na hi nga si nga mbeta masiku lawaya maxile ndzi nga kombela xona hi lexaku a muvabyi loko a ma wonaka makinene laya umixi xa mambela tenk a ya kwala ka pharmacy leyi a nga teka kona lawaya yo sangula a kombisa reseta ile vanga bala ku vako serlia famba na yona va ta n'wi nyika man'wana ya ku landzela ku ma tsaliwini lahaya ka reseta liya u nga lahli reseta leyo va ta ku nyika makini vakuni vamaha tratament ya hweta ku fanele u ma kota ku a wu kontrolara.
2: Amerku Jim.
13: Ya ana wala kunyika kubonga kantelo lo nga humanya munke kusika le Maputo gaze nyambane heku akukumbana nokuhlayisana zvimaisa zvezvi kuhanyana ka hina vanhu ja vala kukombela ku kukwatsa izvezvi lavanga zvizwa lezvi nga vulavula nyamunke kwalikeri nchumu achiona kukulesha achifambelane ni lebyi byi lavekaka leswi va byi tivisaka byona odi ku kada uxipitali ku na ni parti leyi venge i dirisan u ku na ni xefiya odi uya vulavula kani director wa xipitali kani xefu wa centro de saúde kani mina laha kuma hakele byo imaxile ndzi nga byi kumiseli byona hi leswi a ku fana ni leswi va nga vula na lowu wa le ka Maputsu ku laha ka mimirhi for example leyi a nga nyikiwa yitsonga nga ha tlhelele ya ka dokodela loyi a nga mu nyika mura ku lini ya pharmacy murhi leyi u nga ndzi nyika dotori leyi a va ndzi nyikangi yo tlhelele xa ndzi ta mayisa ku yini ntawu byilo leswi la fanelaku ho tlheleleni hi leswiya hi xiputukisi va nge ku partilara thank you sempre hi tirha ku zwanana.
2: Isona mama na Eunice
14: kan mam na cancer ku ve ni ve lani leswi ni nga ta tlhandeka ku henhla ka marito lama nga khulumiwa hi van'wani va kolega hileswaku a mhaka leyi ya ku xavisa murhi a ti a endleleni yi nga le mafarmasi ni yi nga le xibedhlele ngopfungopfu swi laveka ka hina xitshungu hina hi lavaku murhi swa ku yini hi nga xavi hi ku pela munhu a za xavisa layani eke a murhi wa xaviwa ya swi tiva hina hinkwerhu swa ku a murhi u xavisiwa farmasi kumbe hi wu kuma uxipitali mafarmasi ya private uxipitali a hi tshikeni ku xava murhi endleleni ka vanhu lava va fambaka va xavisa lomu tindleleni kumbe bazara kumbe hikwini hikuva murhi u ni minawu ya wona ya ku u vekisiwa ku yini pra u ta simama u tirha leswi u fanelaka u tirha swona a murhi lowu a wu xavisiwa endleleni a hi wu tivi swa ku u ta hi kwini ni leswaku u vekisiwe ku yini lomu u nga susiwa kona xa vumbirhi ni lava ku tlhandekela hileswaku a swigondzani a va student sempre loko va le xibedhlele sempre va ni munhu loyi a fanelaka ku a tirhisana na vona munhu wa ku famba a xibedhlele a famba hi swikarhato a ni direito ya ku loko ku nga na infirmeiro lahayani a ya ku a tenderiwa kona a nga pfumeli ku tenderiwa hi student na a nga li ni infirmeiro ntam marito lawa ni nga lava ku tlhandekela mina khani mambo
2: inkomu swinene vana kulori nkarhi u tsutsumile hi fanele ku va kunene hi bamandlehlela ndzhaku tanihi marito lama vuleke ora sirumau leswaku ku ni n'wana mitirhi leyi va fanele ku yi landza marito ya vugamu ni ku vulelela ora sirumau ndzhaku mario martins hi ta gameta
3: hambanini vena ku lori bungile loko hi ve ni tirhisana lowu wa suganyamutlha
1: kani mam swinene hi khensaka vateki ni ku va nga hi tlhanganisa mixounene
2: na hina swi xitano hi tlangele mbilu ku va hi swi kotile ku va hi tirhisana ka siku ra namuntlha ku ta fika lo nkarhi hi ni ku tshemba leswaku ma kona marito yo karhi lama saleke ka miyingiseto ya hina lawa ma nga ta mi pfuna ka siku rin'wana na rin'wana bayi bayi loko a ni ta mu a hlayisa masiku man'wana hi ta tlhela hi longoloka swin'we
15: papalaza shot volta agora comando thomas you know come on.

hambi ku a khulu o mahiwu lezwa aka masiku lawa yo tolovele hikusi ha tiva hi kaya ku akhulu o mahiwa ntsena lezwo a xikhati lexi xa nyuku lebyi xi putikisivaku ivram kambe ka xikhati lexi aka lembe leyi kambe u ta mahiwa khulu lezwi sene ka xikhati lexi xa ku titimela nasimamani ku nyika lebyi a mamunyani a makungu lawa mayele na ku ni mihlekano leyi ku lunghelaku leswi a sikuleki gavanana a Undi Junior eka wahi a mateku ya hasi a gambu a kumbe leyi ya CSV Vintage yona leyi u lele ku ya ku a lembe leki a vanana kambe va ta kumeka leswi na ku lunghelewa a suka vona hikwalaha ka khulu u dumahiwa ha bentu jimunatedo va ta kumeka leswi a ka tokena ya liga Mosambiki eka xigava lexi xo vala. Kambe akhulu u ta kumeka leswo na yamahiwa eka siku 13 ka Junyu hotelekitaku le ripanga aka doropa ka le ka Maputo ta kusukela leswi ka manovi kala leswi ka madzasis yores a vatswali va onile vavana lava va nga kuma na vagiti va hunguleko va kumekile leswo na va tala ngopfu hi ku tsaka kambe ni va tshimbisile leswaku hakunene va ta famba leswo hi ya tshimatshima kasi ku va hlanganisa leswo a vanana va vona hi ku hlakana a mutswali wo karhi yena langumbaka ku a ndzi tivi leswaku a n'wana wa mina a ta famba nakona mina a ndzi nge ta sala endzhaku. Mungana lawa hi wona makungu hi nga ku lunghisela leswaka siku leri nyamuhla laha ka longoloko lowu wa hina wa interactive kambe makungu mun'wanyani wo tsalangane marindzele leswi a fikitaku aka un'wanyani longoloko wa ku fana lowu wa interactive.

Hello. A ni vula leswaku vayingiseri va ku rhandzeka hi le ka nkama wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri namuntlha hi siku ra 16 ka Mayo wa lembe ra 2026 na 14:30 minut na 42 segundos lani hi nga ta va ni relato kusukela ha kampu numero 3 ya Black Bulls lani ku nga ta belaka Black Bulls ni ntlawa wa Inkomati tercera jornada ra mphikizano wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo vatirhikulori nkama lowu va ha ri tindleleni ta wu kongoma kona a kampu leyi ya Black Bulls kutani ke hi leswi nga ta mi phamela ka swona namundzuku hi ta va ni yisa mahlweni jornada ra a yisa mahlweni ro sungula jornada ra vumune ra musambolo wa 2026

Zase zora na 19 minutos na 22 segundos ma jambo ya kungata na mwina hivu nanga unanga le dwe dwe lamseke akuba dwe eleketa kama jambulawa ya inkomati kasi swihlayeka khwatsi khwatsi switile loko hi ku Sportivo da Matola na inkomati wa xinavana inkomati lowu humelelaka hi golo rin'we ra ku pfumala ya ngulu le ka nkama wa ku humula nga intervhalo ku nga ri khale ta tlhela kambe jikijela tintambu ta hina ku va ti ya fika a kampu ya bebe lani ku endliwaka kona ntlangu xikarhi ka Sportivo da Matola na inkomati jornada ra vunharhu tercera jornada ra campeonato provincial ya bola xifundzankulu Maputo.

0: Enadzasetora xikwarente i 7 minutu xilani hi ya ka mahlweni kuva hi mikombisa xiyenge xa ku hetelela xa ta mitlangu ku tiyisa miri dzongeni ka tiko switichina swa Radio Msambiki hi vulavula hi emisori provincial de Gaza Maputo na Inyambani namuntlha swakudya swa ntshima leswi hi mi phameleke swona a ve ntlangu wa jornada ra vunharhu ra campionato provincial ra bola xifundzankulu Maputo xikarhi ka Sportivo Damatola 0 Inkomati Trish.
1: Hi madzambu ya mugqivela lowu ku veke ni ntlangu wa ku yelana na kumbe mitlangu ya ku yelana na switirhisiwa ra jornada kutani ke a Njombo yi n'wehetele ntlawa wa Inkomati wa Xinavana kutani ke Inkomati lweyi a ni ngheniseke mabola mabizi a ntshaveni wa Inkomati kasi ke a bola bya vuzazi ya hi Sportivo a yi n'wi pfuna Inkomati a n'wi yengeselela a ba ntlawa lowu wa Sportivo a Trish Zero. Kutani ke loko hi ta va ku heli ntlangu kambe ke a Njombo i hi nyiki a muthawukanyisi Orlando wa ntlawa wa Sportivo Damatola lana hi kombelaka leswaku Orlando u ta va u vonisi kwini ntlangu hi swini leswi swi mi tekeleke ku va muluza ha 3-0.
2: Bon, leswi nga endleke ke a lembe lebyi a hi na maxikedori lawa ya Sportivo a nga tolovela ku ve na wona kumbe vanhu lava boyerake kwale Sportivo Damatola. A lembe lebyi trenarisa ekipe ya vabana ya ma-Sportivo a ku na swa ku hi belela ku ganya kampionato muntu meni swi ku ya pulda purameni bya mitshambola hi ni komente lembe lebyi yo formara ekipe a ku na leswi nga honeke hi tlhelo bya maxikedori yezi nkomati ekipa leyi yikulu i boyina hi tibekiselile ni maxikedori lawa manyingi ma beleki mitshambola ma boyi ma tikombekisi maxini a ti lunghisela pura a lembe lebyi taka
1: a ku ti lunghisela ka nkama lowu a hi ku xwela tanihileswi namuntlha a li tirhisela jornada
2: nada a lembe lebyi a Sportivo Damatola a nga lweli ku phela a lwela ku a lunghisa ekipe pura lembe taka leswi mi swi voneke swaku ku bela vabana ku na vana vakulu ka lembe lebyi ya namuntlha ntawa Sportivo Damatola u ti lunghisela lembe byi taka hi kona hi ta boyaka na yini a ku pimisa swimbenyana mayelana ni bola
1: kutani ke hi tlhelo bya province ya Maputo ntlawa lowu u vonaka wena hi susa Sportivo kutani leswi hlaka swaku mu wu ti bekisela hi wini lowu u feke swi kombaka swaku u nga chika u wini
2: bon swakazata ku lavula hi mindzimbeni maji hi vona swaku a Inkomati lweyi hi nga bela na yena namuntlha ni kipa leya xikola tisargenti hi vona swaku hi vona lava navelaka mbisiye va ya pfule va tlhela va ya lwa ku nghena mitshambola lava va ti kombekisaka lava siku ni rin'wana loko kula na vona va vulavulaka swona hinkwati hina wa Sportivo Damatola nada yo belela mesi formala ekipe
1: kutani ke kuleswo hi nga hlaya leswaku ntlawa wa Sportivo Damatola lembe byi taka a ta va ku nghena hi ntamu ni ntalo ku ve ni muyenca swinene ku tlula a lembe le ta 2026
2: hi leswi hi nga bula ni tirhisa va hi byele leswaku a lembe lebyi a ku na ku mu lwa ku ya mbangu mazi ya lembe byi taka vhela hi lebyi a hi ta kumaka ku hi ti preparara hi ta vona swaku ku tiya ku tirha u nghenaka pulu o nada mazi lembe lebyi nada
1: kutani ke ikhelo bya ntlawa wa Sportivo Damatola a va hisekele hi nga va byela yini va Sportivo
2: a va gwenu hi ve kona mitshambola ni kwazati swi twile ku kazata ka swona ntlawa a hi nga lavele ku tlela hi pindela swona ntlawa vona a va nyimeli a va gwenu a va ni paciense va nga hi tsukuli maxikedori lava nyuwana a va va nyike a brass va va karinyara va nga va tsukuli kurke a lembe lebyi mezi ni swi ta ku lunghisela vafana a va ve ni pasiyana
1: kutani ke a ve Orlando Mafana lweyi hi buleke na hi ka ntlawa lowu wa Sportivo Damatola kumbe laya na hlaka hi nkatsakanyo leswaku Sportivo Damatola ka lembe le bya 2026 a nga ti bekiseli swo tala u ti bekisela ku bekisela ku veni ha 2027 matshamele ni mahinsi kambe swa ntsimantsima hileswaku Sportivo a luzile ha 3-0 kutani ke i hinkwaswo kusukela lana achumeni masiku ni minkama leyi mi taka tekela hi kumana xitichi lexi i Misori Provincials Maputo kwa Radio Msambiki endzeni ka
0: eka minkarhi yo kurisela minkarhi leyi kunene ya phatekateka xiribyana ngiringiri va ku tsutsuma n'wana nga dyambu ri pelile sweswo na hina vuse ri pelile dzaseti 51 nghena ka 52 minuto xibile nsimbi ya dzasetorax.

0: babangi bangafa babangi bakuni tinzala utsethe ngitinzala hambe mimova yitsimbile hambe base manaka ngundambe nivona basha niseka kuni tshidilo tatini so ngumaka etonti yanikane kula hi dumba kula hi tsanamisana hambe athu nga hombela ngunguzi ya hi tsanamisana tidato mangwana diso dimwanyana hi dumba to hi na ni ngwantamo hi tine nga ntamo wa ku va hi khuka hi rindzela ku va ti na tshukwata.
1: Bishopo wa Chechi ya Katolika a Moyengembani Ernesto Magenge.
2: Kutamakisete hirindzela ku va hi mana mahungu a internationale nkama kuno chadza 9:30 xikota hi nga va hi xithembisana nkama hi nga va hi xibela awa mitumo ya radio Mosambiki ngulimila xixopi ku khela muwade dropani ka nyambani 9:30. Mutona kachwa chikati Heman Mahungu antena nasonali tichonga chilungu soto kare nguko chikati na nidza 9:30 wenge si unene.
3: Radio Mosambique, hoje sempre projetando Mosambique.

0: Alléluia, amen. Alléluia, amen. Bongile, Carlos dos Reis, wali dropana kwa nyambane, chikene imali. Mati mwadi tisi kumabela kwa chwa chikati, di swide.
1: Matimo aditsiku.
2: Dizaseji kama iwa dembe da 1997. Mabutu seseseku wale kaukoma tsewa Zairi adivide achifuma magumararu wa madembe. Mabutu seseseku ayuwa angaba achifuma atsewa tikoni ka Zairi. Avide idimweyo wa indu wati imbi kaliti kudilewa. Ahawa angaba achibela kakudwa ti imbi idinga dindoto konsi wa Zairi. Makaiwa ividi ichuoneka nguma dembe a 1965 kala 1997 nkamu angaba achifuma kaliti kudilewa. Avide achilandisela tati ngingu tutakwela na kasini kukulula ditikudilewa. Hawa anga hokalaka kuhini kwa abadi nkoma kaditikudilewa da hombe da kona mua Afrika. Mabutu avide achilibetela kata usoshwa ngudi dembe da 1949. Hawa anga bachu hokalaka kuhini kwa abadi sargento wa maforsa shpublika shkongoleza. Avide achiti ningetetela kakudwa kasiku niku kukulwa ditikudilewa ngudi dembe da 1960. Ahawa angava achihoka lakakuni kwa ava idi sekretario wa estado da presidencia wa conselho de ministros. Avide achitileka tatati politika ngukutsibila kamasiku. Insanaka kuweni koku divide kuchi uoneka to hambana hambana kadu nditikudilewa. Ngukuwa ditilavide avide ngudi dembe da 1965. Avakasi achilekisa upresidenti kota angachiva achilava kuweni kwa afuma ukoma kalitikudilewa. Mabutu seseseku avide idimwe yuyu angabachi ziwa ngutu kamati kwa hambana hambana akona mua Afrika. Nguma dembe ya 1970 yu Mabutu seseseku avide achichicha didina daditiku dilewa divakasi dichidanwa titaku Izairi kota kalikakona dichiziwa taku idiku. Kamati mwadi tsukulora muno hivide hichi alakanyisa kuwa Mabutu seseseku angafumati koni ka Zairi adivide achileka ukoma ngudi tsukuda zaseji kamayu wa 1997. Mati mwa muno madi manzani ka Bili Nyankundela Luis Batista ngene angadimichinini di Swede. Mwingi side matimo aditsiku.

Diana kumbi di hona na dama singa mitumu kuli nimila chupa iwa jgeme toko na hawa hidi maza na kabili ya nkundela hichi gira mapoisa takupara bench mangwana tisikuti za seti da mayu tisikuti da mapoisa Musambiki kulungulana ngu haka kunene tisikuti anu kambi muhivikela kama kokoko ni makamba hibungi ide kambe.

0: جبل الماريا سوزان.
1: اكو شيمو كوم
2: wana bula hizo na kwa ahitai hiya wakomba kunyamuka hina hilongile
0: lokuwa huwa zikano nita yoko
2: yisika wela hiya
1: molonga
0: mazi kwa zikano
1: makunu mina ziwala kuwala hiti makata kulukuku hako shee lukumuza shuguvia mwa mkumba lukuwa kwa shuguvia lukushimba ee itshamela ga hina vakale hina loko hi vitana na para ku ka suku ya ti homwini wa ba zviguvia hi ku ba mahlwati
0: mipunzi
1: ba mi ini mipunzi ba mahlwati mina lwe inzi dzivulola ku lwe a hlwati dza ki twa khwalaza makuno I tike la kalongoloko wa hina lo hila ku ula ula hezilu lezi fela ku zwiwe zwi hifuna loko ba mesia apho pili nzokati ira gaya ra popa nzokati ku hina chava na nzokati kani mwa itwa ku nzokati chini
0: leso ngiphumile ku lezo yo wa wa wa wa
1: yo wa wa wa wa wa dilo setela a moderador wa hina masinji hilo setela amu khoma khomi wa michini loyi amaha ku ku zwonhle zwichikela lomuka tindleve lomuka nwenhle na zwibasile dilo setela papa imesia itsuku hoya hoy hoy nzile mama Luiza Nicolau mama kwako hiku gipeli nwenhle
0: gipelile ngile hagunene litsako kuhlela heta ku swe ekumana ngwakwa
1: bona kungula chowula nandzinga sevala zwimani dzivona ku wena moderador loko ula ula heva vasati vo pana la ula ku veka chiviti ka vengisetwa ku hela ku vavo Makunezo kwange zvidhalana zvipanili maja tidhalana loko tina kuti thaisa ke makununga vaveke ndivhi
0: eke loko michumu ihiona
1: kula
0: kuyihula ku yamudza
1: masopa ku vatavata gongonza tivate vatisela ku yikama na vatata ndzikuma ni zvijana
0: kuveni ne mutshamise zwe mika sasekisa zwona ku loko huwa hibukabuka amuta zwona zwi zwona ku ina la ma u tingeve base tingisela
1: ku kani lezwi ho mahela ku vi hi vhulula apetiti
0: sangula
1: ku bula zwa hini kasi muta wana mukoka zwirali mukoka zwigodo muta ku tse mwengisa leswi la ku bula
0: leswi ta ku nazwo aku sakule ni kamela la madoda nzako a chiramileje kuti cheche ka tongo Luiza echikwana hoye mar mekani a zvikongo sale zvo akuna tihlahla la tamba mola tihlahla a chirama yakona ne chavileleka tihoti leti ka masiku ya tolo jana haiko kwa mabaji na hoba ha mabaji kambe masikwana lawa zvakarata hezvo kuvi motiva sam hakunene ya ku hungata na herinza akungena ka hlokomhaka le hi ulileko yinga uri wala ka u change hi va kapadesh ibasiselelo a basisen drop kambe loko a dropa gita kuma gibasile zvikomba lezvaku la mutini kamina kubasile loko nga basanga la mutini kamina a dropa na gona nga tabasa ndzi ta sangula emagezi ya lava sasikile ku nyamuntu vaka mamani Maria Suzana loko hi ulaula hi basiselelo hi fanele ku yini kwalomu madoropeni hakwambi kwalomu tikaya ku na ni matala logichi limixi ku swiyeliwa vanana va mahatiriwa ku va landzelela ndzhaku ni mabaketi ni tula ni tisakwa va olela chaka lege ku nga swiyeliwa laha mutini giya le taleni lomu madoropeni hi swi mahisa ku yini kasi hahanya lomu ku baseni mama ni Maria Suzana
1: mina ndzi vona ku kasi ndzi la ku rhanga ku bonga hi ku nyikiwa a gezi ku sangula kasi ku ve lomu madoropeni ka hina ku saseka ku la ku ve hi rhanga hi lomu tikaya ka hina ku ve ni basiselelo lowu karata loko a ta chikela munhu wa ku hambi ko wa laha ka xikandzwana u hekelaka kona ka xiyingana ngo no fenengeta hi xitendana loko ku basile kanavelisa makono loko hinga basisi la hakaya ni lo madurupeni ka hina hinga ta zwitiva ku basisela kasi lo madurupeni ka hina kuleka ku ve hina hina ni hi ntlawa wa ti bairu ta hina hi umbana hi bulisana hi mabasisa hi ku ve hi basisa a doropa ka hina kuna ni movha lowu hinyikwa ku hi doroba
2: hi
1: municipal u famba ku rolela chaka kani leswi kula ku hina hi wolela chaka ligiya hi giveka hi undawu hi hisa legigilaka ku hisiwa loko ku hi lomu tikaya hi ta a swi fulu leswiyani hi rhala ku makhokho hi nga swi stiki ni mati hi ku leswiya ku ta tshama tisuna maku leswiya swi ta hi vangela mabadi ya dzedzedze leswi vange malaria makuno kula ku hi basisa doroba ka hina hi basisa lomu tikaya hi ve ni hlengelo lowunene ni vasekretari Dubai ri va hina aka bari ya hina hi tshama hi ci hina hi bula hi basisa doroba ka hina kasi ku hambiloko vo dzuka va hi juma varhangeli va ku hi lava ku ta hi ta mi byela byo karhi lomu ka bari ya n'wina va ta kuma ku ehe vanhu lava va basisile ndzi la ku mi nyika a xipimanyiso xo karhi hina hi wa maha a tlulatlula wa hina laha ruweni laha ngeleni hi kombela laha xikolweni va za va pfumela ku hi nyika loko ku bili xingulu lexiya xa hombi lexiya hi ya maha a jinastika ya hina hi kuma ku wona ku eyi laha hi mahaku kona mintirho ya hina ku na ni chaka loko hi swi yela kasi ko wanini u nga muti wa hina hi basisa lahaya va ta va ta chikela va varhangeli va xikola va inkaregado detuka sa va vona ku hina laha hi wo ta hi ta tirha hi ta hi ta kuma ku lava va mahakoti xinaxika laha va basisile a wurhangeli ka xikola va no tshama va bula hi swona makona hi za ja leswi hi lumba xikola lexiyani xa primary dima hina hi mahako xinachika hi swi gondzani hi ku swi sukela lomu ka yini swi sukela lomu ka basiselelo loko hi humahaku u taku hi nayo hi le kayo ku laha ndzi nyimaku kona kambe ku la ku ndzi nyima laha ku basa
2: niko lawo basiselo leswi u nga sasekisa swona swi komba ku ni le kaya u fanisa ni ximanga loko a ximanga phe xibasile ve laha ka chaka n'watseka n'watseka a ci lavi chaka
3: nana a wu fane ni ximanga a ximanga xa hlamalisa swokile swa chaka a ximanga xi swi lavi hambi ku gaka kona magela ya xona maxigaya ku gwira ma ku na ndzi la ku bonga a ntirho wa nyamuntlha wa ku wulavula hi basiselelo ma ku no hina hi ta hi ta wulavula hi basiselelo ni ku va komba leswaku a basiselelo hi leswaku i hikuva a ku fana ni lomu hi nga kona lomu sidadi leyi hi nga ka yona hi tirhelaka ka yona yi nga ya sidadi hi hambani ku nga laha ku nga kona ra Dimsambiki ku ni mati a mati manyingi ngopfu manyingi a ku tlula swoke a swi na a swi ringani ku ve hi tshama ni chaka a mati laha hi nga ma holaka ku ma tshuka ma kala hi laha hi huma hi mipopi majila ya mati ya ku makuma micongwacongwana yiniyini swi nyingi
2: tihlowo ti kona
3: na ndzi la ku vula sweswaku hakunene hina a hi zameni ku hi tivhikela a mhaka ya chaka a tolo ka masiku lomu ka ma 1999 ma 2000 hi wa hanya lomu siwu lomu byi wo tsandzeka lomu ka sidadi leya va ngo sidadi disimento maxihina le handle
2: leniyalomu
3: ka mabayiro leswi hi swi vonaku nyamuka hi wa nga swi voni yini hi ku a mun'we ni mun'we a ni ndhawu ya ombe ngopfu a ku yi kaya ka mina hayini u nga tikeleli xikhelana no chetela xitrumu kambe loko gyona ji ku khaba kheli ka wena hamba laha nkovha ngota beta u ta wu wona u ta ku tswalela mikovha ni ku makunu hina a hi kombela leswi hi cinca mahanyelo hi ku hambileswi hi nyikiliweku movha hakunene wu wulilwi movha mama ni mali ya zuzana wulile ku hinyini movha a movha wa tshuka wu tsandzeka ni ku ya teka chaka hi ku a madavi ndzi tsema a nkuhulekaka mina
2: a ndzi hala ku ta kwalaho
3: a madavi ndzi kokovisela a ti hunyi leti dear. Ama Davila, I had to hoon. Uchachatella, quite to Chachatello, the Gamacoca, Conalawat, Shuaniel, and Bukuman, Jagala, remark, or Tegavacha, Lunia, and Mastrum. As I have Conalis, he went a mova. Got a while, I'm a Davila Eminel. Lives at Taguita Pura Ranguvucon, Ilaya and Cagove. Kuna nitasha delicious, jilungu, lumeka, mapepe.
2: Kwa
3: iwana maka. Jamu nagu haa, vada dadega, kuminanzari haine.
2: Atasha delicious.
3: Kwe ni hina, hoti daya zezia. Kuku ina kama baji, a cholera. Ina ayo hila, nsisela baji ya kuku wala wala zivulera. Fambila lumatale na utawea na utabaji. Hine kukutu, hama masema ya kutiba na nichaka. Magumina na zilago kumbelezo, ai chichini, ai uyeni. Ama hanyelweni ya hina. Lawa henga hanyayona. Amova unakumeki. Nda uwena lukulako wanyikela chaka limovini. Chedela lumuka shaka sako, lumuka kasha yokari. Famba, famba hosha li, hita tateka mova. Hila umina zingala kukula ona. Nanziku wako kwa masingi wakura ngovu. Aba nubata shani seka kukula kwa yona. Uwena.
2: What
3: does
2: that say? I Kota abaselelo yo yini abahanye vaula yini abaselelo lokumuhuelela urangeli gamiganga
4: nzibongile bamasinge nzibonga programa le yabaselelo manje la hatauya
2: tauya
4: tuya heku yini hekwa kotonga ula kuchingiza zviku yini yini zvinwane zvo hunza zvinwane zvo sala ito chingiza lecho lokuyimbaseleno akuvala la mutini ka munhu hi lomu hi tirhumela ku kona tenge ku tshama ku basile heku hi kona hi kombekisa ku a u basisela luga hina aka umbire lomu hi bekela ku kona tenge ku tshama ku basile hi fela ku wona ku zwini zwa zwinene hi gako la ha ka muti lo huye ta la ha antsene ka ma kwartu ya hina ni lomu tsaleni ku kala ku ya ku ya huma le handle mashiya onkela ya leyo wa ngena lomu ka yindlu ya munhu uso kwa ikondo dingafa na kwa ikondo ufuta gamunhu anga nago lomungwini kakwe ukhe uthi ayikondo ngizwala kwa lomu na kwa ikondo zwinwane zwino mukazwilato zwinwane tunguta hina leti hibo hako hikaiti veka lomungwini tikata hasima mativati bola na hiku tsandza kuva hihlazwa tunguta hina lezwa ma achikaro cha hombe mitini ya hina munhu wati rhuma kusiku goke kale kunwe avuka hela sangweni angala kutshoka lepe nga bisiya lo mungwini yo bya nga zwi mahausi ku gokhe haleluya watsutsuma hela kuya lava power lo moya kuya lava kona aya uya hidina hiku wata kwata tshuka zwala ha mutini kapa leswaku vatshikela vapfumba leswaku lo moya ya ku kona ku pode aya wela kwa lomo arwaliwa isini ya uya la hakaya zwe zwa mahatingana hekuva vatata ku e mungi petele lo mungwini ku e hinga nyimani ku tsongwane kwa se hanga
2: basisi
4: zwa kwa zwalula miswa ku tseno hanga enda uni zwi zwi ma zvimachikaro cha hombe nguvhu la mitini ka hina uvala loko wa havuka lula misala la hoekele ku kona utshoka ku zwini leko loko ndzi huma la hange ndziya ndziya wa kona loko ndzi uenda ta ku kumisa ku yini ndzi nga ta uya zwezeni hi mikonzi ya mina so mai ku kakuliwa sina pra ku yela haka ka mina enda ndo ta ndza ku kumisa ku yini la mutini ka mina enda ulebi i basela yo valence fana ku vandzi ma loko ndzi huma lo mungwini a zwimbitambita leswi nga le hange le loko kuna vhula nyana kutani zwi nga tshami ni mati chikati choleha heku wale kuzi chama ni mati katolea, ati suna tatu lela na kwa lumia. Mama, jukambe nzima ni hakula kaka mina, zikanzi pakala ni wavizinyi wa mina, lanzi sama kukona mgangeni wako. Enda ulefane kuwa hibi chuga. Ajanya guneni legi kutama kwa lumu kurisi ni kahina, na gona uge mama baju kwa, tisuna tatu lela na kwa lumia, tisama kwa lumia. Nizi mwane lefane kuwa tisama kwa lumia. Enda hina nifane lefane kuwala hitiwa kubasisa lumu ngwini, yuhuma la hanke, enda hikuwa hitiwa kuu, loku hilo mkilini. Wa gomo mo vale umru weni afa ahosh ei umuchu wa majelo ya ta yoke te ka kona ma anga te ka kule ita kwala ku suhane ende kuna ndifanele kuva hina itiva ku loko hila ku gamu mova kutani ku ga
5: a
4: kova ni zvinwane hila undanya retsama hika chelmuka kwama hisuka hila ya ya chelmuka chaka hisima mani lipfumbala hina mashilebzo imbilu ya munhu ni munhu kuti vaku nyamuka lebi hinyekulo a mimova hiti payela kutani manwane mandau kasi va hivuneta ku hina vo hivuneta hina porque hina ema ku chaka va hivuneta ku a chakalega hina igitsandza ku hlayisa varola u vonawo vaya vaya hosh mas a cha hombile tshifana ku va hima he hina ivana ku hiku hina hima u nene ka undawu legi hanya ka gona kasi ku kumeki chaka heku va lavaya vota vata maha vaguma vakhela mas a chaka mina ndzigima kwa landzi khenza tsama nako luva vala ku yona babzwe hima hi mina lui ndzima ku chaka kwa landzi tsama ku go dzikhenzi hanya le chaka le gamina le dzigizona gi tsama le ka ginene koko ndzi tsama ni chaka ndzi chava ku gibasopa chaka leke ku gihosha leka kule endawu leyi fanele ku va hina hi ti wona hi tikamba hi fela ku vona ku hi nga mayisa ku yini lomu gangeni wa hina
5: bamisiya na mane Maria Susana munka n'wina podi muhlamula Nikolaho i wulile leswaku ka malembela handzhaku ndzi nga vona leswaku ka madoshimile dash 15 ku khelela ndzhaku kwalomu hi nga kona radio Msambiki hi nga kona lomu avanhu ava swi tiva ku hlayisa chaka lomaruweni wanga kumi a switsundzulu swa chaka munhu ni munhu a ti mahela a chaka gakwe a gamaki hlayisa chaka ligiyani kutani ku hisa kutani ku chetela mukatisa ku hanyikela lava rimaka ku manyoro xitrume ligiyani nyamuka a swa maheke ku yini swi tsikele ku hima leswo zani kutani kani mana to khamula ku na vambiri swi tsikele ku
1: eh mina heta vuneta mina ndzi na ni chikarato kunene hiti mhaka ta ta chaka a ku sukelene a un'wana nene ga hina leswi hi nga kulisa zvona hina a chaka hi wa hi ni tshamela go gitiwa ku a chaka ku la ku hi ku yini ndzi wula leswi hi ku yini loko u laha mutini ka wena ku la ku cuka lomu ya makhoneni ka muti lomu khoneni ka lomu ndlwini loko o hini nwanana wa mudzongwane hina hi wo boha hi wa boha mimpele le vhenge hi mafralda hi a chakisa mpele nwanana hisusa hi ya hlaza amatela wa ya chaka hi wokelela kutani ya chela lomuya
5: lomusitina
1: lomusitina kutshama ku chaka kambe hi fenengeta kunga zwali a chaka ligia
5: a sema ligia
1: ka chaka makono avana avana na vahina lava hinga tswala vona o vatswala ko anga le ku henya a chaka ga nwana na wakwe iteka yo mafralda la
5: ya tinyangwaka
1: ehe
5: ama tshikartava
1: zwanzi swira nguvu ku yandzi ya chikela la hataleni dzikuma ku va hoshile ma discartave la waye hinga hlayisana loko unyenya ku hlazwa nti ama amimpeli liya loko u kuma khakha nwana wa fumbe fumbe fumbe fumbe ungela vechi chisisa kwana iyo ti i uya yaveka lomuya vata vata chikeku lava i vatira ku lomuya i vanhu na vona
5: ndzi hala ku ya kwa sayo chikele
1: i vanhu na vona wo leri ndza swi tiva ku ava hanyikwi ama tshamela lawa ya manene ya ku tivikela makona a hi zameni ku hi ya hoxa chaka legia hikuva vhikela ku vangazi
5: a sema
1: legia ga chaka leswi ku na ni makondlu nguvu lomintini ya hina a munhu gofa laha nyangweni kakwa a so chusen a chukumeta laha ruweni u kala ku gikelela hi ku yini a hi mahiyeni basiselelo lomu ka switsangi leswi hi byaletelaka laha mutini ha pandza matandza hi kati yi nga kutani hi loko hi khonile hi ya hi ya chiveka chikangatela mati chama hakube atisuna titshama lomuya a ephuruseleni kuve tsona ula akamba leke ya ginene kasi kuve zvokuvuna ama azvitsange zva hina kusangula kunene hi hina ku hiti basisa hisuka hi ala ruoni ya basisa hikona vato hitsikela yini a dzundzulo hinga hina u hina lomudolopeni ga nyambani vako Cidade de Nyamba, cidade limpa. Inga ritiken de todo o país. Inga ritiken aisma menisma ni baselelo. Isso cai na risuquela la mutini cai. Mona banana na mata lá. Cai sane atingu tavana na banguina. Cani majiza que ba
5: messi. Isso lá que ele foi. A o mundo lego gabuto ba baselelo toluen inga garek nyamuka isso lá que ele foi.
2: Benz bongi le ba masinge. Kota kuhula ka mamane Luiza Nikolao akutolo ni nyamuka zinjani atolo kuwa ni chikonipu hekuwa laha kamuti uwenu mwani kuwa ni munu wanga rangela veka nao laha mutini voki wa uingisa nyamuka li luku uweka nao kwa esikota tambemba
1: chita
2: utrapasado hekuwa wana java hunzile ka tinga ya wena hamiwa kala kwa ngasena chigela atolo kuwa hini nawe.
5: Ma hunzi na maga sichike.
2: Atolo kuwa veka nawe. Achakanzi laku guwana na gihanga la gili. Ntangu wana uwa veka lito. Nupo nisata kwa tisaba uwa mene hemu kana nzinga. Mahangi lezi bawa
5: anjilava.
2: Uli tuanga nziruma. Vawa hini chikunipo kuvala ama lezi vanga lele telo kwa wazimahala mutini. Lokuwa gumesa libya heko na varavaya kukushaka nini. Nyamuke libaranga kukushaka ana. Para o eu calei tomar calei tunga mosia tá o ano que vou tomar logo eu vou tomar com uma ma o que não calou engasse na manhã inteira o a viagem do papa então tô com dinheiro agora vai que logo o a manhã lhe tunga mulher letela o ano lá hamutin na co calei logo eu vou lá com lá com hakon o a gente não o curtan ele nunca te paiela a mãe na nifane logo vai haver a chá cala logo ele arruene a half gasaca o curtan na gila gula chiquela a curtala gasaca gumeza gula loko uzo yeka masaka mambiri manharu kutani kutsema marhavi vavata vata kulandza vala kuti kulo amarhavi la matsenwe loko hi vaku matsenwe leka masingi vaya ka masingi vaya vaya kwa pa masingi kumuma kwapela hiwai uisa aukode vamunyikela ukode utazvisa kumanziko ungatsema upinda akumahali zviya nyamukhale dinat mina nzoko chinzilwa kutata mova nzoko shala vanwanani vatamhisa kui vota mais aqui no puro não não vana nitici ele fala que vai fazer mas vai ficar ruim se der igual se eu pago imposto é na água mas eu quando ligar o enega gente nha nha né que o ano ele vai ter que o lugar a mova o que o ano é hoje para que o dia que o chega o ano guia le guia guia hoje o então fala que vai renaite gonza hoje gente se fala quando se vima a minha cota mano nzikuli leco para que o menino zinga o tinga ana mas vamos na vama cá vai cortar que vai funeca cá terlo hinga na o tu só quando zinga já vê kutsongwana ena waya veka Luis kutsongwana veka Maria Susan kutsongwana veka Luis kutsongwana veka Masing entong kuti kutate kwa chaka liga kuma gifa endele tema ako ku hi munhu ka hene liga fana ku waya hanya ako
5: hezwana la onzi vulele a wongo ga mina a tema ndzi kumile a kunga ku rihela a imposto hita uya hita bula hi yona hita lakanyisa na vigitako nyamukha ha re a imposto oh daka hi vitanisa chibalo loko lava nga ri hi imposto ta chibalweni hi ta wa hi ta bula hi tona leto hi ku swonke ha hi ku ndza rihela ndzi mahi leswi ku ndza riha imposto makunu leswi ta bula hi swona a vigitako a n'wina vambirhi Maria Susana na Mesia tshamani mudembeli ndleve Nikolao ndzi zwile tolweni wa masiku laha ndzi ta ku na ndzi khwakwatela kona kambe laha Eduardo Mondlane loko tshelo la haya ka vhelwa livathe anwana na enhla tshelo wako ka sikwa ngena vha ringa ku munyika swiyelo la haya ku basile tshikolo ndzi taula ku ka zwikola zwonke dipo zwika leti tsha premier de mayo ni 3 de fevereiro Eduardo Mungani ku jaja ku basa akuna chaka
3: sasekile
5: avana na hevona va swiyela ko va kona la va mahu tirlo wena u tshelo wako khoma swiyelo ku sangula ba ukomba basisa lahaya ngwana siku ngwana naloye aku mure mta zinga swiyele mina nini ka ka mina ndzi swiyele ha nga hlamula makale
3: aku binza
5: ulo le basiselelo leso aku binza amurengel wa chikola ku ayini au swiyele ka ka wena mhala uta ku swiyela aku swiyelile zwila ku khamusela ku yini lezwi anga gondzisi u basiselelo ku la u fanele u tsama ku basile Hameli kaya anzi swiyele mina mna ku ndzi swiyelisa la chikoleni
3: Depoje la haya acho sango la ku jipimisa hambi mugonzisi o hambi amurangele leswaku kasi yena anwana lweyi akukala ta humelela la a chikolo cha hombi pelicha akufambe zvivanana sine ivanhu zva zvisukela ku ata hikuhi anwanana chikela tanga liyanga zvisiyelele kaya zvitiri hamelo kuone ma kuone mazana zana ya zvitiri avanana nomupodi vasviyela manje kwalaho kokwa masingi amhango ihumelela kwalaho aku avanana vanga hina chichavo avanana vanga zvitivi akutira avanana vanga muoni munhu wa hombe wo muangula arumiwa himani piri akukala atiya ulalezo himani anga mubyela ko aku famba ya swiyela para deboyi yena amu hlamula aku mina hambile ka yanzi swiyele hey vamakwerhu aikhelele nenzako wa wona kokwa kukhwaja maunwa mazvizvalisini mina le kaya ka hena ko tshaliwa lo mudoropeni kuanga tsami chaka lava vanga swiyela chibochwa majiwa wona nyamuka chibochwa akhela tanzivela patu hikwako anavela ku khela yale pashweni kota wayaga ai khela mbinyama so gati festa mina ndzi vhumala yena wadayelwa nyama senene aga majihina hiteka chibochwa hichiveke da hiteka vana na hiva anzi chitivi kuchine ni ku ya kwihi atika malo nwanana anga zvitivi ku swiyela ati yaula zvula leswa ku anga hembe nwana luya
5: iulalisini
3: akuleka yanzi swiyele jono ndo ndzuruma ku swiyela hikuyini uchelilo hiyini kota u swiyele lezvula ku swiku nechaya kamba wonu bhikako wo vuka kwa kwekela yo komunungungulu yanga kuveka atepotea na ula kamba kwanzekeli majikomu zha zviulilo himwani zvimahilo himwani zvoko okene kuchikya kama kwako ahekele nawa taula kwekela hiya kuhi hina kokwa ikone kama yimwani mhaka leyi hlupako hina vanhu laka basiselelo hina hihanyako mina loko ndzi famba ni chaka wulologa mina ku fana ni n'wana na kaya hikuhambi loko a nga swiyeli le kaya loko a rumiwa ku swiyela kota nga ni mavoko ni minenge na no swiyela a nghena saleni hi zvona maxixa gaya wo fa ke loyi wo fa
5: hi ya halahla
3: ya hi ya muveka kwale hi kha hi kokoni ku hi ku hi nga mukelela kona a misinya yi hundza ni munhu yi hundza ni bya chavisa wena kambe wa ku tiva lomu dorobeni hi zvona loko u famba u ku bya fota zulu u famba nyana yi kona simiteringa kona leli a kogomukana ni lomba hi nga ku jiwuka le wawula ku ku ni ni vanhu lama va nga ni hi ku a yi hokeni hi kalako hi nga hambi loko va nga hi maxaka ya woyi n'wana cini maxiuni ni xaka hi yini ku ku sele vanhu wena u munhu so hi ku munhu munhu hi maxaka va kona vanhu laya hina ho hundza hi lahaya hi
5: basiselelo a yi kona lomu tisemtele
3: a ku na chumu na dya ku na chumu kokwa ku na chumu bya tingana
5: ndza tshemba ku lava va hi zwaku va ta ve va telwa hi tingana hi ta huya ka nhlokomhaka leyi na watch na gonawo na ginzi manya hi ku yini hi nga ha gondzisi vana va hina ku landzisa basiselelo leswi na ndza koka a mufananisi loyi nga wula ku hambile le kaya a ndzi swiyeli a n'wana loyi i lava ku kulisa ku yini Maria Suzana Mesiyesh Mesiyesh
4: ndzi bongile bya mahacikarato nyamutlha o a hanyalaka hina hikuva a hi munhu mun'we nyamutlha a kawukaku n'wanana loko hi weba va laha kaya wu kawukaku kutani ku veka nawu ku ta huma gezu hi tlhelo ka vamani leswi ku xanisa n'wanana mfumo a wu swi lavi xa vumbirhi endawu wona wu lahayani kutani van'wani va vhizini wona loko va vhizina ku van'wana ni wa kawukiwa ku a hi wona makawukela nyamwaka makawukela nyamwaka a hi wona lawo yo kawukisa leswi n'wanana maxi leswi ya mamani kutani bava kutani kokwani na lwela ku hlayisa leswaku a n'wana loyi nga amaha munhu a sikweni ka mandziku a kaleka kona hina loko u rhun'wa ku hi nga famba ka masingi mafere kutani ku ya yini loko a cheka masingi u vhuke ni mixo swiyela basisele mutini a nga ta vhuka kuma ku mati ma kufumele a n'wanana loyi a tla kombela ka vanyoko eh zwana vele kwa nwana lo ana ta tshamisana ka mina hiku ona a ku gondzisiwa ka nwana na loyi a hanyela leke a fana ku hanya ha gona la hamotini majinya mukhelebe a zwa ha maheke nyangwaka angwana na vuka ma dash ma dose a utisa ku akuna chai nga vilisiwa hi mana no ngisa chai la hakaya wena unga yekele a kha kambe ku bya ku lebya ndzi byilava ku galebya ku khayilebya ndzi la mina ndzi vulavya ku karikarikari mas i yekele anga funi chumu endla lebya byi machikarato ka vatswale ni hina lava hekeliwaka ku gondzisa vanhu kasi ku va fela ku tiva a wu mandzi ku ga vona ku hi gihi hanyelo vi ku va fanele ku va hanya ko leti vakokwana va chivani ku va rhumela vanana ka vakokwana hi ku loko va famba kokwana hi u to vhuka swiyela suka ya kwihi ya tlhawu ya ta mahacaya
5: an'wanawa
4: hekele a va gondzisiwangi ku patsani lebyi
5: va
4: hina bya tifoni yena ala undaku va tshamaku na kolekarile ka gezi a tshama langusela andtawu lebyi ya byi mahana byona wu chikarato ya hombe nguvu ka yini ka nwana na gaya
5: hi zwona mara Suzana magese munhu nga tlhatikela ku ka makale ya ku anwana na anga tivi a basiselelo kusukela laha kaya
1: swi sukela lomu ka hina vatswale hi kala ku hinga gondzisi avanana aku leri ku la ku mahaleri usuku ya xikoleni na u mahili leri loko ya chikela xikoleni va kauka na celilwe akaukiwa hi varangeli va xikola va ku munyiki a swiyela swiyela a twa zangaro hi ku le kaya nga mahi loko a hi n'wanana a gondzisiwaku laha kaya loko va mi byela ku fambo yo ya maha leswiya u ta mi wana a ta mahana a xalele hi ku wa swi tiva ku yi celile leswiya i kawukela gachukwana kasi ku ndzi gondzisa swinene kambe wa dzuku u pona a ponisa muliya hi ku va ku vona ku a wu swireki ka ntirho lowu va nga ku nyika hi ku le kaya va ku gondzisa loko a n'wana na kawukiwa laha a nga kawukiwi le kaya a swi vuni nchumu a ta ku mina hambi papayi wa mina a nga ndzi mahi lero ma ku nu hina a kale hi wa kawukiwa hi vhizinyo hi wa kawukiwa hi muhundzi wa ndlela hi wa kawukiwa hi vatswali loko ndzi maha swo biha ndzi chava ndzi ku loko a ndzi kawuka ndzi nga swi zi leswi a ndzi kawukaku ndzi nga ya ndzi ya zangareliwa hi vatswali va mina
5: Hizona valisisa Luiz Nicolau
3: Bongile mina zinga khatekela kwa lomvanga hola aba makweru la jako hina vararo ai jijene ai tekeni mahanyela mangumacha la ka vana na vahina iko ho vagoha hava jeketa hava lamata wana munyoko no muona kwa yo lula makwatsi ni makwatsi muchuka loko afamba ku hi mwana na mina tsamisiki majijili mangwana gaya nga tsaki wena ku ni nwana leziya ala malile no mulonga na wona nga hulisa ku inomukole aya kwa ya tsandzeka ni ku hlamula matimati ka portuguese jinini kwa lene a hlamula ku minele ka yanzi fiyela i discipline na munya leyo minele ka yanzi fiyela a hi tivi nanzila ku la ku ibongile Ichikele magume hiko la hanzi ngu itawona.
5: Zibongele madota mina ni masingala kati hitamelege hiula zwa ku hikaketa la habululege hitawe hita gimbitisa kuzwa hikona lisa zwa hakiela ku hibula hizona lumuka basi selelo ni kuti chaisa kahina na hiku harihela ati impostu lezo azwilaveke. Muvina Armindo Masingi zingu na Luis Batista madota la mativa ku ya tolovetu Messias Manuel Maria Suzanne, Zimuna, Luis Nicolau, Salani.

0: Hilo sili hoya hoya ka mahungu ya Radio Msambiki hi sangula mahungu lawa hiti hlokumhaka kumi tlhanu ni vanhu vambirhi hi lava va ti sungileku ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sangula ta lembe leyi ka 2026 lomu wa provhinsiya ya Inyambani. A nhlayo leyi yi komba ku kandziha hi laha ka munhu wa timhaka loko ku fananisiwa ni lembe leyi hundzuleke ka 2025. Apaxu ga le ka Chihundzi aka distritu ya ka Masingi ginyimela aku benzula aku hundza ka 3,000 wa matonelada ya mifirinya fambeni ka nguva ya urimi hinga ka yona na ku rimiwa kwa xipimo xa 5.4 wa makitari aku benzula ga mifirinya leyi gi ta va yi pfunetela hi lomu ka magela manene ya ka paxu ga ka Chihundzi. A mahungu ma lo mahlweni ka mina Americo Mukumba Ideraldo Menete i ka u va sopi ka michini. Mahungu ya Radio Mosambiki kumi tlhanu ni vanhu vambirhi 17 hi lava va ti sungileku ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sangula ta lembe leyi ka 2026 lomu wa provhinsiya ya Inyambani. A nhlayo leyi yi komba ku kandziha hi laha ka munhu wa timhaka loko ku fananisiwa ni lembe ka 2025. Ku xungetiwa kota swigelo swa swikarhato leswi wu dzahi ga swipipukisa mapimo ku lumbetiwa wuloyi wu tsumbuluga mabadzi yo kala u ya fanawu ni swin'wani. Ka hun'wini vanhu vanharhu hi lava va ti sunguleku ka maboti ka Nyasolo Murombeni Machichi vambirhi hi distritu. A mhaka leyi a yi zwangi yi voneka aka madistritu ya Inyarimi ka Fanyololo ni Govuru. A maphoyisa lomu Inyambani hi lawa wa wona ma nge ma karhi ma tirha hi lomu ka ku burisana ni xitshungu hambi varhangeri va tikereka leswaku ku nga landziwi a ndlela leyi. A munyiki wa hungu wa wusikini ka maphoyisa lomu wa provhinsi ya Inyambani a Derek Wofumani hi ku tswa votlhe vanhu a ku ve va nyika a nhlengelo wabyi kasi ku tshinya swikarhato leswi. Muti wa ku gondzisa a swigondzo swa ku fambelana ni ta ku dahi lomu Inyambani ku nga Institute de Ciencia ya Saudi hi wona u tirhaku hi laha ku yileku kasi ku buvisisa khwatsi a swigondzani byi hundzaku hi xikolweni lexi kasi bya kota ku humelela loko va ta langutela a mitirho yi na ku lori ora swirumawu
1: hileswaku a ku fambeni ka masiku lawa yo kumesa ka kumeka na ku karhi ku khosikane a magonsela ya kona ya declara ta wudahu ma nga hela wa ya ku nyawula. Leonardo Muhandzuli wa ka muti lowu wa ku bufisisa a declara ta wudahu lomu Inyambani a le vona va mahazwokhe ni zwotlhe kasi ku gonisa a swigondzani leswi swa muti lowuyani kasi ku va swi tendela khwatsi ya vababyi lomu swipitali.
2: Loko va chikela xipitali tengi va swi twa leswaku a mubabyi gaya va mu fananisa mubabyi wa xaka gakwe. A ti koloka ra hlaka ndhawu ku ambulu ka ndzi mu tetelaku i first contact i xaka ka mina i n'wana wa mina i papayi wa mina i zukulu wa mina va nga naveli hambiloko va professionale va mani van'wani ma-preoccupation ya ku va navela ku tshuka va la ku kombela mali ka mubabyi a xigondza xana a xi pfumeleteki ku ximahalero.
1: Kasi Americo Jimu a nga muunguri lowu a kumekaku na hi lomu ka ku humula a hlamusela leswaku a kale ka kona a ku ve infirmeri ku vanga hi bya halahala ku wa kumeka na ku karhi ku kombelaka ku a munhu loyi a lavaka infirmeri a ve munhu wa wumbilu.
3: So hi ku n'wi angula wu vulavula naye lebyiya bya n'wi nyika ku va a munhu a tiza ku laha u nga ku xa ndzi chikele xipitali futhi leswi nga ndzi tiyisa leswi a vulavulisaka swona u nga ku a ta byi kota ku byi lunghisa leswi nga ndzi na hala xipitali hi ku n'wi byela va siku epa leswi a hi mababyi yo yini loko chikeleleka hi mali leswi mali leswi mali leswi mali leswi ei eke xa masiku ni hina wena ku lava ku mali leswi mahisa leswi ni leswi ni leswi ni leswi a xi vezi ni precise ku mu nyika murhi hi ku mu tlhamusela leswi a fanele ku mahisa swona wa swi kota ku a ya u ya ku if sabi ndzi vo ndzi tshuki ndzi tshama mexi ndzi ku televixi laha xa hehehe magumu ka mina maxixa leswi epa ndzi ya bonga hi leswi nga ndzi byela purika ndzi zange ndzi ma zwin'we ndzi nwa mabyibya futi
1: Americo Jimu infirmeri kutani khari ya ta wudahu a nga lomu ku humuleni na karhi a vulavula leswi swi fanele ku va swi mahiwa hi vadahu kasi a ku abantu baba bela manje amitule bona vai mahaku kwala kanisa leswa ku esiku ga dozi ka mayo ku kangelwe asiku ga mudai kunga enfermeiro jini mucha matiku wakli ya misaba
0: ibongile Horacio Romão muti wa kugonzisa a jugonzo tsha kufambelana ni tauda hilo mu inyambani kunga instituto de ciências de saúde iwana u tira kuhilaha kuileku kasi kubuvisisa kwatsi a jugonzani jhunzaku hitikoleni lechi kasi bya swikota ku humelela loko swi ta langutela a mitiro apaxu galeka chihunzi aka distrito ya Kamasink dinyimela akubenzula akuhunza ka 3,000 wa matonelada ya mfirinya kufambeni ka nguva ya urimi hi nga ka yona na kurimiwa ku wa chipimo cha 5 wa makumi ni 4 wa makumi wa makitari akubenzula ka mfirinya leyi yi ta va yi pfunetela hi lomu ka magela manene aka paxu ga ka chihunzi ku tshika mfirinya apaxu leyi dinyimela ku benzula akuhunza ka matonelada manharhu ya timbaweni a murangeli wa paxu yi kumekaku aka chihunzi leswi aka Masingi Paulo Manyisa ali akukiyeleka ka michini zvima leswaku va nga koti ku benzula ka wotlhe 5,000 wa makumi wa mahekitari va nga nawu aka mihlekano ya ku tiyisa miri lomu a provhinsi ya Inyambani u chikela magumu a ntirho wa wuhlawuli ga mandhawu ma to amukela mihlekano ya ku tiyisa miri na yi patsaku swigondzani hi vulavula hi majogo xikolaris loyi a tivisile ku hungu legi murangeli wa mitirho ya ta gondzo hi xinyimo xa provhinsia Manuel Likiliki Manuel Likiliki tengalo a ntirho lowu va humahile hi ku tirhisana ni muti wa ku fambelana ni ta vanhu vaxwa mitirho ni mihlekano ya ku tiyisa miri lomu wa provhinsia basi mwingisetu wa ku rhandzeka a mahungu ya chikatilechi hi magemeta laha hi nga se vala hi mi alakanyisa a tinhlokomhaka hi na ku 15 ni vanhu vambirhi hi lava va tisungileku ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sangula ta lembe leti ga 2026 lomu a provhinsia ya Inyambani a nhlayo leyi yi komba ku kandziha hi laha ka 4 wa timhaka loko ku fananisiwa ni lembe yi hundzuleko ga 2025 nakona hi naku apaxu ga le ka chihunzi aka Masingi dinyimela akubenzula akuhunza ka 3,000 wa matonelada ya mfirinya ku fambeni ka nguva ya urimi hi nga ka yona na ku rimiwaku wa chipimo cha 5 wa makumi ni 4 wa makumi wa makitari akubenzula ka mfirinya leyi yi ta va yi pfunetela hi lomu ka magela manene aka paxu ga ka chihunzi a mahungu lawa malongiselo matlhela mahengeletiwa ha mina Americo Mukumba Ideraldo Minete i va supela michini
4: muzwile mahungu ya Inyambane.

0: tena ni mofa.
1: Teresinha você kuimba ka majhalawa mambiri Daniel G na Zico at Queen 23 horas.
2: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Meteoria Rádio Moçambique, racha com o Ciclalum Dropin Cinza, a província Pfukene, Mujicuma Ri 101.6, FM Stereo, Carruine 102.1 MHz, Masinga 89.9, Kisiko 89.0, Apande Govura 88.3, Cafanholulu 88.0, Camabote 91.2, onda média. Waku onda média, se segunda média, na quando me recomendo que a internet www.rm.co.mc. Ninguém na ca hora eu gam, ca me tiria hina. Jalir. E kulanzela se itava himipindela ahunku tan amabulu ma patileku a jiltichi junharu ja zungeni katiku maputu gaza na inyambani kamishia nyamutla sabatu
3: isona ya kensa ikala yuko ingatangeli lawa imatuaka ya kuwa ya yamatuini makale ya manginini ya kuwa kuni silo leswi swi endliwaka leswi swi vangaka kuva hi ku khumbiwa kunene loko ntimani u nyamalala se mhaka leyo ya xikuvalisa a yi tivi kumbexana i ntiyiso hikusa a swi fanele ku va mavula lawa a humelela loyi a swi hlayaka hi ku hetiseka leswaku ka kunene leswi i ntiyiso na ko a tintlhari ta vudawo leswi namuntlha ti nga na hina kola ti ta hi basisela swin'wana inyambani vutomi byo yini
4: seno nyambani machela hilawa manene nyamukha gicile khwatsi ku ta va ku pfumela ku chikela 27 graus centigrados lomu dropeni ga nyambani a gamu gi humile hi ma 6 horas ni 6 minutos gitapela hi ma 17 horas ni 3 minutos ku landza a tikharata ku vonela hi matshamelo ya nkama a tilugi bohile ka vonakanyana marefu a vanhu a va wona va mahupingwapingwa hambile swi nga ku eyi a ku fambeni ka fikileki va ba hi nkondzo hi ku vanyamimovha maxapa va wa tirekile kani leswi se va sangulile ku pakanyana vanhu kusukela tolo muvulu wa zibili wa zithathu wa zina wa zihlanu eyi ku biwa hi nkondzo ku wa ejinaxika lomu inyambani kani leswi a wutomi ki kona vena kulori
3: isana i khensile na hina ka maputsu vutomi byi kona hi bulile ni vayingiseti hi ku endlela ka vona lava va kalaka va nga bikanga tinyingi ta ku karhata vo humelisa swikarhato swa ku va tindhawu to tala switarhato a swi tshamisekanga ngopfu ka nkarhi lowu timpfula ti yaka mahlweni ku va tina mimovha ntleketlo na yona va xanisa xin'wana xikulu va xi humeleliseke leswaku ka miganga ku hambanahambana a tinsila a ti susiwe hi vurhangeli bya madoroba leswi swi nga tshukaka mundzuka siku swi vanga ku duvuka ka mavabyi i swikarhati leswi va swi humeleliseke mpfula hi yo leyi ineke haleni xiyimo xa xifundzankulu mopotsiwa haleni doropeni ra ka matsolo mpfula yi nile ya ti vona a tindhawu ta ku hambanahambana tin'wana a mati a ma nga si na pswa ma hitiseka kambe yi tlhele yi na mpfula swi tlhele swi yengiseleka swoleswo swi vanga nxaniso hi tlhelo rin'wana kambe van'wana va yi vilela mpfula leyi a ku va va yisa mahlweni ta vurimi ku va ku bindzuliwa swakudya leswi swi vilelekaka leswi swi lavekaka kunene ku va swi bindzuliwa nkongometini wa ku va ku pumbiwa tixanisa ti vangiwaka ku tlakuka ka mali ya nxavo maphalafeni a hi navela ku va yi tiva leswaku inyambani murhambiwa kumbe varhambiwa va nga va se va fikile hi va mani mavito ni ku va va losela
4: hi swona David Ntimane senu nyambani varhambiwa hina se va chikela kota hi xihena va chikela hi nkama hi amukeli vambirhi wa swikota ku va u tsala mavito ya kona na na bava Leonardo Muhandzuli. Leonardo Muhandzuli ata heka muti wa ku buvisisa a vaongori va infermeru ni tin'wana tikhari amukele kambe bava Americo Jim. Americo Jim munhu loyi a nga weta ndzima yakwe ka matirhelo ya mfumo se i reformado infermeru reformado oga mawongwe ale kaya kani leswi a tata fakaza a ku buvisisiwa kota infermeru swi vula yini ka le ka kona
3: hi swona i khensile ka Gaza varhambiwa va hina va nga vese va li kona i va ma
0: kana mambo wa ntima halenuka hi amukelele muongori tlhelo muwupfisi wa vaongori mamani Eunice Pedro Muhati kutani se ala studio
3: iswona hi khensile na hina hi amukelile murhambi wa hina murhambi wa hina namuntlha a sukela the Region Provincial Saud kolomo xiyimo xa xifundzankulu Maputsu i Jaime Machel ntirho wakwe i wa vunguli a nga infermeri xileswo hi ta sungula mabulo ya hina ka siku ra namuntlha laha hi ntshimantshima hi navelaka ku va hi bula hi siku ra muongoli leri siku ra infermeri ri tlangeliweke siku ra dosi ka n'hweti i tsutsumaka laha nhloko ya ntshima yi yelanaka ni ku va hi tiva leswaku vuvupfisi bya vaongoli bya famba hi tindlela tinene va nga va landza ntirho lowu tanihilaha swi faneleka kona kumbexana swikoho swin'wana swi tikamezo swi nga kona ka ndzima leyi yi landziwaka ya ku va kunene hi ntshima a nga ku va ku hlayisiwa a vutomi a hi navela ku va hi sungula mabulo ya hina ka siku ra namuntlha hi kongoma tatana Jean Michel laha xifundzankulu Maputsu loyi a nga na hina kola micinini na hina ta vuhaxi na hi vula leswaku hi siku ra dosi ka mayo a tsutsumaka ku tlangeliwe hi siku ra muongoli xo rhanga hi navela ku xi tiva a hi lava ku tiva leswaku kasi loko ku vulavuliwa hi infermeiro ku vulavuliwa hi ma
5: avuxeni vahanyi va swifundzankulu Maputsu Gaza na Nyembani na mipfuxela hi nkama lowu ni vaongoli ka hinkwavo lava tirhaka eswibedhlele ka hinkwaswo swa swifundzankulu leswi ni nga swi hlaya ni ku konta ni tikuka hinkwalo le ra Mosambiki loko hi vula hi muongoli kumbe infermeiro hi vula loyi a tshamaka ni vanhu ka hinkwavo kusukela ka loko ku tumbuluka munhu kumbexana loyi loyi a nga tika a hi nghenaka maternidad a duhala kambe na a fambeleriwa hi loyi va liki muinfermeiro kumbexana muongoli se kutani ni nga sungula hi ku vula ka vanhu va nyika ku nga swi tivi swaku dosi dimayo a ze a vuliwa swaku i siku la muongoli hi mhaka muni ke i siku leli hi leli ku nga tumbuluka ka misava leyi Florence Nightingale hi lembe la 1820 i nga va yani loyi a nga ta ta hluvukisa a ntirho lowu wa wunguli kumbe infermeiro leswi loko hi swi hambela tikonto ta kona a lembe leli a swi ta kombela leswaku a ya ta hamba dozinch i sejanje hi hlaya swaku khale ta dozinch i sejanje a muunguli hi loyi siku ni nhlikani a tshamaka ni lava va nga titwi khwatsi kumbexana timbabyi van'wanyani va muka kambe a muunguli hi loyi a tshamelaka na wena a ku va a ku nyika leswi swi fanekelaka i munhu loyi ni tintswalo ta yena a nga na tona a ku va a vonelelaka hinkwavo vanhu lava vabyaka kani mama
3: hi swona ya makuma marito ya wena a hi navela ku va hi tiva leswaku leswo marito lawa ma kongomisaka Eunice Pedro Muhati hi navela ku va hi tiva leswaku kasi kona a ku va u va muongoli ku laveka yini
6: avuxeni vayingiseti va xifundzankulu Gaza Maputo ni Nyambani. Ku va infirmeru swi laveka ku munhu i li munhu loyi a tinyiketaka a tinyiketa hi mbilu ya ku veni a tendera munhu ni munhu loyi a humelelaka a li ni swikarhati kumbe bodi nga li swikarhati swa ku a vabya maxi i li ova leswi a taka naswo pura u mu amukela u yingisa kahle leswi a telaka swona ni ku u mu tendera u mu kompanyara a teya za a tshamiseka ka vutomi lakwe.
3: Hi swona ina ku ni nkarhi lowu tsemakanyaka lowu mungu la kona tolo infirmera a ve kona mundzuku a ta va kona kambe a hi navela ku va yi tiva leswaku ka masiku lama tsemakanyaka tintlhari leti ta u nyika risima ntirho wa tona tanileswi fanaka kona ku fana ni tolo kumbexana ku ni ku hambanyana ku nga kona loko u vona a nkarhi lowu tsemakanyaka tatana Americo Jim.
7: Halosa ka maprovhinsa hinkwawo lama nga vuliwa Nyambani, Gaza, i Maputo. Ndzi nga vulisa swa ku a matshamela ya tolo ya nyamuntlha television lama u to ta manziku i matshamela ya ku va ma nga hambana hi leswi byi nga ha swona nkama wa kona lowu ni leswi nga byona nyamuntlha. A swa manziku byi nga karata ku tekela ku swi vula se hi ku khwatsi uma xi undadoxi porque hahaya makunu loko hi vulavula hi timhaka ta leswi nga maheka tolo a tolo ndzi nga vula bya ku loko va vulavula hi infirmeri va vulavula hi munhu loyi a nga ni hlabya mbilu a munhu loyi a nga ni xalaza a munhu loyi hi xibilukisi vi nge a na ni vontad ya ku va a tirha porque a infirmage yi wa mhaku a munhu loko a karhi a tizwela lomu zimbeni ka yena lomu mirini ka yena a ya xipitali i wa famba na themba leswaku leswi ndzi yaka leniya ndzi ya ndzi ya lava vutomi makunu loko kuma haleswo yena wa infirmeru i wa tsaka hi ku laha ka xipitali xakwe ku kumeka vanhu hi ku tala hi ku tiva a ntirho lowu mahiwaka porque loko a hi le ni yena a karhi a tirha wa swi kota ku a pfuna ku a vanyingi va kona loko ma hi mabazi kani ku bayisa ka timbika ka nhloko ku bayisa ka yini ento a swi kota ku va a vanhu lava a va pfuna hi laha swi yelaka kona makunu loko hi ta vulavula hi masiku ya nyamuntlha byo maku khwatsi byo rhelela byi nga ha kumeki khwatsi leswi nga mayisa byona kale hi leswi vo tlheleleni hi swi tivaku xo sangula hi lexaku a vanyingi va yaku ka infirmage a va yi hi ku leswi a kale va nga karhi va vulaku nga mahareda sound lexi loko u karhi u gondza u ke deseja seri kwanda adulto va ku lichini u nga navela ku va u maha hi ntirho munhu u nga navela ku va maha loko u kulile a tsala ntirho wa infirmeri hikuva a navela de facto ku va yena va infirmeri maku leswi a swa ha hi lomo leswi ma ha ku masiku na lawa hileswaku a ku na ntirho ento kwale hi mazomeni xi ntirho wa fasile ku hatla wu kuma a ku a kumu a sawudi ya rekrutara ka mahi wa maezamisini apara ku mahakurusa ento va tsutsumela ku ya liniyani ku fana ni ku khwatsi hi lo maphoyiseni va ku heyi a polisi ya teka ento a munhu a nga fambi hisiniya hi mbilu yakwe hi ku navela i mahela basi ku huma ka gujeguje leyi ya ku va ku nga hi na ntirho ja loko ya chikela siniya a ta mahakurusi leyi puruku ja a le xikolweni maxi loko a suka jaha le xikolweni a sangula ku tirha a nga ha tirhi hilaha swi lavekaka kona porque lombilweni kakwe yena iwala vakumaha kutani kani ipiluto mavhiyangu manje azvitsanzira aya siniya ka infirmaje kuna vera basi ku akuma kutira avane mali para kusustentara yena ningamu yakwe ta lexi lexa hichiwana kuva xi inchumu xa hombe xa kusangula ku ximaku lebya ku musikwana lawa avanhu xa vanga hatere vonta dilia xakata kuta tlhatekela nakona ukambe timhaka ta lebyi kinga ha zona amfumu leswi va vulaka ku ngalo ve vona a va hana materiali de facto a leswi hi nga tirhisa zona xikhati lexo a materiali yao lava ma nga kona nyamuntlha a hi lawa hi nga tirha hi wona kale ma wa hi kona man'wana ni man'wana maxi zwezwi zva xota zwezwi zo tala nguvhu intao lexi xi mahaku nguvhu hi lexaku ku xota ni materiali ya ku yena infirmero a ti vhikela intao lebya hi leswi hi vula hi maluvha hi vula ni byin'wanyana lebyi lavekaku makulu leswi bya karatisa ku va a munhu a kuma vontad ya ku tirha porque hi nga vona ku hambe hi faridamento kada munhu o famba a tizamela ka leswo ve ka swo tingu leti ta kalamidadi leti loko a kumba nguvu yo base u endzi wuyani intao leswi a mfumo a wa ha swi cheli nguvhu kota bya ku distribuira mafaridamento wa mukuma kona infirmero seno hansi a boheli jeans loko hi wasati wa teka bya masirola lebyiyani byo mudesinyara miri waku wo tlhelele a boha buruku ka sirola seno ba xa boha nganjani a nganji yo basa basi kuma ku ye yena elene machikati lexi byi wanga mahekele ku va kumeka loko wo xipitala loko u ku swe u ta kuma bya ku loyi i parteira porque ku va yini tinguvu ta kona ta propre ta ku kombekisa ku i parteira ku ta kumeka infirmero munhu bya ku loyi i infirmero le leyi i bata ya infirmero ku ya kumeka medico technical medicine loyi i technical loyi i medico loyi so hi ku boha ka kona loko u muyela epa dottori siyora infirmera siyora parteira vongi
3: isona ka mavonelo ya n'wina tanihilaha khumbeke mhaka leya ku va vantalo vanhu va famba va ya dyondzela ntirho lowu hikwalaka ku va va tivaka leswaku ku ni mukhandlo karhi wa ku va a kota ku va tholiwa a tirha kambe a nga le hi lirhandzu leri ya na ku va a tiva leswaku ntirho lowu a fambaka ya wu landza a fanele a wu landza hi lirhandzu hikusa a ta va a vonelela a vutomi bya vanhu a ku va ku cinceka mhaka leyi yi vuyela ka xiyimo lexi xa tolo xa ku va a swi twisisa loyi a yaka ya dyondzela ntirho leswaku a fanele ku a vonelela a wongola a vutomi bya vanhu hi yi ndlela i nga endliwaka nkongometini wa ku va matshamela lawa ma cinca a swi twisisa leswaku okay leswi ni yaka na dyondzela ntirho lowu ni fanele ku va ni endlile rhandza a hi timhaka ta mali
7: hi ku cinca ka malembe matshamela i minchumu leyi karatileku talvhexi zwezwi ku nga hlamula a kolega wa mina seno a nga le Institute de Formation o Institute de Sciences de Saúde mas ndzi va ta vula leswaku laha ku vala ku va ku kumeka primeiro makadera leswi va vulaka leswaku lexi ka leri kani fazi liya va yi vulaka ku i prepedeto liya ya wasangula liya ku gondziwa leswaku lomu u yaku kona u lava ku ya tirha kona ku lava ku tirhisa leswi ni leswi u va ni u hlabya mbilu u tiva bya ku laha a xi londza ka ni xi bolile a xi laha byo tlhelele laha ku lava ku va byi tirha ndzeni ka nawu lowu u to kusukela hi nyamuntlha leswi u va na wona a te ku za u ya mbeta okay hambi sweswi byi kona ku ni madyondzeloxi ya professionali ya teka professionali ku na ni yini maxi hi matshamela ya tiko leswi ku nga ha zona porque a mhaka leyi ya hunyihunyi leyi a yi lomu ntsen ka sawudi byo va bayisa porque sawudi i nchumu lowu wa ku loko a munhu a ya loko a vona infirmero i wona Jesu Kristu wa wunharhu u kambe wa wumbirhi ku lahaya a wu tumbyiyandziyanusa lahaya entao bya karata loko a munhu a chikela de facto a kuma a magezi yo kala ma nga tsakisi ha tala ku va zava lava nga dada avansada lava vola ku va doza vakokwana loyi vanyingi va kona wa ku loko va chikela ku epa mama a malembe u ngana loko a mu tsalela vito ni malembe ngana a ndzi na ni 75 a ku xa a malembe lawu nga na wu mama lawo hata u karateka kambe hi ku lava ku vula ku ulaku hanya kambe wena enta zwili leswi zwikaratisa ku nguvu ka kwalikeri munhu loyi aya ku aya aya la utomisini ja akuma hunzulela ya kona makarata porque a enfermeiro loka hela ha atolovela ku na hiyech ja kuvile ni ku va kambe va ku n'wina muyaku lexibedhlele muya muya kuma a

0: kwalahaya. Então, loko ya va byi tivi vaimfermeri, a ndzi swi tivi ku nga humelela yini. Hi lexi xi mahaku kwa mutada Jesu xi swi karhatela vanyingi a ku va va yiluma ka malinya xivhedi hambi ku ya tsaletela lahayani hambileswi u nga tsali vito ga wena maxi sempre byi ta famba hi ndzima ya kona buriku va ta kuma swi vaimfermeri manyana a tendele vavanhu a sego ja de facto laha ku laveka ntirho wa hombe ku ta ndzi nga wule talivhixi kolega wa mina kumu a hi le institute leniyani a nga le institute bodi yena a tlhamusela ku va xini xa ku byi nga maheka khwatsikhwatsi ka siku za a vanhu va kota ku va formariwa va gondzisiwa a pasa a ya tirha ndzeni ka leswi vona va nga gondzisa leniya
1: hi swona tatana Leonardo Muhandzuli ya tiva leswaku u mun'we ka lava va kumekaka ka miti ya ta dyondzo leti tlharisaka a vaongoli hi navela ku tiva ka wena leswaku kasi a swi karhati leswi swi humelelisaka tatana Amerikulana hikusa ti kona timbabyi leti ta ku va a ku loko ya fika xibedhlele a ku ixi hi ku fika ka mina ntsena va nga se ni nyika murhi wa ku va ni phuza no vhela ni hanya hi leswi a nga ni amukelisa xona mungu lo karhi mun'wana a ku a yi kona ni sukelana a swi nga ni tikeli ngopfu kambe ku fika ka mi xibedhlele se swo fika swi ni karhetela ngopfu hikwalaho ka ku va a muongoli loyi nga mi kuma seni eyi ya kumbe a kumana na yini kumbe xana swikolo leswi a nga sukaka swona kaya se a tata swichulo hinkwaswo ka mina kasi laha ka ku tlharisa a vaongoli swi kona leswi mi swi vonaka loko mali karhi mi va tlharisa a vanhu lava swa ku lweyi swa lulama swa kumbe swa mi fanela ku va a nga famba a landza ntirho lowu kumbexana hinkwavo lava tlharisiwaka laya loko a pasa hi yo ndlela ku va a kuma thikithi ra ku va a ya tendela vanhu
2: ku sangula ndza bonga nandzelela savengi setu va Radio Msambiki ni vatirhi hinkwavo va Radio Msambiki ni kolega wa mina loyi ndzi nga na la kusuha ni van'wani lava nga lemuka va nga Maputo ni Gaza ndzi ta vula leswaku matirhela ya ku gondzisa mutirhi wa infermage wa ku tirhela mu xipitali a ma swi nga cinca ma ha fana ni ya lawa ma nga gondzisiwa swona van'wani a kale ka kona ko va leswaku a mikama hi yona yi cincaku hi matshamela ya leswi a tiko ni sosiedadi yi hanyisaku swona hi ku a mathekinolojiya ya mainformasao nyamukha a kala ro a kala maxi nyamukha u ni telefoni laha u nga kona wa vona swilo swo tala wa vulavula ni munhu wa le ka kule na u nga sungangi laha u nga tshama kona xa u vona ku sweswi a vatirhi va xipitali ni vatirhi va ku gondzisa ka vainfermero va tirha na va lava ku pfuna sempre a mubabyi lexi xi karhataka ngopfu hileswaku a kusukela mubabyi ni yena mutirhi wa xipitali vo tlhe va lumuka mapirha ku pasawa hikuva a disinvolvement ku nga ku hluvuka ka tiko swi hambanile nyamukha a hi preparado hokeni para ku tiva ku a disinvolvement cini swi vula ku yini a matirhiselo ya fone vanyingi va tirhisa fone na a nga tivi ku a foni yi maha yini yi gondza yini wolavo ku a ku vona swo khe swi nga lumuka telefoni yin'wana se ku a tlhela lahla ni leswi a tirhisaku swona lumuka a nga gondzisiwa swona ka ntirho wa yena navhela xivutiso xi vula leswaku va gondzisiwa a ku tiva ku a ku hlayisa ka mubabyi cini ndzi ta vula leswaku kala ni nyamukha ni leswi ha tirha u ka ha tirhiwa lomuka ka vugondzisi para ku hlayisa khwatsi a mubabyi loko a ku chikelela laha tirhweni wa wena atenha

0: mukakambe va ha gondzisa a ku loko u kuma muvabyi laha ndleleni u nga mu pfuna mu pfunisa ku yini para ku kota ku kala a za a chikela laha a fela ku kuma man'wani matratament ya hi ku eta ka wona leswi ndzi vulavula hi ma-primary succors ma ha dariwa kalani leswi maxe loko ndzi ta ku sociedad na yona yi hambanile leyi hi nga eka yona ka mun'wana swilo leswaku hambi nyamukhe wa kuma munhu na bilo hi movha para ku munhu a mun'wana munhu a chikela ku sokoro para ku teka mubabyi kuloni a munhu kuloni a nga bayisiwa lahaya para a ya na exibedhlele i rendzelekela nguva a ku i zama ku a ku loko a chikeleliniyani yin'wana siku va ta ku hi yena a nga mahawa accident ku vini i so para ku sokorela a munhu loyi a feleke ku a ya vuniwa zvoke leswo zva maheka hi mhaka ya ku loko ndzi ku i sociedad yi nga cinca matshamelo ya kona kambe a vatirhi va xipitali kota ku va tshama kwalomu ka sociedad swi hava swi maheka kwalomu ka sociedad vona va nga swi hanya va swi hanya na vonawo kani leswi hina hi fanele sempre mun'we ni mun'we a nghena xipitali a ya vuniwa maxina kuhi ku hina twa swa ku yena mutirhi yalowu wa lomu xipitali kolega wa mina laha i wulele ku lomu xipitali a ku na matiriyali hikwalaho risangulo ya kona ku a ku demoralizara a te a vatirhi hambi lava kale ni va lava nyamukhe kambe loko wa chike xipitali u boha uniform wa swi twa swa ku a se ni nga ndzi ta yi kuma kwihi wa swi twa ku a murhi wu laha u ndza wu kumela kwihi xa leswi loko u chikela xipitali ni ku u ta kuma seri yi nga wu swi tivi loko u chikela xipitali a ku a lovha u ta yi kuma a wu swi tivi hi nga vona ku nyamukhe a te a mubabyi wa xava a murhi a ya na wu xipitali a nyamukhe mubabyi a xava maluva a ya na wu xipitali nyamukhe loko va ku i na ni operasa va mu nyika lixa ya matiriyali lawa va tirhaka kona lomu xipitali lomu sala doperasa para ku a ya xava kwihi a xava farmasi qualquer farmasi yi xavisaka a ku matiriyali lawaya mana ni prazo mafara de prazo a nga mativi o xava hi ku va murhumi ku ya xava a muxavisi roke o xavisa leswi nga na swa fela ku kuma mali nyamukhe swi fambela ku leswi swi wa fambela ku swi apena xipara a guverno o a vatirhi va xipitali tihosi ta xipitali ti vi tona ti fanele ku lava a murhi ni matiriyali wokhe ma fanele ku tirha lomu xipitali ma xinyamukha hi ku fatara karhi ka makrizi hi kota makrizi ma nga hi talela a ha swi tini ku a swa swinene hi swi hikwalaho hi hi deontologia hi to yi kuma ku loko munhu a infirmero a chikela laha xipitali i laha murhi a nga wu kumi maxi mubabyi i naye hikuva mavabyi sempre ma ta hi wacha a ma na kama wa ku ndzi ta chikeka mamona kama ni kama wu chikela mabadri maxaku i badri muni geti u fa ku chikela a wu getiwi maxikani leswi kombela ku wena u mutirha a ja hombe hi ku laha a ku na matiriyali ka kela matiriyali u la luva u na luva laha kusuhani munhu wa kuta na badri na bayisiwile na humesa khata for example wa wona ku munhu a chikela i bayisiwile wa humesa khata swi kombe ku u travhela khata lowuyani u khe u mu vuna u mu hlaswa para kota ku a xilondzo xa xihaka xi hola maxi u kuma swa ku laha kusuhana a wu na alcohol yi mbhelile a wu na masiringa a ma kona a maligadori a ma kona ri kombe ku kala familia ya lava a murhi le handle wu ta sen xipitali xa wona swoke leswi hi ku kiyela ka michumu ni yo krizi leyi hi vulaku yi kona lomu tikweni swilo swi nyingi swa onhekela a hi sawudiso ka workmand ya mitirhi ya hina lo mozambique a swilo swi nyingi swa onhekela hambi mixapa hambi lo mixapeni hambi kwihi va tirha kona sembre ka onheka michumu kani leswi swi kombela ku hina ho kheni hina ni patsani sociedad hi hlengela para ku fela ku a mutirhi wa xipitali a yina swi twa swaku leswi ndzi tela ku rhwana laha xipitali hi swihi ndzi ta ku ta tirha loyi a xanisekaka loko yin'wana siku hi ta kuma ku disinvolvement yane yi engeteleka hi ta swi kota hi lwaku pra leswo hi kwalomu ka ku lunghisa ku hi gondzisa a vatirhi hi gondzisa xitshungu hi gondzisa vanana va jehovha va hina akulu uya traka uya traka sa lu trela hina akusinga na wa hele kai vakona va tsoka he kana na toko una ni titiyo ndzinga muone o nwana ndzi nsiku ndzi mu ndzi no ani hundzi ti bitala wona ama kadru wako tetea ku na tiriwa ni a tsoka vola a formara a opinion ya ku nina ndzi navela ku tirela akufani tiyo ganga tira papa wa mina wanga tira ku kona wa mina nga tira shaga mina mas ngemunkhi hambi loko swi ya mahekala swi i example muna to yo kuma n'wana na ka zviwa a ya chika xipila kuma loko infirmary famba laha makinditela ya ri wena xaka ga mubabyi i vontad muna to yo kuma ku za a formara opinion yawu ya ku wa navela ku tirha xipitala purisi he vanyingi va kona va nghena xipitala va ta nghena xipitala va tirha xipitala hi ku fela ku va kuma tirhi so ku fela ku hola a kuma muhola mas na verdade swilo swinyingi a swi fambi khwatsi por causa ya ku faltala ka material hambi hina lomu a xipitala lomu xikolweni a material ma faltalaka lomuya a xipitala hina ma hi faltarela kani leswi tanke hi maha zvokhe leswi swi feleke ku hi kota ku hi mu vuna a n'wana na gaya loko a famba le xipitala na twa ku i fambela yini vaha gundzisani ni sweswi va ha gundzisiwa ni sweswi vokhe vatirhi va xipitala kani leswi a sociedade yi cicile a ya hi yona leyi hi nga hi nayo wa malembe a ndzhaku ndzisanye marhawu kha ni mamba
1: isona tatana Jaime Mashele ku ni mhaka yi tolovelaka ku va yi humelela ya ku va kuma leswaku timbabyi ta khala xikhalo lexi ya ku va a fika xibedhlela na a yela ku va a yonguliwa loko a fika sini a kuma leswaku loko a nghena infermeiro a tamele telefone a busyni telefone nkarhi wun'wana hi kusa tatana Leonardo a vulavulile la hi vutirhisi bya vutlhari bya ximanguva lawa leswaku hinkwavo lava tivaka ku tirhisa vutlhari wa ximanguva lawa kambe u kuma leswaku u nghena layana a tamele telefone swa ku layani hi swihi leswi a swi endlaka ka mbabyi a hi lava ku swi tiva hi ntiyiso kona swa mi fanela ku va muunguli nkarhi lowu a landzaka ntirho wakwe a nga tshama ni telefona a deketela kumbexana hi swihi swa ku a fanele ku swi endla
2: kani mambu xo sungula loko ku ni munhu loyi a tiki endzeni ka xibedhlele na ku ni leswi swi n'wi xanisaka a fanekele ku tenderiwa hi lisima a telefone a nga limexa loko i li minchumu ya ku a lava ku kombela van'wanyana a ku va va n'wi pfunisa hikusa ku ni mavabyi lawa ya ku ma vonaka ku lawa ingaku ma nga ni karhata ku va i va mini n'wi swanga ntsena a swi vona hambi swibedhlele swa swikulu vadokodela va vanyingi va dokadokisana hi mbabyi yin'we ntsena a ku va va kuma a matlhingaka hinkwawo loko a ta swi kota ku va va mu susa mavabyi lawa ya se kutani a telefoni li tirhela hi timhaka leti ni nga ti hlaya swa ku loko yi li ku va kombela van'wanyani ku va va tshindzekela a va mu pfunisa a ku va mbabyi leyi suka laha xibedhlele na yi tsakile kambe ni nga tlhelanyana ndzhaku ka kutsongo ntsena ka leswi van'wanyana va nga swi hlaya loko a ministeri da saudi a swi voni swaku nga ku ku minchumu a ya ha pasi hi tindlela linene a swi kotile ku va a veka vanhu lava va le ki va tendela leswi va ri ki humanization va fambaka swibedhlela ka hinkwaswo swa tiko la hina va fundhisela kumbe va dyondzisela a tintlhari ka hinkwato leti zaka xibedhlele leswaku a ku va ku ta munhu na ni swa yena kumbexana mavabyi a ni ku tika a fanele ku tindzerisiwa ku yini ke se leswi va swi fundhisa va ku tlhamuxela hi wena swa ku se loko wena wo vabya kumbe xaka lawa ni lo vabya leya xibedhlela xin'wanyana liya hlayisiwa hi mahlayisa lawa wena wo encaka van'wanyana swi nga ku tsakisa ke se kutani wena u ta swi vona swa ku swa ku lani na phazama xa vumbirhi ku hambi leswi va liki ma comité de cogestion i nga vanhu lava va taka va tshamaka kolomani ka tindhawu to loko kusini xibedhlele va tataka xibedhlele lexi va tirhaka hi ntamu ni varhangeri va xibedhlele a lava hi vona va fanekele ku va langutela mabixi va vona swa ka siku enceka yini matendelelo ya kona ya lava enfermeri se a li ku tendeleni ka telefoni hi vona faneke ku tlhela va swi hlaya ka vanhu ka hinkwavo swa ku i ntswini swi enceka swibedhlele hambiloko ku fika mimirhi va ya mukela va yi languta mirhi liyani swa ku yi tshamisi ku yini i va voni va tlhelaka va yi vona ni loko yi huma mimirhi leyi se leswi swi vona swa ku yi ta va minchumu leyi taka hi pfuna hikusa voni lava loko ku ni tlhangana swibedhlele va swi kota ku va swi hlaya a va fihli mhaka ne yin'we kambe a telefoni a li fanele ku va u ri tirhisa na u ku ni munhu loyi a xanisekaka hikusa va swi hlaya hi xilungu va ku dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Kumbe xana a minchumu mbirhi nge swi koti ku va yi va ka ndhawu yo la yin'we ne kumbe xana munhu mun'we a nge swi koti ku va a vonela minchumu mbirhi hi nkama wolawun'we ku ni nchumu xin'we a ta ka xi tendela tindlela letinene kambe xin'wanyani swi nge ti pasi se kutani loko le xibedhlele u fanekele ku va u vonelela ambabyi a foni u ta ri tendelela hi nkama wun'wanyana kan mam
1: loko ku humelela marito ma tivisiwaka ya ku va mongo lo karhi a nga landzi ntirho wa yena tanihileswi fanelaka kona tanihi vurhangeli bya xiyenge xa tavudhawu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu leswo ni swi vula ka miganga hinkwayo swi yini mi swi endlaka hi ku landza kongomitini wa ku va mi n'wi kombisa leswaku a leswi swi endlaka hi swona fanele ku va a landza leswi a dyondzisiweke swona ni leswi nawu u pfumelaka ku va ku landza swona
2: ni nga hlaya leswi makerekeni ku ni bayibele leli pfuliwaka li vulaka ka hinkwaswo hi mazito ya Xikwembu nakona ka mfumo ku ni bayibele ya hina leli va li chiwaka swa ku i Statuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado i nga bayibele la hina vatirhi va mfumo se kutani loko u phokwa nawu va ta pfula layani ka statuto va ku komba leswi wena u nga hoxaka swona se kutani hi wu swaku ta swi vona swikhatisi swa kona i leswo va encela ku va ku pumbiwa mhaka leyi ya ku va ni vanhu vanyingi va phokwaka nawu kumbe va hoxaka nawu lowu u fanekelaka ku va u endliwa loko le xibedhlele ha swi vona masiku lawa swibedhlele swinyingi se swa kombisa nambe hi ka mathelevhizao ni nga hlaya hi leswo a vafermeri kumbexana vatirhi va xibedhlele lava va nga khatisiwa ku va va tsindzekisiwa tlhelweni kumbe va nyimisiwa ku tirha a ze proceso la voni li fika makumu hikusa va ve ni ku hoxa ka wukulu va hoxe ka nyingi se leswi xikombiso ka lavan'wanyani swa ku a va tivonile u yile xibedhlele a ku va u ya tendela timbabyi u nga mi hunguli se a ntirho wa wena wa wu tiva swa ku hi wini a munhu luyani a vuya na khunguvanyekile hi leswi mi xanisaka mizini ya yena ni moyeni wa yena se loko a fika xibedhlele a xibedhlele a fanekele ku va a kuma a litsako i xa wu sungula va kona lava va timbabyi va ku loko va fika xibedhlele va kuma muhunguli lweyi a bulaka na yena hlekaka na yena nambe swa ku vabya leswi a swi twa swa chuka swi kumeka ingaku swa pumbekanyana wa mutwa njhe ambabyi yi hlaya ku eyi ingaku se ni titwa khwatsi ingaku ku tika loko a ni ku twana na vuya ekaya ingaku se ku nyamalalile kambe a wu se na munyika pilisi ne lin'we leswi kombisa swa ku va kona lava va landzaka nawu se lava va ku va nga landzi nawu va fanekela ku mejmu va kombisiwa ndlela ya kona hi xitatuto lexi ni nga xi hlaya hi swikhatisi swi koha layani kambe xa wu sungula na u nge si na pfula swikhatiso fanekele ku mi komba ndlela leyinene leswi ni nga swi hlaya i nga humanisa sam swa ku bulisana na yena lani wa phazama lani na u nga yencisi xileswi hikusa u ta va ni swikhatiso swa kona ni nga vula swa ku kambe a leswi xa xitatuto ku ni nkama lowu wu pfuliwaka ka swibedhlele ka hinkwaswo kumbe madirhisiwani ka hinkwawo ma kombisiwa a vatirhi a ku va va tshama na va swi tiva kan mam
1: Isso na Kinsale na 7 horas e 52 minutos. E tatla ibuya ni singwana swivutiso kambe hi nkarhi lowu wa ku va nyisela mukhandlo vatirhikulori a ku va va veka swivutiso swo karhi ndzhaku hi ta kota ku va hi pfula tinqunga hi kota ku va hi bula ni miyingiseto wa hina. Horacio Romão hi ku nyika nkarhi.
3: Xibungile David Ntimani ku va u hi nyika molo ku hi veka swivutiso ka varhambiwa va hina ta sukela senu i Nyambani. Bava Leonardo Muhandzuli kota u ta ku hika muti lowu wa ku buvisisa tikhari leti ta udawu va infermeri. Loko va ku karhi va la ku maha a va infermeri va landzelela lorhi wa ku maha wa infermeri zwi mahisa ku yini ku za va chikela xikoleni mu va gondzisa va hundza hi ka swikambelo muni kasi ku mu va pola ku ah lweyi hakunene lweyi kokwatsikana a na ni wumbirhi kwa ku maha infermeri.
0: Ndzi bongile ndzi ta vula leswaku sempre loko ku nghena ka gondzi ka infermeri ku sangula ku na ni malava ngi maprova xidadimisao a ni nga singa maprova dadimisao teke munhu a titsalelisa ku nga maxikirisao hi vontade yakwe depois obrigatoriamente tena ke fazer aquilo que é prova dadimisao ya u conhecimento no ku tiva nivel ya yena ya ku gondza ka yena. Ku na ni leri va ku exame psicotécnico. Psicotécnico e exatamente para ku tiva ku mapimo ya yena ma fambelana ni ku tirha leswi a swi navelaka ku tirha lomu ka sawudi kota ku va infermeri wo kota qualquer mutirhi wa sawudi. Então depois hi kona va maha ku selesao ya ku fela ku hi mani loyi a nga fambelanaka ni ntirho lowu a wu lava ku konkurela wona para ku a ya tirha ka sawuti.
3: Inaka wa nghena a ku sangula ku gondzisiwa ku ve infermeri mu gondzisa yini a munhu loyi kasi ku a swi kota ku a ya tindira vabazi mandzuku wa siku.
0: Swi gondziselelo swi nyingi ku na ni leri va ku ma fundament d'enfermage ku na ni leri va ku i prevenção e controle ya ma infecções lomu ka saúde lomu swipital ku na ni ma primeiros socorros ku na ni ma técnicas lawa a feleko ku munhu a swi tiva swa ku para ku ndzi tirha a xilondzo or ndzi tirha amabadi yo karhi ndzi fela ku maha yini ndzi fambisiwa ku yini laha ku na ni theoria ya kona ku nga ku tivi ka kona ni mapraticas ya kona na a nga se nga famba xipitala i gondzisiwa lero laha xikolweni xa loko a mahiwa a valiação ra ku swikambelelo swa kona swa ku tiva ku ina wa swi kota ku maha na a nga se nga famba le xipitala ku ya tirhela amuvabyi hi kona xa va avaliaraku a kumaku hi muvona ku wa swi kota ku a ku tirha amuvabyi loko yena a pasa ka fazi leyi hi kona a nghenaku lomuka ku a ya tendzera vavabyi lomu xipitala
3: murhanga hi ku mu hlola mu vona swa ku loyi a vuvhilwa wa swi kota ku ya xipitala
0: ya
3: swo suka swi vonaka ku mu vona swa ku a loyi a nga ta maha infermeri wa munene mu nga mu khupukisi ku a ya swipitala
0: ya leswo swi nyingi
3: swa maheka leswo va kona va nga xumbara ku va nga swi koti ku
0: va kona va nga xumbara va nga swi koti ku nghena a va nga yi xipitala ku a va pasangi ka fazi leyi ya preparação ya kusukela conhecimento ni pratica a nga si nga pasa loko a nga pasi va nge ngheni xipitala.
3: Mu mu hlola ku mapimo yakwe hi wahi ya kona loko a chikela xipitala ku a ta swi kota ku ya tendzera khwatsi hi lihla swambirhi vavabyi
0: roke lero va nghena ka valiação
3: hi ku yini swi maheka ku loko va chikela xipitala se va cinca ku pima va nga landzeleli leswi mu nga va gondzisa
0: lahandzi vulavulelamu
3: yo phazama
0: akupaza maka hombe rama heka na kuni kupaza mapiruka amunu podoku akukomba angu hanyamu kamanzu akukomba imani kumunu munu mapimu ya munu mapimu ya munu maje la hanzi la kuhulele shako mavali ya sanja ili mama hisu wako shona shukomba ku ahiti wako haku neni lu ita shukota kwa ya tendara wabadu hila hinkela ili shulabisa kushona hi Madrid ni madiviri yako nani shufambe kushufambisa shona logo ahilu mchipitana ina ni akompanyamento na hae logo afisuka hila kama pratika ni teoria lichiko lieni ava gonzi isi ni watiri walu mchipitana vamo akompanyara na angateke kuchikilinia na teko vamo tzika mwika mbadri yeche iranga hukubi akompanyari wa hivatiri lava angalu mchipitana lezo nge mashtaji vangena lume avatadabaya huona vafere kuhiolela usiku ni mumu watu wako mwana loe lezo angate hilinia chikolini lezo angagonza linia nisenu ita shukota ke watra kwati lezo angagonza linia chikolini kani sempre leso rachuki walu mchipitala hile zonge vane na mavaliasons kambi yako azukota kwa hambilu apasili niya aluka adasa mchipitala maha zonga hile zonga laka nayo wa luza kursu kursu na sanguli shitajme wa reprovara wa mkilisanza
3: Luka shikala chipitale otsi ketu antiru kutani kula ku lavakale va fermeru va mu kombatingela vatsuka zwivona ku vha chikala sinene va shitajya rivona va tendela ku va badwi basi
0: ne luka chika chipitale ya ku tsanga la ku tenga avateri va amukela a chigonzana va tira na chona va na va chikombisa leri zvimhaisa ku zwolo ku ku himu ndirdadi mu chipitale depois na va mahavali asanga ya leri vato munyika ku a tendrisa zvona mubadu vama azvikambelela na ni kwa lechipitana hi vatirhi lava va tirhaka lechipitana eka hela zvo tirhisa ku zvona
3: a masikwana lawa ka voneka ku kugonzisiwa ngufungufu zvigonzo zva hombe mbu wa enfermero kuna zvikora zvo tala ngufu Musambiki zvinwana zva gonzisa ma online zva kwataka kugonzwa enfermero he online
0: azvikona lazvo he online anga gonzisiwa enfermaje he online zvikona zvikora zvingalavele kumahalezvo hiyo mhaka yako epa dzimbo zvemendi yakarata hoyi lava mazvinwana zvo yakarata akoilandzelela henga vangaringisiri kuvata zvimaha kugonzisa enfermero a distance mas eu valuilo a ordem dos enfermeiros a intervir logo e ter algum a escola já formada a enfermeiro a distância não é possível
3: acho que é que
0: não é possível
3: mas a mangueira não é naquela enfermeiro não são circuito
4: acho que já quando ele ainda sangra
3: qual é o cumado provada da admissão colaçar uma concurso que falas mais que agora né qual é o cumbana mangueira da quando qual é o cumgar de umbilo
4: e a qual é quando cumgar de umbilo mas na quando o campo cuvir ni cama o quando louco cumgar na sexta classe não é 16-17 anos. Então, o ano que eu afixo no último trimestre para que preencher a lenda, eu amei 77, 78, 79, até quase 80. Eu louco uma sexta classe, eu com uma rainha. Eram quatro a mandar. Era tropa, ir a Cuba, como enfermagem e educação. Eram esses quatro termos, nunca quero dizer que o Camalo é o presidente Samora Machele. Então, lá tinha que o Langa, o Lacuma Haini, mediante a direita de quatro, já se pamule. Então, pronto, o Langa. Então, logo já o Languile, baixa o cubi, sexta classe, já estava o Haini na lista ali. E a Vita Niwa para o Yamaha curso. Então, ele já enganou essa zona aí na lista. Mas a cara, nós nunca se sangula leso. Kuwa mahewa kambi ma concurso. Então, até quase uma 75, 74. Ya, kuwa mahewa ma concurso. Lá, ya, kuwa, ai, mahamuno, ai, ma inscrição. Kwa sili, já zuile kukambi leso.
3: Sero, kumuchikele, senyane, xikolweni ka swikuma ya gondzo wa enfermeri ku hene va yena ku lori van'wina va nga tshuka va chofiwa ku a n'wina na damu na mu tilunghiselangi ku maha va enfermeri ri va koteka ku maheka leswo
4: swi va hi kona ngopfu leswi ya teka swi va bindza hi ntamu porke byi wa nga lava hi mapercentage ka turi mala hela 60% va pasa kwatsi leswi mahekaka edukasawu no seke hikuva vanyingi va kona va professori va tlhela va ri va khala va ku exe problema do ero do stado makuseniya ku va nga hi na percentage wa tiva then ku pasile a wu tivi kambe ku va nga hi na zvamper down swi ku yiniyina a vaya segunda prova vaya no se swi ku yini yini
3: kuhe prova yin'we basi
4: so
3: loko xumbareleyaumbare
4: liyani u xumbarile pront tlhela u ya kaya enta hi leswi nga mahisa swona ku ri se ku va xumbariwa nguvu mina ndzi vulavulaka loyi na verdad a ku ri swi ndzi nga maha e agent de medicina curativa enta wulaka curativa lowu a nkama wa kona lowu ndzi ta ma ku vulavula hi tenbecause experience ku a ministro de saudi a nga hi kona nkama lowu era Pascual Mukumbu Falecido loko a ta ta chikela era Institute de Ciences de Saúde Beira a ta ta wutisa ku ku na ni titurma ti lava ku gumesa ke va ku va ku i turma munhu wa ku agente de medicina va ku i mahele enfermage ya ku a sinfeje enfermage basi não ela vai ter que voltar a fazer enfermagem 6 meses por isso a curso e prolongar ele zimali já na remagem enfermagem como se aliás zimali agente de medicina como se fosse enfermeiro zimali já com ancaman zinga tá sangue lá com tira nyamane menanzistirile na enfermaria de medicina como enfermeiro durante 6 meses pediatria foram 4 meses oftalmologia 2 meses é quando a gente tinha banco de socorro para fazer enfermagem nem coisa então não tinha dificuldade quando era uma dificuldade de voltar como se fosse enfermeiro já que a gente de medicina era como se fosse agente de medicina
1: Leonardo
0: está bom a cambe a rota sim quase nunca mais vai em que se tiver na hora de Moçambique la ndzi nga ta vula xona hileswaku a xigondzani loko xi nghena lomu a xipitali para ku tendela vavabyi xo sangula na nga si nga tendela muvabyi tlenga ta presentelaku hi yena mani para a losa muvabyi a xa vumbirhi tenga a kombela muvabyi a ku wa vhumela ku a tenderiwa hi yena kota xigondzani ke bya koteka ku muvabyi a vula leswaku epa mina ku tenderiwa hi xigondzani a ndzi swi lava yena xigondzani wa ku tiva laa nga kona infirmeri wa yena wa ku tiva laa nga yena a nga kona loyi a akompanyeraku a ka xitaji xa yena a mubyela epa muvabyi loyi a nga kona ye a nga vhumeli ku tenderiwa hi mina kota xigondzani i ta za chikelaku swin'wana a hlamusela leswi kombelaku a tendrisiwa swona ileyi i direti ya muvabyi a ku vhumela ku tendeliwa hi xigondzani o a nga vhumeli ku tendeliwa hi xigondzani a xin'wana xi ni nga ta vula hi lexaku bo a swilo swi nyingi laha leswaku swi fambelana ni xipitali bode hi ku hi leswi avayingiseri va nga hlamusela laha swin'wana swi nga ta swi kota ku hlamula porke a swikolo a swipitali eo madirhisawu teo ma xitisawu então roque a recomila lomo hita ku hikona hita ya partilhar ama pergunta wokhe la manga homelela hita hlengela ku hi zwiwana ku zwini fela ku mahisa zwona kasila haka ka murilo wa 3 meses je ya ni ba ku nyika ya umeshi yin'wana siku pode swi fambelana ni ku la ku tiva ku a murhi wu kota ku hlayiseka porke a 90 comprimidos a ku tshama na wona kaya 3 meses man'wani makhati pode ma hi wonhekela makineni na hi nga si nga swi tiva na hi nga si nga mbeta masiku lawa maxile ndzi nga kombela xona hi lexaku a muvabyi loko a ma wonaka makineni na ya umexi ya mambela tenke a ya kwala ka farmasi leyi a nga teka kona lawaya yo sangula a kumbisa reseta yi le va nga bala ku va ku ser liya famba na yona va ta n'wi nyika man'wana ya ku landzela ku va ma tsaliwile lahaya ka reseta liya u nga lahli reseta leyo ba ta nyika makene ba ra kona ra o ma tratement pero lo que ya ho ida ko fer ko o ma kota ko au controlar
1: amar ku jim
4: ya ana wala ku nyika ku bonga kante lo nga o ma nya munke ku sikala ma Portugal ze nyambane eku akumbana nokuhlayisana zvimaisa zvezvi kuhanyeneka hina vanhu ja vala kukombela ku kukwadzi izvezvi lavanga zvizwa lezvi nga vulavula nyamuntlha kwalikeri nchumu va xivona ku ku lexi a xifambelani ni lebyi byi lavekaka leswi va byi tivisaku zvona podu ku kada uxipitali ku na ni parti leyi venge i direson u ku na ni xefiya podu ya uya u ya vulavula kani director wa xipitali kani chef wa centro de saúde kani mina laha ku ma hakele byo i maxile ndzi nga byi kumisile byona hi leswi a ku fana ni leswi va nga vula na lowu le ka maputsu ku laha ka mimirhi for example leyi a nga nyikiwa yitsonga nga ha tlhelele ya ka dokodela loyi a nga mi nyika mura ku liniya pharmacy murhi leyi u nga ndzi nyika dotori leyi a va ndzi nyikangi yo tlhelele ya ndzi ta mayisa ku yini ntawu byilo leswi la fanela ku ho tlheleleni hi lebyiya hi xiputukisi va nge ku partilara thank you sempre hi tirha ku zwanana
1: isona mamana Eunice
5: kan mam na cancer ku ve ni ve lani leswi ni nga ta tlhandeka ku henhla ka marito lama nga khulumiwa hi van'wani va kolega hileswaku a mhaka leyi ya ku xavisa murhi a ti a endleleni yi nga le mafarmasi ni yi nga le xibedhlele ngopfungopfu swi laveka ka hina xitshungu hina hi lavaku murhi swa ku yini hi nga xavi hi ku pela munhu a za xavisa layani eke a murhi wa xaviwa ya swi tiva hina hinkwerhu swa ku a murhi u xavisiwa farmasi kumbe hi wu kuma uxipitali mafarmasi ya private uxipitali a hi tshikeni ku xava murhi endleleni ka vanhu lava va fambaka va xavisa lomu tindleleni kumbe bazara kumbe hikwini hikuva murhi u ni minawu ya wona ya ku u vekisiwa ku yini bra u ta simama u tirha leswi u fanelaka u tirha swona a murhi lowu wa ku xavisiwa ndleleni a hi wu tivi swa ku u ta hikwini ne swaku u vekisiwe ku yini lomu u nga susiwa kona xa vumbirhi ni lava ku tlhandekela hileswaku a swigondzani a va xitudanti sempre loko va le xibedhlela sempre va ni munhu loyi a fanelaka ku a tirhisana na vona munhu wa ku famba a xibedhlela famba hi swikarhato a ni direito ya ku loko ku nga na infirmeiro layani a ya ku a tenderiwa kona a nga pfumeli ku tenderiwa hi xitudanti na a nga le ni infirmeiro ntami marito lawa ni nga lava ku tlhantekela mina kha ni mambo
1: inkomu swinene vanakulori nkarhi u tsutsumile hi fanele ku va kunene hi ba mandlehlela ndzhaku tanihi marito lama vuleke ora xirumawu leswaku ku ni n'wana mitirhi leyi va faneleke ku yi landza marito ya vugamu ni ku vulelela ora xirumawu ndzhaku mario martins hi ta gameta
6: hambanini vanakulori bungile loko hi ve ni tirhisana lowu wa suganyamuntlha
7: kanimamu swinene hi khensa ka vateki ku va nga hi tlhanganisa mixounene
1: na hina swi xitano hi tlangele mbilu ku va hi swi kotile ku va hi tirhisana ka siku ra namuntlha ku ta fika lowu nkarhi hi ni ku tshemba leswaku ma kona marito yo karhi lama saleke ka miyingiseto ya hina lawa ma nga ta mi pfuna ka siku rin'wana na rin'wana bayi bayi loko a ni ta mu a hlayisa masiku man'wana hi ta tlhela hi longoloka swona
8: Radio Mosambique Inhambane.

0: I love you, Maria Tembo. Swa fanela ku ve murhandza Maria Tembo. Kambe xa risima lexaku sweswi hi ta va ni nongolo ku yelana ka ni ta majele manene. Hi ta rambana ku lorha ntirho. Rostino Botella. Ripelile vuyingiseti byinene.
1: Jela manene.
2: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.
3: Kuretse kwa Radio Msambiki akulasani kukwazela kano kunoko lo ungo vutomi majela manene. Nyamutle itava ibula ni Rosa Mavimbelui. I musweki, musweki lui atako na atrisana. Nivano risiku rungwani rungwanyani kuva kumeka ka bazara ka kuno mudopela ka jenja ilwe kempela angata va ai nyika xundla xa leswi a swekisa ku swona mela nkuva atava ai amukela vanhu kwa ngavalwe ataku na anima vadzi ya tsawa ngavalwe ataku na anima vadzi ya kutela chukela diabetes numa ngwanyani ke mela nkuva ma lavetela leswa kuva maveni avo baso bledzi nane tiva kwa kona leswa kuva I vanyink va suka ku siku rungwani rungwanyani va kongoma le mintirweni va lava kuva va ta fetlhula loko ku fika nkarhi lowu wa dina kambe ke yena matikhomelo ya yena hi wahi ya kona hi ta va hi mulosa a losela ni ku u nga vula leswaku va matirhela hi wahi lawu ta ku na u ri na wona ni ku xihundla hi xilo lexi u nga na xona
4: na sweka na nipatana na vona vo vula swona yena hi ni mavagwa so kumbe ta va a exemple munhu wa diabetes ku tengi ni maxitshakatu no xa bexi se na swi kona ni tirhisa ku yini vanhu lava na mbe fangu na mbodi a tinga fangu ya u ni sweka hi mati so ni chela nyara swa xifumo entao ni pfuni wevo hi wu pfunisana mina vobunwa yi fasi ku xoxana lweyi aka matshamelo munhu no vona swona situation na yeheleri se ni tirhisa swo sweswo
3: kambe mchumu lowu nga hi vula u yi lunghisela loko va ku byela leswaku hi laha michumu a ku mahisa ku yina kumbe siku rin'wana rin'wanyana u ta na wu swi nyimele leswaku va va nga humelela
4: a leswo vambeni vo ni ligarela va ku na hi yenceni nchumu xo lava wu tala se na va tiva ku ni khale ni tirha na vo hi malembe and na swi tiva swona tinga xi mahisa ku yini vara va ta kuma va nga u fana vangana
3: va ku fana lava va ku endzeleke hi lava ku tolovela ku va va twa hi va ve ni problema la tesawu kula ka munyu kumbe va ni problema la diabetes kumbe swin'wana
4: ni tirha na voka hinkwavo va diabetes ni lava va nga ni problema la tesawu na vona loko sweka na mpoti data munyu na mpoti ku chelela matimperu ka swakudya endao ni tirhisa na voka hinkwavo
3: kambe loko siku rin'wanyana u tshuka u sweka swi endle leswaku va ku ya ta munhu wa nyuwani wa ku kala u nga tirhisana na yena manje munhu loyi a fika u mi nyika swakudya a ku byela leswaku va mina ni le ka leswi
4: mina ni tshama ni preparada ku naswona u duma dotra fona pudi ku swa ku humelela munhu wa ku a kalika masiku
5: masaendone
4: swa nga swo ni tshama na ni mahaya xitshakatu ni tshama na ni prevenile swona loko u tshaka ku humelela munhu anga
3: fendlala inaka loko hi vulavula lana melano ni mavabyi yo karhi kuna lava va nga khoma mbiru siku rin'wanyani mbila wena yi tshoveka ku va mu vona swa ku aka xinyumi lexi u fanele ku va u lunghisela leswi swa endleka leswa ku va ni nga fika mina ni mavabyi kumbe ya diabetes ni kombela a nchumu xa ku a xi fambelani ni mavabyi lawana maxi wena u ni cuvuka saka swi endlekela
4: swa ni endlekela ku ni tirha hi vanhu swi vevuki munhu wa humelela a le ka situation lena va nga ugwelanga hi ku a ugwela wena tingukholo ku a nge munhu a nge tshuka tsakise hi vuhemba
3: mo va mi pfuna na mavonelo
4: hi pfunana hi mavonelo
3: kambe vona va yamukela
4: va yamukela
3: mayelano ni ntirho wa ku sweka ku na leswaku va mun'wanyani wa lunghisela a vuya a tata munyu swi nga va kahle leswo
4: a swi kahle munhu nampoti hikateka hina va ku sweka a loko a le ku sweka va lapena loko nchumu xi nga na munhu a munhu a engetela hi yexe a nga ni ku tata ku hi tirhisana ni vavanyingi mumbenyana u va ni tesa va nga ni swa munhu se a kuma na wo chela munyu wo nyingi a swi humi tingi munhu a ma hi ku engetela ka purati loko a munyu nga twali
3: kambe mayelano ni ku va ni fika lana kumbe ku fika munhu un'wanyana wa vabya kambe i nkarhi wa dina a lava ku va a ta kuma ku phuza makhenini lawa a nyikiwaka xipiritani wena u hoxeka u ma hisa ku yini
4: Emakazi araro makilende mofona ba bona lungisa njo yat and down loko tsha ku mela la ba bonge so se ntata re sempre na betolo ku mela mo na nga ndi ya pete and down ani ma istakad no mtshela istakad no mpunga ku magana at the gela at fambe nana and i think tinga tsha mani ni istakad nyana dulari swina lo muna tsha ku mamelela and kwa ndi swa swilavako as for ku waga istakad no mtshela istakad mo ipa muna nga kuwela
5: kambe mailano ni kuva vanhu lava va ku yendzela vuleswa kuva wa kuma kwatsa ati va kona leswa kuva wa famba ya sweka lomu michadweni nakona u lumea wendzisa swoleswo
4: nengisa swo sweswo a ni cinci nambe vona ni tirhisana na vantlhanu na gwera hi sweka swa ku gambara vanhu vanyingi and ani tingi hi ni mamahela muchumu matemberu kanga mosusa a ma ha tirhisiwi ka swa muchovelo hi mhaka mavabyi and ani na vula swona tingi evitaro ama tempero so we itata mafura ga skava slaveki para tava kwa
5: kambe mailano ni njangweni ka wena ama indlela la bazari wala ma
4: menda dza munyi ka kambe so ka so ni tsha munyi então aí a diferença por mim ani vago no tata ma client lawa ma vago
5: kambe loko a una vela ku vanga siya Jones ka vaxavisi hi vulavula lava va sweka ku va tlhela va xavisa swona swa ku jalela a uta siya yi
4: hi mavonelo mina ni ku hi pfunisana na tshuka hi va vona va kuleka hi matlhelo yo tala munhu a tirhisa matempero a tata mafurha a tata munhu a ni ta va ni navela ku hi mavonelo mina a ni navela ku a client loko hi sweka hi nga cheli munyonyingi client le engetela lona haloxa a nga la ku hina hi tata munhu ka swoko ka panela reso ke hinkwenu la munhu a ta kuma ku a fika kuma nchumana a nga li ku munhu a tshivula swakudya hi mhaka munyu hi mhaka mafurha
5: matempero lawa ma nga tshuka ma wona muchumu
4: matempero ka swakudya ku ri lava ku vavabyi hi matempero and down tempero la lokulu lele pedemini byi mina ni tirhisaku inyana ni xinyanani a leswi hi tempero kula titempero hinkwako loko swi tiva ku swi tirhisa a ni tava swi ri bomo hi hamba hi tirhisa a swo xinyanani nyana hi nga tirhisi matempero ya lamampenyana wey ku ni matempero ku hava bomo ra hi tekaka swakudya
5: u va byela yini lava xavaka swakudya ngopfungopfu lava va tekaku amapassageri nga vulavula hi fambisa movha ku va va kombisa ndhawu ya ku xava swakudya laha hi tivaka kona leswaku va a vutomi mun'wana mun'wanyana a ni leswi lomi byelaka swona
4: mina a ni navela ku a vapassageri ni lava motori vapassageri lava tshaka va xava swakudya va kuma motorixa a va kombisa ndhawu leyi ku na va ta kuma muchumu leyi vona va yi lava humayelana ni vutomi leyi munhu a nga na lowo hikupoti va tshika va ka n'wana ndhawu ya ku na ndhawu leyi va tshika va tisa munyu va tisa mafurha ndhawu leswi se swa peristukara a vutomi na vona

0: tse kwa mapotgaze na yambane nge matakola nangono ko vutomi ni majela manene nyamuntle buleke na rosa mavumele kusikala kola dropena kanchencha la kabazara lokar lelu bako dropa lelu maila nukuba itava ibula ka nangono kulo kuba ijunzi sana ni mashakela wa manene kati nilela leti na kuni kuvikela na vutomi shia shile shwa kuwa kempela yena mashakela la wata kwarna vona angava waya kora nukuba iswi nishwi ashi yendla kukuba ata simsa utomile jinene kala vavata kuna va muyenzela na va nyimela leswaku wa kempela atava imintiro ya yena vava va kuma ku fihlula va kuma ku lalela va kuma ku baki va talandza ntirho wo karhi kambe hi loyi a hi chumbutelake malani xundla xo karhi ndzhaku a va a siya a ntsatsi ya mukala ku salisiwa a roxitino botela bindzu lake no kombisa lipelele
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa manyikaka utomi linene.
1: Majela manene.

Uma hora na 4 minutos. Xa elikari kumaletila na kani majale manene. Mwingisendo kuranzeka. Limitiru ya Radio Mozambique, Maputo, Gaza na Inyambani. Kungali kale mpela na kona. Tava yangala salavu na angana. Ikongo makuwe kumaletila na kaa. Nishon, tasha materiali yo kar. 2 horas, jitama ni mabulu ndoka tukisano kola Radio Mozambique. Chef da turma, ulungisi mpuku lawa na kaa. Ngal kalempela tava ya patrani muna anga kola Radio Mozambique, miso provinciali. Ya Maputo, Gaza na Inyambani. Shoshike rampa sina makos.

0: parake uyetlela kuve wasitwa saku hile kushushini hey hey mitiro ya kona ya radio Msambiki nene muyingiselo ku rhandzeka i nkarhi wa kuve hi kuma xihundla xa matirhelo yo karhi ndzaku tava ni doka Tukisana lungisa foni ya wena ke ku nga le khale mpela 2 hours xi ta va hi bula swin'we so
1: Oi, oi, Alejandro Vengsete, vai em seu provincial de Maputo, cante Jussano Maputo Gazana em Nhambani, Caxengele Xamintin Juneusico, e no Mamana Mungui, Rui Takabulaka na Enaleno, Kuvá, Haiklam Xela Xanchumo, oi, oi, Caxengele Xinicombela Vito, Nintis Lola Nsakawan.
2: Oi, oi, ao Peleni, enquanto Munito Aga Catico, e mina, a vida também é mina Ana Maria, como é que ela tirou o Cico? E na nele guarda.
1: Uhum.
2: Então, lá só chaco a tirar o cico, chacarrada. Eu sa aí só o tirar o cico, um sugani micho caia.
1: Uhum.
2: O tá tirar a cusogra deixa até a segundo ano lixa.
1: Uhum.
2: Então, na nele mamana, na nele wansati, ningali o catini, ningani vana. Então, achei fácil, mas. Como inteiro lo ninga kuma wona vafanele ku nikwini ni suportara ni kwenta ku akuna unwaya ni ntiro lo ninga na wona
1: ja nga hi tshamshela xa xitsongo hlechwa ku a una byalanga wa ka zwata inti zwilo nga ti hlawulela ku sikela utsongwa nini kumbe a ni mapimo manwana ya ku va u yenja xa nchomo kumbe loko u kula u nga le handle ka ku va u ve poisa
2: mina nga mana le mutsongwa nini akuna vela ku anga anna vele ku hamba a enfermeira ou médico, mas eu vou colocar em cama, eu vou tirar, logo o colírio quando chove na casa eu automai deixo cena ou se na vela cansa, quando deixo eu lavar deixo eu lavar a cama junto acho conseguir, então como me não conseguir limpirlo, eu não ganha o nem na usança que já entra cá o, na usança que já entra cá o na mas, epa Acho fácil, acho que vou ganhar o sugani micho, o dandiruene. Não gastei, já que fui supor de um gatilho. O sagun macio com merangue, xoxe, ele encaricava problema lá mais chapa. Então, acho que eu vou colega lá para vangena, munzuco. Vanga, acho que eu tenho vangena. Então, o eno, um galá, já o fano lá com o tamara. O tiza, o tchau, o duplicara com o tiza. Não, acho que eu vou ganhar.
1: O hlechwa ka xuve vukanga a tiva leswaku tlhasa mixweni siku na kona li enchiwa ku va hi u etlela i ncini leswi hi wini leswi swi encaka mazingo lawa ma encaka ndzeni ka ku va u nga kumi wuzongo hikuva a wusiku hi ko karhataka wusiku kona u fanele ku va u vonelela wena u nga wansati u suka ka na u swekile u tendela vatsongwana va ya a xikola papa ya ntirhweni hi wena u nga mu lulamisa ja u tlhasa laha u kazalile kambe u fanele ku vulandza ntirho hi wani mazingo u encaka ku va u nga etlela a ku va u vonelela komponi yakho
2: para ni kota ku vonelela nkomponi langu ku fanele ku sungula loko ni fika mina ntirhweni ni tivekisa swa ku mina se ni le ntirhweni ni fanele ku ni tiza a kusa a laha ni tirhaka kona a xi fanele ku ni etlela Então, ninguém acha que eu estou com uma chapuja. A Zongo é uma empresa. Não sei, pode me dar uma volta. Ninguém anima com o café, o café para o Ine, um gaitelo. A Chisinzi se coe, a Cuvonelela. Qual o Melela Muno às vezes? A lava ajuda. O tem que estar pronto para o Ine, o Mutender. Então, não pode me etlela. Mas, como é que eu estou com o Michel na caralha? O Nica tem inteiro. Logo ni fica lá ndijeni kambe ntira manje alandijeni avala xitiva xa ku mina ni va hekana ni kara leni mina tengi ntira
1: okay swa swa pfumelela swa ku nambi leswi vonela ka komponi yo kaza loko kuni mhaka lo mugangeni u suka wa tendera mhaka le
2: normalmente a xivumeleke kota nawo manje loko a humelela munhu ku a tivaka xa ku lani ntira ka kokona kuna phoyisa ndawu wa humelela kumbela a xuda Logo ni xi vona xa ku xa nga dara ku ni mpfuna na mpfuna manxi loko ni vona xa ku a swi dari ni kota ku ni fonela a vakulu para van'wanyana vakolega va tsutsuma para va kwini va ta mu vonelela ma loko i leswi a kwalanyana kusuhi la ni fanaka xa ku xa dara na swi kota ku ni ya swihlomela para ni ya kalmarisa hinkwanto na vitana lava va nga pronto para so que já a ninguém fiende por exemplo logo ele fica nem logo ele se põe já ninguém fiende e vamos deixar que a vani meri nem ligar ela lava vai ganhar o suí vai taca o babu vai tá um puna
1: ok e magai anco caleu e comissa caiona engai chamchela chumana chesalanganya ativa deixar que o ansat a caninge atiku misava nambi vavanuna ninga shashwa ku i discrimination vale wansa tangana matimba hisini chizalanga ene swi muthlangana kana swone for example ku humela ka mhaka yo kazi uya wa khoma inga nga va jaha wanuna na ile wena wansa ti hikola ka ku va ah even xihosho hisini chizalanga nyangwe va vatsati muthlangana kana swone
2: a zwalanga ya xinyenge ku sa a jwezi loko munhu akubona ku ta wansati ali a vhange tini enja nchu manje wena loko se ufikile hala tenku titisa ukomba munhu lo swa ku mini ni wansati manje mini ni nga xikota swa ku wene ni mini ni prepared swa ku wene tenku nhlonipa ka ntirho wa mini wena wanuna manje mini shoshi mini ni nga yini ufanaka ku unihlonipa wena cho swa njaka ku nyinga jwezi uhuma mufamba hitiza loko kuni muyiva kuni confusion ka nwandawo loko tlasa hala loko akubona ha senyora utani enjayini wa vona nga ni enjayini wa ni senyora wena uga mumkoma swa ku mini ni senyora manje ni preparado pra nini ni tisisana na wena a hi swankani manje sini u koma swa ku leswi wena u swi endlaka swa rado ku fanela ku u endlisa leswi ni leswi a va cinca mimpimiso leyi yena a nga na yona aka nhloko wa yena hi loko ku xa vona swa ku a leswi yena a nga pimisa swona a hi swona leswi wena u manifestaraka swona ka nkarhi lowuya
1: u pasiara ni vatsongwana u tshama ni vatsongwana hi tiva swa ku tirha undiya si undiya nawu swa ka zata a vana a va hlaya swa ku mama useni u fika hi nkaza
2: va hlaya va kumeka jesu masiku mava mama a wu tshami la ni kaya mhaka mona manje ni va byela na va xipilikari vananga antizi wa mina a wu vevukanga ntawu nompodi mina ni lova loko no lova va ta ni tsema muholo loko va ni tsema muholo swi ta ni kumana na n'wini swi ni kazatela ku ni mi kumela mali ya ku mi xavela makadeno hi ku yena na ye mulumuzana mbeni wa khale ma tshame ni tshama ni etlela swanga la ni kaya manje epa ntizi wa mina hi wulo teni ku tolovela a swi fasi manje teni ku swi tolovela a ku pasiara swa karhata ku pasiara na vona swa karhata ku hambi hi grexa ka kunene swi kumeka jesu swi kazata a wuyi wa huma la niku namuntlha tenge ni famba hi grexa wa tlhasa wa etlela u kazaleni a wa ha konsikeni ku famba hi grexa manxepa hinkwaswo swi fanela ku hi swi reconciliara ngoko u ta swa ku epa namuntlha ku dara leswi mundzuku ku dara leswi leswi daraka siku lebyi u swi endlelo swi nga dari kambe hambi hi maxaka a jesu n'wana ka mama ma reclamara ku wena u participari ka maevent u vona yini ma a yi koma hi swi lava i matizelo lawa ni nga ka wona
1: tani ma mungopfu swinene hi tlangele loko muti nyingeni kama ku va hi bula xin'wana lexi u navelaka ku va hi siyela humisiyela vayingiseti va ku yingelaka
2: ni nga byela vayingiseti lava ni tshaa leswaku va mamani hini vavasati hini matimba hi nga desistini a loko wu kuma ntizo hambi i lo ntizo wa wusiku kumbe wa ku tiza nhlikani kumbe ku xavisa bazara kumbe i ncini wena leswi u xi kumaka ku xi tiza u nga tshiki ku tiza ku wengwete gwenta loko lihala u ta xi kota swo kazata ku xi sungula ma loko swi sungunini a xi kazati entawu no nyika vavasati lava va kumekaka va kumini leswi va swaku ini nge xi koti swa ku u nga desistiri lana ni mahlweni hi ya hi kurisa tiko bya hina
1: kani mam ngopfu swinene hi tlangelile ku va u tinyikele nkama ku va hi bula ka xiyenge lexi xa mintirho navusiku kutani hi tlhelisela zito wa xitudio kusukela hi mso provincial de Maputo ka ntirhisano Maputo Gaza na Inyambani mi ve na Joaquina Vilankulu xitata
0: inkomu ku ve mi nyikele a nkhandlu lowu wa ku ve mi bula Joaquina Vilankulu hi ta va basela hi vunanga ku sava le ntirho wa wusiku wa hlupha a vulavulela Bilu Mandlasi